0: sakit sa tuhod kasukasuan dili kahi arthritis tas og uric acid tas og sugar sa dugo adunay bukol-bukol hubag-hubag wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan organic seaweed mas tas og santon purity 5 times beta carotene tas og vitamin C pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkon bay panglawas tungod ang astasan baratulang ang astasan dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy sayongon mapalit kini sa Butika Gel o Glorine Drugstore.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang international.
1: Balitang international. Andos balita.
0: Taiwan, nagpasidaan sa pagdaghan sa mga barko sa China sa Pasipiko. Samtang biologics, mopalit og Swiss drug maker sa kantidad nga 1.8 bilyon dolyaris. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos 42, Handos Icon, halasgi Handos og Labiog sa mga balitang international.
1: Handos Balita, live report.
2: Salamat Handos Tabite Utsog sa mga suking tigpaminaw. Nakarecord ang Taiwan og kalit nga pagsaka sa mga barko sa Coast Guard og research vessels sa China duol sa ilang kadagatan. Diin miabot na kini sa 55 ka mga barko ni adtong niaging bulan. Nabalaka ang Taipei nga giinsayo sa Beijing ang pagblockade o pagputol sa ilang supply line sa Pasipiko. Hinungdan nga nagplano na sila og ginalian nga military drills kauban ng ilang navy. Samtang sa laing bahin, gipahibalo sa Samsung Biologics ang ilang 1.8 billion nga tanyag aron paliton ang Swiss pharmaceutical company nga Polypeptide Group. Tumong sa maong dako nga kasabutan nga mapalapdan sa Samsung ang ilang kakayahan sa paggama og mga sikat na tambal, batok sa obesity og diabetes, sama sa GLP-1 treatments. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang CBN na may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita.
0: Gipadayag ni President Donald Trump sa Estados Unidos nga ang labing bag-o nga pag-atake sa militar batok sa Iran. Gimo isip pasidungog sa mga sundalong Amerikano nga namatay niya ito nga Hulyo 19 na yung kasamtangan tuwig. Mato ni Trump, kusog ang ilang gihimo nga pag-atake isip pagpasidungog sa tulog kasundalong iyang gihulagway nga mga bayani sa nasod. Midugang usab ang presidente nga dakong kasubo ang ilang gibati sa pagkawala sa mga sundalo. Sumala niya ang mga namatay nakigbisog aron mapugngan ang Iran sa pag-angkon og armas nga nuclear. Sa pagkakaroon, wala pa gipatik ang dugang detalye bahin sa maong operasyon militar og sa kahimtang sa panagbagi tali sa Estados Unidos og sa Iran.
1: Balitang International. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Ini mosunod nga Balitang Sports, gendos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan tung marandek tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagmamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, ini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, ang mga sagol, hydrolyte fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, topical antibiotic tungkol kay doon na kinilawit as nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa imong lawas o banan ug masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa Panimalay ni Handos 38 Buyak sa Labiu Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Resort in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuang balitang sports.
1: Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.

0: gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy na ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Hisgutan na to, Doc. Kung unsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% na nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo dyan, cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
3: Correct.
2: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild?
3: Kanabang nakuratan ka?
2: No.
3: Gialimungawan siya ba?
2: Correct.
3: Ang una dyan, ana, kay iya dyan gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP.
2: Correct. Imong healthy cells. Imong mga maayong selula nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
3: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
2: Ana.
3: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
2: Oh.
3: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
2: Mauna.
3: Ang unang button jud ni D3 Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom, Sir GP.
2: Sa to pasabot, Doc, kung naga D3 Bio ka, malikaya nimo ang cytokine storm.
3: Correct.
2: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
3: Kay kung D3 medyo dihado ka na, may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3 Bio.
2: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jud og anaara jud sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunes og paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay BCO. Ang BCO gamay D3. Palit sa mga butika.
3: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa atong lawas.
2: Yes, of course.
3: Kini sila mo ay silbi nga mga pro anti-inflammatory, Sir GP.
2: Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
3: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun dyan ni nila.
2: Oo.
3: Butangan na yun o gwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila o anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom di tribayo, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
2: Oo.
3: Wala dyan sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response na apod na sila gitawag nga TNF, Sir GP.
2: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3 Bio ra ang makagamaan na. O sa ganin ang meaning ka TNF, Doc?
3: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
2: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
3: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
2: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
3: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
2: Yes.
3: Maunay nakanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3 Bio.
2: Wa na tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
7: oras sa Pilipinas, alas 8:13.
6: Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita.
7: Kinemos sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pambagwapas, can friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga delisig sa panit. Magkapaputi, magkapahumok o magkapahambi sa panit. Aduna ay bukid oil nga nagdala o vitamin A, lettuce and collagen. O mga nutrients nga mo'y mupaputi o mapahambi sa mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors, Himalalod, nagbaligyan sa mga barato kulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karun ano sila ay pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyan sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Himalalod, na imutang diha sa National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dul sa Crossing Bala as. Kaya panag-iaw gumala, nila na Eper Garapel o Gina Garapel. O ban silang anak ka si Doy-Doy o sa pares ni Ninga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan-Jan, J.B. Luel Tope, Virgil Ogbert. Alang sa barado, bulido ng mga motorsiklo, Eper Motors, Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
6: Handos Balita. Balitang Showbiz.

0: Okay, Macandos, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayu butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak be butak. Welcome sa tong segment ang balitan showbiz. Kamusta matog nga mga higala karon diya nga mga miss og misses nga hamis og gutis nga kahamis sama sa kamatis. Wala ka kanuna silang mamisbe silang flower bees. Tungod sa kahamis silang kutis o kasinaw, samtang sila maglakaw kanila, daghan ang mulantaw. Una, iniglakaw nila ang ilang mga mister ilang uyab, kanunay magyaw-yaw. Ano man kanunay magyaw-yaw, kaya ang uban ng mga binuhat sama ni Adan, kanunay may mingon, wow! Lagi mga kanto sila bangun na sa mga tulog pa. Lukuta ang tinidor ukot sara. Samtang hugasa higala ang plato. Ang plato nga gipasawan sa iro. Og walay tubig. Dali kayo mga kahigala ano magkaigsunan. Kung walay tubig diya, ala, labi na yung tapulan ta. Dali ra to ang dali ra nang hugasan. Nato ang mga kuan diya. Naga nang itong mga bandihado o mga plato. Ala, patila alang sa iro. Ala, ito guay nung mga manok. Dayong kuroka inuhang mga kuan mga bay. Kuroka ang inuhang kanabang inuhang usay kurokon. Kuroka inuha diyan nga mga baboy o kanding. Ala kuroka. Ito mga kaigsunan diyan nga naminaw karong tag na nining kabuntagon mga bay. Ala kuroka. Kuroka to mga kaigsunan. Okay sa itong mitawag ha. Nasalik ba itong matawag? Karon na balik tawag atong higala kay sa tawag na karadalik para to kay sarin kini makita kay atong i-charge lang ato cellphone. Karon lang mahamar to balitang showbiz ha. Kay dunay role ato ang programa sa atong management nga ana ta budaw tong tawag mga bayong kando sa manas tong mga balita gikan sa balitang lokal ngadto sa balitang showbiz. Ay kabalaka. Uman sa itong balitang showbiz, ito nang dawa ito ang tawag na napalayo po na itong cellphone ha, kay ginibang ato sang gicharge. Ato nang mapalo sa itong role nga order sa itong management nga ang ito nga pagdawat o mga tawag o pagtimbaya na uman sa gikan sa balitang lokal nga ito sa balitang showbiz mga bay maghandos ko na siya kanang street news na siya. Pagkaman sa balitang showbiz, okay, pwede na ito nga makikchika-chika sa uban sa itong mga higala sa kahanginan o sa radyo. Sige, ano ito sa ito ang balitang showbiz mga bay maghandos.
1: Balitang showbiz. Handos balita.
0: Nasentro sa kontrobersiya ang aktres o content creator nga si Ivana Alawi uman siya gibatiko sa daghang netizens tungod sa iyang iPhone giveaway nga nalambigit sa usa ka online gambling platform. Sa mechanics sa giveaway, kinahanglan nga i-follow sa mga gustong mapel ang social media page sa online casino nga iyang gidorso aron nga mahimo nga kwalipikado sa raffle. Usa sa bipadayag o kabalaka mao ang financial literacy influencer nga si Jax Race. Bisan wala niya diretso nga gihisgutan ang ngalan ni Bana, iyang gingon nga nagkadaghan ang mga Filipino nga nalambigit sa illegal nga sugal. Matun niya mukabat na sa 32 milyones. O kailan ng 32 mil? Lain po ng 32 milyones. Ako ng milyones kaysa mil. 32 kamilyon ka mga hamtong sa nasud ang nagsugal. Nanawagan usab si Jax sa tanang content creators nga gamiton sa husto ang ilang influensya sa social media o mahimong responsable sila nga mga gindurso. Ilabi na kay daghan ang nagtanaw og musunod sila nga mga content. Sa pagsulat ng balita, wala pa si Bana Alawi o pagawas o opisyal nga pamahayag pahin sa mga issue mga bay o mga kandos. Okay mga kandos, ako na din matod pa ng hatag o iPhone si Ivana. Apan, ang usang yung platform mga bay nga kinahanglan nga i-follow ang gustong ma-appeal sa mga page sa online casino. Doon na yung misaway. Nahinoon mga bay makandos o pananglitan o ganang legal ang mga online casino o agatong misaway, igor jepon sa pagsaway. Kay kon pananlitan og illegal aduna joy obligasyon nga tulubagon si Ivana, uway siguro pa nga matangtang dia sa social media ang iyang FB account, FB page. Panog kini nga nagpalo sa balaod, mga tigsaway, igula dyan mo sa pagsaway. O sa oman na to, mga bay makandos nga, nagtuman raman sa usto nga balaod. O niya, kini nga, bisag dili ko sa garol, mga bay makandos nga, kini nga pagpanugal, ato magud yun nga choice na to sa usag-usa. Wala ko mulaban sa sugarol, wala po ko kanang nagtamay sa sugarol. Kundi ang pagmanugal, ato nang kabuton sa kaugalingon. Kaya bisag unsaong panimo, bisag unsaong panimo, og tambag nga ayag panugal, og sugarol yun ang matawag, manugal yun na siya. Apan bisag unsaong panimo, og ganyo, o kanang ganyong hala panugal, kaya nindot ni, og di yung sugarol, di yun po na siya manugal. Kaya naman mga bagbaghandos, ang sugal, o magunong si Bulu sa itong kinabuhi mga bay, nga kinato nga pakigbisog ibabaw ni kalibutan, sama naman sa sugal. So diha nga mga sawa kag babae, aw sugal na na. Umayo ba nagkinaiya? Samtang nga mamana po kag lalaki, aw sugal na po na. So diha nga musulod kag trabaho, sugal na po na. Samot nagmuunda kag trabaho, balik kag trabaho, dako dyan ang sugal. Okay, makandong sumakot ng Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.23.
1: Handos, balita.
0: Magandos ka ito mga takna, og balita ng showbiz, gandos ka ito sa Bus Abloy, Bulkan Asisya, pupulkit sa ligid, og mo-align sa enta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Manitoul Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkan Asisya, gipanagi o gudumala, nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy, og Maria Luisa Apatan.
1: Handos, balita.
0: Sa ikatong gilanta mga bayad kasi nanawag si Boss Dance de. Boss Dance ha, pasinsa na ito matubag ha kay ano na mo gudai role ato nga kwandre ato nga balita. Kani sa balita nga lokal nga ito sa balitang showbiz, kinahanglan nga walay interruption. Ang mga bayo maghandos walay interaction ba? Kinahanglan nga street ang street news dayong bagaman ana, pwede na tanga mo tawag. Mudawat o tawag o mubasa sa mga greetings mga bay o mga kandos. Sige Boss Dance, imo na panahon nga balik tawag Boss Dance ha para nga madunggan na ito ang imuhang mga greetings niya. Ilabinagyo ni mga silingan niya si Boss Digoy Herodias nga wagi pakyas ni sa pagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Salamat yun ay. Naminaw yun si Boss Dance ha. Kaya ito nga iopin ito galindia para nga makatimbaya na si Boss Dance kaya nagbiyahe na ba ni Ron si Boss Dindo. Okay, Boss Dance, good morning!
2: Hello, good morning everyone. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa Tibok, Pilipinas, o sa laing nasod, guys. No, good morning sa Gandoa, mga Pinalanggang Silingan, Garong, ang kanunay ngayon nagpaminaw sa Star Radio, nga doon ang 90.23. Basta 90.23, may tatak pusong servisyong tinudanay. Get out of the way, Bayroni Bay, ngayon man sa doon ang gapnod ng kawanangan, Asia Pra-Pra. Balas sabas. Okay, ako yung itatawag na yung atuwa mga suging tigpaminaw karon diri sa may barangay Magkuaw. Especially yun kay Digoy Hero Diaz. Unya nila po ninga Robin Aquino. Ang atuwa ang incoming barangay Gagawad, Yaya Amay Kalyaw. And also guys, yung mga anak, si Wendelin Kalyaw. Then Francis Aquino, yung mga Rudy Jean Aquino. Siya tawag po nila niya kay Joanna. Okay, kaya Tumtum Buriao, kaya Boss Jerick. Kitawag ko na yung Brad Ori, Calderon. O siya mga igsuon nga si Jerome Calderon. Kitawag ko na yung Jimmy, o kaya Yuyo Chuni Aplicano. Okay, kitawag ko na yung Catherine Sorinho karon nga nag-okay sa iya nga pananom diri. Kani nga itatawag na ito ka Okra. Okay, nang kapuntagong karon manindot ang tiwasay sa tuwang Haring Adlaw kay Misilang na gayo doon niya hapon ani mo kuso-kuso na po ang kuso-kulan nga ano lagi ni Bayro na ibay nga anong magtimaan mo ganing ulan sa imo ang opinion sa may buto pa sa botana.
0: Okay, ang ulan nga magtimaan siya kay giinitan mo na mo ulan.
2: Okay no, then hindi mo na yung opinion yun, hindi yung kamarala yun, ikaw na yun, no? Sa tao po rin kaya Barangay Gagawad, First Gagawad, Juvenile Content, o siyang kabanay, yung man siyang pikas na kinabuhi si Ninyo, o siyang mga pamilya, yung man kaya Jaguar, siya tawag po rin kay Jaguar is magtuaw, no? Ato po rin siya tawag, siyempre guys, ipo na ito kalimtan ang atuang barangay captain nga nagservisyo, no? Sa magtuaw, siya Ramel Osani Mayagma.
0: Kapitan Romel Mayagma.
2: Hanat, ha?
0: Kapitan Romel Mayagma.
2: Oh, Kapitan Romel Mayagma, o siya tawag po tayo. No? Ati yung siya tawag po niya ang mga public servant sa barangay Magtuaw. Si Bitsay, no? Kasi si Bitsay ba? Yun kayo nga nagawa rin sa Magtuaw, no? Nga nindot kayo nga mura ba gingo na ito ba nga swakto? Swakto nga kaya, buddy.
0: Barang Gerfran.
2: Kaya kita kayo lang ang Bitsay.
0: Oh, Bitsay. Magkita ron namin. Marasige may kisaylo anay rin yan. Ingo yang ane rame, yang yang ane rame niya. Wala pa may kapan nga.
2: Mukay na. Diyan na po din, Bantulayan day, Idol. Kung kayo ng Star Radio sa Bantulayan, dito sa may sitio Bantulayan.

0: ang barangay Magtuaw, no?
1: Mm-hmm.
0: O si Dilmar, na mina po rin mo si Dilmar. O kaninga usa ka driver habal-habal diri sa tuwa nga lungsod sa Tayasan. Tayo nga pa ka. O nindot kayo diri, no? Nga gusto kayo kaya nakabisita ko dito as in puro yung sulit ko sila yung Star Radio. Di madali, no? Ang mga supporters ni kayo sa Star Radio kini mga tawana diya sa Chicho Bantulayan. Labi na din sa may bakong kusubuga kayo kay Rico Rosiana o kay Mitchie Rosiana. Oo. Ay, dito mo rin sa Lutay Buray, oh, nagpamina mo siya sa Maxiel Sorinho dito. So ako na yung nakabard ang ilang kwan, kaning ilang i-tune in nga 98.3 sa Star Radio. No? Nagpamina mo siya dito sa Lutay, ubay-ubay po ng listener ni mo. Unya, kagahapong adlaw, nag-open po ko sa kuwang radio sa van. So, tapos po, susubay din taas sa labay, hasta dito sa may bindo yun. Kusog kayo yung signal dito, DJ. O kusog kayo yung signal, no? Siya tawag po rin kay Ayan, sa kuwang tagiyang tagnumala sa isa radio nung nindot, o hapsay, o tinaw, paminaw ng isa radio, mayang pagkabayik. O yago po rin siya tawag din yung pinagawa pong kasi bang iyon na technician ba? Di ba dali, nagtita yung bito sa Karaya. Sa Karaya ba? Si Bayri ba? Kagwapo mo din ang Bayri. Yaga search ang pula ba?
1: Oh, parang siya din Australia rin.
0: Oh, research ang pula ba? Yaga yung motor i-parking niya sa kung ang tubangan.
1: Oh.
0: Oo. Di sa tubangan ba yan? Nasyak yung kung wala ko katagad. Bro, kung nibigay ko si Tita Carla, oy.
1: Bigay so,
0: siya kagwapo mo si Bayri mo. Oh, nindun kayo, hamis kayo ilong. Oy, Bayri, magabuang yun yung may tura mo rin kasi yan minarasyon. Mag-send yun, mabras yan minarasyon. Kaya magtalikod, mabras Coco Martin.
1: Magkatubang.
0: O, nindot na yun siya. Good morning, everyone. Sa talan-talan, naminaw ka rin, no? Sa tabi kay Sol Balasabas, ito siyang pamilya. Sa tabi ka rin, so, advance, happy Vista. Siyudad sa Tanay City, no? So, invited. Invited ang tanan nga mabisita dito sa ilang kapistahan karong July 24 and 25. Siya tawag rin kay Yaya Lorna diri, Bansuela. O sa mga Sorinho family diri sa Tibuok, Tayasan, Negros, Oriental. Kini ang alagad siya nina ng Kurman Kuya Rins. Kini nagingon sa tanan-tanan nga naminaw sa Star Radio. Jackpot og swerte mo. Salamat kayo sa kuha na tawag ngayon mong ginawat Idol by Ronnie Bay. Dagang salamat. O si Tawad Baray kay ano, Ayan, ang ato ang Baray Captain Les Kabulutan, unya. Ang ato ang incoming Barangay Captain Chuna Bahandi, diya sa may poblasyon Tayasan. No, si Tawad Baray kay Dilayla Bukinkito. O sa tanan nga naminaw karon sa radio, I love you all. Wah, wah, wah. Thank you so much. Good morning. Back to you.
2: Salamat Boss Dens at ang higalang si Boss Dendo Abrincilio Vlog nga kanuna iningatag ni kabuntagon naglaaglay samtang nagmaneho siya nga van yang V-Hire van for hire. Salamat Boss Dens, salamat po sa imong pagmonitor o sa imong paglibot-libot rin nga imong napamatud-an nga daghang yun ay naminaw sa Star Radio. Ya, dili po ko ini atong mga kaigsoon ng mga naminaw sa radio mga bay makandos kay kini amo ang programa naghimo ra jud big programa para nga do na bay malingaw o do na bay mga kana usapay sobra sa malingaw. Ya, tungod kay gamay ra mga taga stasyonan mga bay di man ta makumpara sa banjud mga bay nga do na sila daghang bugas nga og masakpan mo naminaw na ikahata. Unya na po sila yung mga personnel nga mangliso o mga dial sa mga radio. Wala nga. Pasalamat mi nga. Kana ang tanan nga mga listener diya, mga organic yun na sila. Kana ba nga tinuray yun sila nga naminaw kay nalingaw o misalig ka na mo. Pasalamat na ha. Pasalamat na ni station manager Ayan lahat do sa pagdumala. Parang mahimuming hapsay o sa matagusan naapod ang pagtinabangay sa mga digiba. Nga tinuod yun nga pamilya sa sagusan nga. Nga wala ang kana mga sinasinag suya. Suya. Okay. Di man kalikayan gud sa bisag asa sa kompanya, bisag asa pa, bisag asa nga sektor, bisag natud sulod sa opisina, sulod sa maong nga buhatan, apan ito kana ba nga naay gitawag og kanang backfighting ba? Nga tagugoon nga maayos tubangan nang italikod tagugoon ka. Apan diri wala na mga bay makandos na anang panagiusa sa mga bay og makandos. Pasalamat ha nga mga organic ang mga listener diri sa Star Radio Tayasan nga bay. Sige, atong oras. Oras sa Radio Tayazan, magabay, maghandos, alas 8.33.
3: Handos balita.
2: Kina mga talamanon ng handos balita, dungan kining inyo nga madunggan sa tulog ang mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayazan, Bago Farm School Star Radio o Betel Radio Canlaon City. Gawas niya na makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
3: Handos balita.
2: Arita sa tuwang mga pagkuan kana mga importante, una na mga pagtimbaya ha, tusang unahon yung mga pahibalo kay importante kay ning mga pahibalo, mga bay o makandos sa tuwang mga sukin tigpaminawan dere sa Tayasan o sa kasigbit nga mga kalungsuran.
3: Ronnie Librado.
4: Handos balita.
3: Public service.
2: Mayong balita alang sa ato nga mga higala sa Tayasan, ang lokal nga pagagamhanan sa Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bebo Berto, nag-auhag sa tanang interesado o kwalipikadong mga individual nga mopahimulo sa 100% libre nga TISDA competency assessment ubos sa competency assessment for certified workers o CACW scholarship program. Ang mga kwalifikasyon nga mahimong ma-assess alang sa TISDA National Certificate o NCTO mao ang bread and pastry production, barista, organic agriculture production, animal production para sa ruminants, swine o poultry chicken, driving, carpentry, masonry, dressmaking o tile setting. Alang sa mga interesado, mahimo lamang nga muduol sa Mayor's Office sa Tayasan o mangita kang private secretary Christian Ayan Villarin nga anda mutabang og muhatag sa dugang mga impormasyon bahin sa mao nga programa. Ang competency assessment ipaygayon sa Girungan City og Damaguete City. Inumdumi kini nga libreng assessment gituyo lamang alang sa mga nakahuman na sa TISDA training apan wala pa makapasis aron nga makakuha silang national certificate. Ayaw palabya kini ang bililhong oportunidad ang pagbaton sa TISDA national certificate o sa kadako nga lakang aron mapabatunan ang imong kahanas og mapalapad ang imong kahigayunan pag-angkon og mas maayong trabaho og panginabuhian.
3: Ronnie Librado.
4: Handos balita.
3: Public service.
2: Mga kandos, malipayong nakiguban ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa papanguna ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Reparto III sa tibuok nasod nga pagsaulog sa Nutrition Month 2026 nga dunay tema Nutrisyon o Kalikupan Atong Ampingan. Among selebrasyon gituyo aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan sa kinungdanon sa usto nga nutrisyon o pagatiman sa kalikupan. Papangandam batok sa mga kalamidad o pagpalambo sa panagiusa sa komunidad pinagi sa kalilain nga kalihukan sa tibuok bulan sa Hulyo. O manama kandos, doon na sila yung mga programa. Hulyo 22 o mga adlaw na ni 22-23 himuon ang Rescue Olympics nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo o kaandam sa komunidad bahin sa disaster preparedness o emergency response. Sa Hulyo 24 ipaykayon ang lecture on nutrition and environment o NutriQuizB alang sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS alang sa mga nagikan sa barangay Banga, Matauta o Magtuhaw. Lakip ang uban pang mga inahan. Ang mga kalihukan, pangunahan sa Tayasan Primary Care Facility ubos sa pagpanguna o pagpangulo ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga. Pagka Hulyo 29, himuon ang Best Sitio Gulayan sa Poblasyon uban sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture. Gipangluhan ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. Isip kabahin sa pagpasiugda sa food security o urban gardening. Unya, tapuson ang tibok bulan nga selebrasyon sa Hulyo 31 pinagi sa culmination program nga maglakip sa jingle contest nga ang nagpasiugda ini ang Local Youth Development Office ubos nga pagpangulo ni Laido Janel Inicio. Mga presentasyon sa cluster sa lokal nga pagamhanan og nasyonal. Dayon, humano sa banana, doon na po'y Zumba Dance Contest. Ang tibok kalihukan, makandos, at ang usbon, gipanguluhan ka ni as Payasan Primary Care Facility ubos sa papanguna ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga o sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Roberto.
3: Ronnie Librado.
4: Handos balita.
3: Public service.
4: Balita.
3: public service.
2: Dugang pahibalo, gipahibalo nila ni HRM Oto og peso manager Res Meramires kauban ni Lucal Youth Development sa General Nisyo nga muwari na sab sa tayasan ang mga personnel sa SSS karong Hulyo 28 diha sa tayasan Kamard Court gikan sa alas 9 hangtod sa alas 3 sa hapon alang sa dugang AWELS activity. Okay, kada bulan ng AWELS na karong bulan na sa Hulyo 28. Nasayod mo itong mga membro sa SSS unsay mga benepisyo inyong ma-avail. Na katong dili pa membro, ala inyo ng panahon nga magpa-membro sa SSS karong Hulyo 28 diha sa tayasan Kamard Court.
3: Ronnie Librado.
4: Dos balita.
3: Public service.
2: May balita gikan sa buhatan sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Limcaichong Eway. Makandos gadili na kinanglan nga maghulat pa ta sa dako nga medical mission sa iHeart Foundation Incorporated tungod kay ang buhatan ni Congressman Eway nangita kini pamaagi nga maoperahan ang mga pasyente sa katarak. Muna kada bulan dunay operahan sa iHeart Foundation mga bay makandos. Ang saman pag-apel, ang saman pag-opera. Bisita lang mo sa La Libertad Primary Care Facility dayon pagita ang usa ka doktora diha mo si doktora Ginemid Sagmit para nga malista mo matag huwebes na dayon katong una nang nalista hulat lang mo nga tawagan mo mga bay makandos kay mo na magyapot ibasihan ang una nga nalista na mga bay makandos. Okay, katong pahibalo gikan ni Congressman Emmanuel M.M. Limcaichong Eway.
3: Ronnie Librado. Public service.
2: Sa tanan ka namin, karon good morning mga bay makahandos. Atong lantaw dire kay dunay mga pagtimbaya sa itong higala ganhera taon ni naghulat. Ganhera taon ni naghulat ni si Ma'am Roslyn Escarpe di Baguio. Si Ma'am Roslyn Escarpe taon. Samta naghulat, igo na lang taon ng apis siya. Nangapin na lang taon siya mga bay makahandos kay dunay panabasa yung ratings. Okay, amate ba ito ni Ma'am Roslyn Escarpe di Baguio. Good morning, bye, pa-shout out. Ko sa taga Tamaw nga si Lula Pidita o si Ante, dira si Ante Tata. Dugang pa ni Ma'am Roslyn Escarpe di Baguio. Bye, pa-shout out ko taga Mulubongo nga si Joseph Gargoles. And pa-shout out sa taga Matuog nga si Maricel o si Angel Lamats. Okay, sama ni Angel Lamats. Kining Lamats, apili doon eh o pasalamat ra. Okay, good morning ni mo, Ma'am Angel. Oh, Angel Lamats. Good morning mo, Angel Lamats. Good morning bitan ni Ma'am Angel. Nga namin karon og ni Maricel Diaz sa Barangay Matuog. Kung sila mga artista. Iyaw mo na nga, Angel Oxen o si Maricel Soriano. Sige, hindi akin na nagbasa po. Si Ronnie Ricketts po eh. Hindi ka ito nanawagan niya, si Boss Dindo. Dindo Abansado po ito. Sige, sa tanan-tanan hanga, naminaw karon niya. Ba't pwede pumino sa artista po niya po sa magtuaw si Digoy Estrada. Saka sa angin naman, Jingoy Digoy. Sige mga bayo, na po ilang mga pagtimbaya ha. Wala na itong mga lataw na kay tao na itong mga bang higala. Ganiha rin sila nga naglantaw mga bayo niya. Wala na itong matimbaya mga bayo ha. Luoy kayo sila kay wag yung taon. Mayroon siya nga, bayo, wama ko ni mo basa ha. Kung greetings, bayo. Asi, sa tanah-tanah hanggang namin ako rin ha. Good morning lang dyan. Naghamba itong timbaya o niya. Itong basahon tanang itong mga kaigalaan. Dari sa long suit sa tiyasa. Mura, ika rin buntag. Abdan pa tayo, usuman buntag. Sige, sa tanang-tanang yun aminaw ni Ma'am Almas Carpe, may pagpangapi. Tanang ito lang, hapiroso, naruway mahay. Sa tanang yun nga naminaw, mga baybakandos, tanang nga naminaw, gikan rin sa tayasan nga doon sa tibok kalibutan, pinanguluhan niya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanang nga mga SB members, tanang nga empleyado sa munisipyo, o mga department heads, pinanguluhan niya nila ni HRM Oto, o Piso Manager, Res Meramires. Kauban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin. Diya sa buwan mga bay, nga sa Kanlaon, Lagubuta, pinagi sa Battle Radio Kanlaon City. Salamat yan ni Pastor Pedro Eladio Jr. Pastor, salamat Pastor. Dia pun sa bago pod ni Sir Buyaks. Dia itong naglago po puta. Dia sa bago Farm School Star Radio Tayasan. Okay, good morning pod ni Congressman MMEY. Kau ba ni Board Member Rusty Sorion. Okay mga bay ha. Ay mo kabala ka kay mabot panahon. Ano ni kamot ang station manager mga bay makandos nga. Mutaas pa itong signal. Ah, kanang diha sa manhuyod. Muklaro tagtaman. Then diha mabot na niya ta. Imbes abot na tao kanang iulngan. Mabot panahon mga bay. Dili na ni katuigan mga bay. Maabot na tao ka na nga sa Balihermoso. Promise mga bay ha. Maabot na itag Balihermoso. Pinagi sa pagpataas itong signal mga bay makandos. Munang gikan ni Balihermoso. Nga ito na sa Tanhay mga bay. Munang wala na di putol itong signal ni anak. Kaya mato ba ito ni Boss Dindo. Diha sa manhuyod. Mawala man tag na may area mawala ta. Balmabot man haumurag mo. Klaro na ta din na pita. Sige mga bay ha. Kata nga atangi lang ninyo na ha. Sige. Atong oras sa Pilipinas, alas 8.43.
4: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Mao kadto ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa itong mabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato o ban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidji nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bimbuntag pag-usab ka natong tanan.
4: Andos Balita. Andos Balita.
2: At ang ikay musunod na si Dukramil Oy sa iyang tulumanon ang kasayuran sa iyong panglawas. O kumaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Rhea Bungangira sa Morning Pasada.
4: Andos Balita. Andos Balita.
2: Uban sa tumabtikon ng mga reporter, pinangluhan ni Handos 38 Buyaks, love you, Karinal. Kini ang inyong tig balita, Handos 98. Bayro ni Bay Librado, magbilin sa kapanultion nga nagkanayon. Mga Handos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
4: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:46.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Didri Bayom. Ay, osa ka mahimsogon ha, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala ni nga itong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Dog Hands Lima Nolo mga higala sa inyong mga paborito nga mga CBN. Ang ato ang mga higala usab mga consumers nga naagaron sa mga leading nga mga drugstore o nga kanunay mga higala ga inom gagamit. Kumusta to mga higala? Oh, hello sa to mga viewers via Facebook mga higala. Oh, tanan na to nga mga consumers nga naka DTX 500 o naka D3 Bayo. Hopefully ha, nga naata karon mga higalas kay Himsog Gabaskog sa panglawas. O layo ang lawas mga higala sa mga sakit o balatian. Hopefully nga nainom na ang D3 Bayo. O kana. Diba galimtan mo sa mga higala? Ang ato ang mga products na available sa mga leading mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Ining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong pektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: By the way, di ay sa kato mga may mga concern ng pangunta na hello sa itong mga viewers via Facebook ha. Live mga higala. Asa man na buta itong pagsibya karon sa mga kapuluan sa Visayas ug Mindanao. At itong mga viewers via Facebook, hello ninyo nira. Hopefully nga naamo kanonais kahimsog kabaskog sa panglawasan. Of course, naka-klinika DTX 500 na. Oh. para nas may mga diabetes o may mga insomnia kana may mga high blood, mga higala. And of course, ang ato ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C na usab nis mga butika. Then kanto may mga concern ng pangutana, liyog kong send mga higala sa ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Sumuna ko ha, 0981-654-8967. Muna itong text line. Kanto may mga concern, may kalabutan, mga higalas panglawas. Eh, liyog kong send. Kaya itong tagaan ng pagtagan. Lamin dito maglangay mga higala, isgutan na ito ning kuan. Kaling pipila ka mga punto mahitungod aning arthritis. Arthritis. Aray agi-agoy. Magkaedad na, magka-arthritis na. No? Kaling arthritis mga higala, daghani klase. No? Kanya, pwede ni siya nga mag cause og problema sa mga joints nato. No? Na ito ang osteoarthritis, gout to arthritis. So, ang arthritis mga higala pag panahon sa tingtugnaw, oh, bugnaw panahon, or naaga sa bugnaw nga lugar, pwede ni siya nga musakit. Ngol-ngol. Mura maggagahi mga higala nga to ang mga litid, mga joints, gagahi mga higala. Lisod nga ilihok, no, mura ga frozen mga higala nga to mga joints. Kung bugnaw ang panahon, o natas bugnaw nga lugar. Wani siya, magsakit. Arthritis ka. Ang ato mga kamot, tiil, mga higala, labi na gyud sa yus muntag. Oh. Ang osteoarthritis, muna isa'y usa ka klase sa problema sa arthritis, mga higala, nga daghan sa mga tao, eh makabato ni ini, labi na gyud kung magkaedad na. Osteoarthritis. Pwede ni mga higala nga maghatag kabalda sa tuang buluhaton kadaanlaw. Maglisod na magkaglakaw. Magyuko, lisod na ka. Imong kamot, ngol-ngol na. No? Magsakit ang mga joints. Unang-una, kung naagyo arthritis, kung bugnog yung kayong panahon, eh magsuot ta og medyas, magmedyas, magpajama para dili malamigan mga higala nga to mga kamot og tiil. Nga mo iusas mga rason nga mo ataki kining gitawag nga arthritis. Jacket kung bugnaw, no, kung moadto kag mga lugar nga bugnaw, magjacket, mag kung mahimog yun, dapat, no. Likay gyud sa bugnaw nga mga lugar. Pagmata sa buntag, mag-exercise. Hinay-hinay o ganang stretch ang mga tiil, mga kamot, no? Bisag 30 minutes lang, nay, kaya guro na sa to mga nanay, mga tatay, no? 30 minutes lang, hinay-hinay, bisag maglingkod lang, tindog, no? Naalang sa kwan, dili na magkwan. Dili na tong, kung di yun kaya, bisag naara sa lingkuranan, at least nga mag-stretching-stretching na. Naroon nga kanto mga gagahi, no? Nga mga muscles, mga joints, mga higala, eh, makuan to. Malihok-lihok, aron mga ma-circulate ang dugo. Kung lako po kaayo ta, no, medyo may pagkatambok yun ta, eh dapat magbawas ang timbang. Para nga ligon ang tuhod. No. Kaya the more good nga bugat ang lawas, mas sakit ang tuhod. Ngol-ngol kaya na ay pressure mang good, bugat ang lawas. Mayroon ta mag-adapt o kuan ka ng hot and cold compress. Pwede magbutantag hot water bag, no, na may mga hot bag dira nga mapalit sa mga butika. No. Pwede na nato gamiton. Kung ngul-ngul yung kaayo, itry nato nga i-hot compress. Ilihok-lihok, i-hot compress para dili yun sa mugahi ang mga bukog, no, sa to mga joints. Dayon kumahimo, likay yun dayon sa pag-inom sa mga pain reliever. Kay sa kadugayan mga higala nga sige inoma na, eh pwede na magkosog another nga problema. Kung kaya pa nato na i-hot compress, mas labing maayo. Kung kaya nato ipagawas ang uric acid, mas labing maayo. Inom og daghan nga tubig. Number one gini. Tubig, daghan. Ihi, sige, ihi. Aron nga magawas yun ng mga gakos o kadautan sa to mga joints. Then, usa sa mga patsada kaayo nga i-maintain nga herbal. Daganang utanan ako. Unsa daw maayo kaayo nga herbal para sa may mga arthritis. O, para dili mo magmahay, i-try ninyo ang kombinasyon. Para dili mo magmahay. Ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500, isabay ninyo na buntag o gabi. Sa may mga arthritis, para dili yun mo magmahay ba? No. Aron nga makontrol nato ang problema sa joint pains. Aron nga dili na ta magsaligan ng ato mga pain reliever. No? E kung magsalig taan na, basin dili lang kay arthritis ang imuhang mabatunan nga balatian. Possible nga mag-lead kinig mas worsen nga problema. Kay ang uric daan, uric acid, makadaot sa kidney. Ang pain reliever sa dugay-dugay na nimo nga pag-inom, makadaot sa imong kidney. Sa mot, mga higala ang problema, di ba? Inom daghan tubig. Dayon, i-correct ang lifestyle. No. Kung kanhi, kanunay kagakaon o mga pagkaon nga taas o protina na binagyo din karne, ikaron, inahinay na. Di na kay kagakaon o karne, nagulay na lang ko, gasabaw-sabaw, kana mas labing maayo. Ang rice, gikulangan ng carbohydrates, kana. Di, pag makorek na, di hayahay. Actually, mga higala, dili manggo na to. Dili tamahimong kuan ba? Dili bitaw tamahimo bitaw nga interested. As long as nga dili na to sugdan. Dili na to testingan. Testingi ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Testingi good nga magbawas og timbang. Testingi good dira nga pag maglikay ka sa mga pagkaon nga taas og protina, taas og makapasa ka sa uric acid, no? Likay sa testingi. You know what, mga higala, bisag mag-antos lang tag mga sa kabulan, ma-appreciate nato na makaingon ka nga patsada giday. Maka-addict. Dili pa manggod ta, mahimong interested, kaya wala pa manggod na to gisugdan. Once nga inyo nang sugdan, onya, na ay resulta nga ma-feel ninyo, bisag usa ka semana, o nagkalang usa ka semana, mga higala, basta kay stricto lang yun nga diet, inom sa daghan tubig, labi na yun kung mag-adapt tag intermittent fasting. Stricto lang nga diet, daghan nga tubig, dayon. Testingig yun ang pag-inom sa MyTC o DTX 500. Pag naanay resulta, magaingon ko nga ipadayon yun ako ni Kipatsada Gyugayo. Mawala ang lipong buyod-buyod. Oh. Ang katulog makorek. Ang pagbanakit sa hawak, mawa, marilib. Ang mga joint pains, marilib, mga higala. O di, makaingon yun nga ipadayon ko ni. No? Kinay mo inindot. So, sa sige padayon, kinaanay resulta. Dito ninyo ma-appreciate kung unsa ka maayo ang gitawag na to nga proper lifestyle. Healthy diet. No? Natural healing. Dito na to ma-appreciate. Basta kanunay yun na siya hunahunaon na to. Testing eh. Sogdi da yun karon. Mas mo na ko ang atong products, ang atong mga clinical products na Anis Butika. Testing eh pag-inom sa DTX 500. O testing eh sa pag-inom sa MyTC. Then, of course, ang ato ang litri bayo. Kaya sa ganahan mga pedira. O pasin ganahan mo dira mga pihala. Sige pangapi. O pangapi na ta mga higala. Naipatsada ka ayong klase sa herbal nga coffee nga naas botika. Kaling ato ang DTX coffee o DTX premium coffee. Ganahan mo kape nga walay asukal. O gamit mo DTX premium. Coffee na as mga butika. And of course, DTX Coffee Mix. Anyways, saan ba'y higala kato sa nintaganong pagdagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga naa ma-avail, mapalit na to sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
4: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
3: Kuan sir kanang nakoy high blood ya dali ra ko kayang malipong ya dili ko ka kuan kanang daghan kay mga dili ko anam ya sa nakainom na ko sa kape dito X coffee mix lami na kong paminaw parinta na kong ditribayo
4: no yo sa mong paginom ang kon ditribayo
3: kausa ra ko sa kadlaw kausa niya ang kape na ko buntag
4: kadadlaw jud ka gitan pila na ka bulan nga ga inom
3: okay na oim ang kape na ko prayers na akong kape.
4: Three.
3: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
4: So, sa'y mong na-observaran, katung wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
3: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, maglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, duntag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
4: So, wala mong ginatumaron?
3: Oo, oh, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS, copy me.
4: Copy me. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
3: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lamig kayo na sa lawas.
5: Ako si Fisi Dayon, taga Purong Paglaom. Akong edad sa isinta isite. Ako na batyagan. Kapit lang akong kilid. O niya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga apa na ron, dua na ka simana. Dua ragad sa isa kaadlaw. O niya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magloon man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoong nga nag-inong po ang DTX. Parisan to na kung may pisi. Kalay sa Ginoong wala na. Nang libot kay may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi nga akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Pali sa mga butika.
6: Ops, ops, ops! Hindi mag-scroll up. Importante ni a minute for your health. Kabalo-kabala nga mayara sang tatlo ka mga sinyalis nga ikaw ang may diabetes? Una, permi ka ginagutom. Bangod sang insulin resistance, hindi magamit sang lawas ang glucose halin sa imo ginkaon. That's why, permi ka lang feeling gutom. Ikadua, permi ka ginauhaw. Gusto sang aton lawas nga i-flush out ang sobra nga glucose sa aton dugo. That's why kinapainom kanya tubig. Kag ini ang nagapadulong sa ikatatlo nga sinyales sang diabetes. Permi ka gapangihi. Bangod gustong i-flush out sa katun lawas ang supla ng glucose through our kidneys. Delikado ang diabetes. Kung ikaw ang maka-experience sining tatlo, magpakonsulta na sa doktor. Mag-inom sang DTX 500. Ini ang nagapanubo sa katun blood sugar levels. Madamo na ang nakatry kag nag-ayo. Tandaan, always follow what you think is best for you. Importante, ang ikaayong lawas amligan, hindi pagambusuhan. Mag-DTX 500 kabyan.
1: Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Conchita Balagosa.
1: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang dahil sa oil tanks, 500.
1: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
0: kuan, yung sakit. Yung murag yung muminaw, bawag makatumar. Bitang si Kustet Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-state ang tumar, Ani.
1: So, wala pa din siya nainom, ano? Unsa day ang gibati, ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, Ani.
1: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
0: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may isip. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Pag may TC para aron mo
4: abdi. Di ba galimtan ha? Of course, may TC. Ang alkaline base nga vitamin C. Kana. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kanto mga nangunta na bitaw na may mga problema sa joint pains. O may mga pagpanakit sa mga tuhod, kasukasuhan, naguban pa nga mga problema sa ilaha mga bukog. Kinahanglan taog vitamin C. Kada adlaw at least 2 capsule a day sa Mighty C na kontabang. Usa sa mga ability good sa vitamin C is kaya niya nga ipagawas ang uric acid nga naas kidney. O, nindot kaining Mighty C natin. Alkaline base nga vitamin C. Ato na yung pinakaduol nga butika. Aron nga kuan ka ng makasugod na mga higala sa pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Anyway, ato sa nindagan o pagdagan ng mga concern o pangutana sa ito ang mga consumers. O, gikan kang subscriber 899. Sir, asa ta ka palit anang Mighty Sig DTX 500 sa may ulingan? Sa may ulingan, naas mga butika. O, sa ulingan, naas mga butika. O, sa uban pa nga mga lugar. Eh? Oh, naa sa Your Care Pharmacy na anira available na ito aninyo. Anya, another pangutana mga higala. Kanang magkulang taog B-complex, sir. Unsay maayong nga imnon. Actually, pwede man ta magkapalit og mga B-complex nga over-the-counter. O naana, nagan sa butika. Pero you know what, mga higala, kanimitang pag-inom na ito sa D3 Bio. No, kuwari, gainom ta kadadlog D3 Bio. Ang medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, gapadaghan ni siya sa mga gut flora na to, mga probiotics nga mooy ga produce, mooy ga himo sa daghan nga nagkalain-lain nga klase sa B-complex. So, it means kung taas ang ato ang gut flora, healthy ang ato ang mga probiotics, di gyud ta magkulang og B-complex. Oh. Dili gyud ta magkulang og mga neurotransmitter. Oh, para nga muhimo mga higalag mga chemical hormones sa tong lawas. Di gyud ta magkulang ana. No, layo ta sa mga nutritional deficiency kung healthy ang ato ang gut flora. Nya ang D3 Bio usab mga higala. Gapanindot ni siya sa process sa digestion. O, panunaw na to ang absorption, gapanindot siya ang metabolism nga dapat unta, no, dapat healthy kanunay. Kung naatay D3 Bio mga higala, makatabang nga madali nga ma-absorb gani ang mga vitamins, mga fat-soluble vitamins. Dali nga ma-absorb. Oh. So, layo kita sa nutritional deficiency. Then ang D3 Bio usab mga higala, makatabang aron nga ang mga carbs, common carbs, kuwari carbohydrates, bread or mga pasta mga higala, dali siya nga maabsorb sa lawas. Dali siya mag-digest, dali siya maggamit. Makatabang ang pag-inom sa D3 Bio. Muna nga, kung naamoy D3 Bio, kuan ka ng ang atong lawas, provided ang atong lawas sa mga instant energy na agitay kusog. Layo tas luya-luya kapoy sa lawas kung naatay D3 Bio. Okay, gatabang na atong D3 Bio sa paghatag og energy source sa ato ang mga selula, sa ato mga muscles. Uban may yung kapoy kayo eh. Ay, kapoy-kapoy na. Kapoy na iginhawa. Ay, walay kapoy-kapoy na. Actually, mawala ra na. No? Ang kanang kakapoy sa lawas, basta makorek lang yun ang diet. O niya, inundoman na ito kanunay nga, a merry heart doeth like a good medicine. Masamot manggod ta kakapoy ng lawas kung magulaan nun ta. Dapat malipa yun. Then, sug din na. Sog din na ang pag-inom sa D3 Bio. Ganahan ka mga pi. Ganahan ko mga pi ang tabaya. Pero galikay ko sa kape. Gamit og DTX Coffee Mix. Diabetic. Gusto ko mga pi pero diabetic man ko. Gamit sa DTX Premium Coffee. Naas mga butika ha. And of course, ang ato ang sabon, mga higala, nga para ni mga katul-katul, mga skin problems, skin diseases, gamit mo DTX Beauty Soap. Dayon ka to mga galuya ang performance. Panahon sa kagabion. Basin kinahangla na na, imna na to og extend herbal capsule. Para nga mo mabaskog po ng nangaluya ba? Nangaluya mga higala. Nangalumoy dira. Ang atong extend herbal capsule na anis mga butika. Musay babay ko higala katong oras. Limitado kayo. Anyways, sunod nga higayon mag-uban-uban ka punta. Ha? Programang Gasayurans may panglawas. Ang atong mga klinika products, usbon ako. Available na siya sa pinakadool nga butika pharmacy sa inyong mga lugar. Sa gihapon, Doc Hans, Zani Manolo nyo nakauban. Musay babay mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw, gaang lawas, dapat magampingan, dilipag, abusaran, tara, mga penata!
2: So, maayong panglawas.
5: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:19.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
8: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
9: Welcome Visayas og Mindanao.
8: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga suking tig paminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi niyong obo, sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kadragon Mill, may adlaw diha, may adlaw sa malisiros sa ito. Sana ganunin nagasunod sa ito ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ano sa mga sokintig paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan o insaktong impormasyon. Sumala pa sa mga kaigsunan na ito na nasulayan na ang ato usab ng mga produkto no, nga napaka-epektibo. Garantisado o barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga mo'y usang nga muhatag na itong dugang kusog kabas ko kalikon sa matag-adlaw na ito nga ilimnon, no, di ba? O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tig paminaw. Dako kay katabang sa mga kaisunan na ito, estudyante o negosyante. Nga mo'y lahat pag-inumon kanunay sa matag-adlaw. Ang mga kaisunan usab na ito nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo para kanatong tanan. Mga soki na ko nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Well with Chubaki ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kayo tabang mga sokin tikpam na tagabiin ninyo ang ihaplas. Labi na kay nanay, tatay. Anindot kayo mga higala. Nga mo yung hatag ka na ito o kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot mga sokin tikpam na. One cup lamang aron ikaw maka hatag o kusog, kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-kape, naka-hard max no, sa insakto nga ingredients or beneficio nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, katong mga kaisunan na ito nga naluya na, nagikapoy na, labi na giyod sa ilahang nga pamanit niya. Sige sila huna-huna. Na-stress na mga sokin. Tig paminaw. Awa na gila yung katapat niya na kung doon naman may bunay up, ringworm, no? Mga sakit sa kapanitan. Gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga sokin. Tig paminaw. Kaya ang presyo, no? Barato o epektibo nga mapalit ninyo sa nagarang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga sokin, tig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga sokin, tig paminaw. Pwede nyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon, mga sokin, tig paminaw, 1 hour after meal. Ang usab, ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin, tig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella Asiatica. Mga mga naigala ang nasa usap sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tig paminaw nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tig paminaw kung ang imong ginatake adlaw-adlaw mas labing maayo ang resulta mo usa nga makapa hatag kanato.
11: This is Amapola Broadcasting System.
10: Sa atong memory.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Lawat po to sa consumer niya, sir. Kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
3: TX 500, mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kari. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkas. So, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa Nura na yun. DTX, Mighty C, always kira ka D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistido na namin ng pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
4: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment pag man mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
9: Okay, may buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos sa tayo. Pailato nga pangalan, no?
10: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaki babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
9: Okay, salamat kayo nang.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality.

0: any accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparo, Niao, Dumaguete, 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
4: Ah, gamit ko dahil kaan ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala na akong pangamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Ganun na ko mumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: Salamat kayo.
5: Tinood yun na.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Jonel Brand.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
8: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako, gakong ba, naka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya akong ba na sa inom sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang, nakugyugin ang tabang ang imo.

0: hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Mama. Extreme na.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang ang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Adong paminaw ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
6: Pangalan og kumpletong address.
7: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabao Dixon. Pwede Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. So, nabi ko ka to, inom ko anak.
6: Mm-hmm.
7: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimutanon, mga nalang po yung ako ang hindi ko anak. Mahayo ko, dadali ka kang baka, inom ko magtanong, umakumang sa kaitang malimot.
6: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
7: Naulian din siya.
8: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una

0: school, yun yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX, coffee. Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar syempre gid tataas una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko rin nasa radio about sang DTX 500 na, kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Tising niya sa akong niya, anong inainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makabuli.

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko'y pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag hard mama. Extreme na.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuhan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulihan yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulihan, karon basko gayo og energetic pagyan. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto.

0: na Dragon Fruit Go.
1: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
2: Minsahi pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong madama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
3: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Hika po siya. Hangap. Naulihan.
2: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
3: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po gipok. Wonder is calling. Mato na. Kuang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder is calling.
4: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig ka imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: Mga penata!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga penata!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit o paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
9: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
10: Si Jane Masugbud sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Pag balik na ako, kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Karon, naulian naman ang ilang lawas. Nata ilang kaon o tulog. Ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
9: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
12: Isa'y pangani mo nay?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa gama?
13: Matuog.
12: Pila edad ni mo?
13: 78.
12: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana.
13: Oo.
12: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
12: Nanghubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon kanang murag magmangisog siya. Ya dito mi anak hospital dong. Karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya. Ya di man chag gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang namo dito, galakaw pa siya. Pag uli na parte na man jung hubaga sa iyang mga iyang
12: kuan. No, sa unsa man yan til?
13: Nang hubag jud maayo.
12: Nahubag tanan gigan.
13: Kani ini hu abot diri, hu asa sa abot diri sa kuan.
12: Punuan sa paha.
13: Dakapati mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni Incha sila yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
12: ya karon okay na yung bata
13: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
12: kailan na idad to
13: kuan 79
12: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
13: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
12: amigos ko pe ray gino
14: salamat mga idol.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
16: Star Radio. Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: 58.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tigpaminaw?
4: Welcome Visayas
3: o Mindanao. Ubanin na po ninyo mga ka-Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga soken tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi niyong obo sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Ka-Dragon Mel, may adlaw niya, may adlaw sa malasiros sa ato. Sana ganun ay nagasunod sa ato ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ana sa mga soken tigpaminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan og insaktong impormasyon. Sumala pa sa mga kaigsuonan nato nga nasulayan na ang ato usab nga mga produkto, no, nga napaka epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga moy usa nga muhatag kanatog dugang kusog kabas ko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga soken tigpaminaw, dako kay katabang sa mga kaisunan nato, estudyante ug negosyante nga moy ilahang pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisunan usab nato nga gibawalan na sila mga soken doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo para kanatong tanan. Mga soki nako nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Well with Chubaki, ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay tabang mga soken tigpaminaw tagabi ninyo ang ihaplas. Labi na kay nanay, tatay, manindot kayo mga higala. Nga mayong hatag ka na to o kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape, nga mao ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot mga soken tigpaminaw. One cup lamang, aron ikaw maka hatag og kusog nga kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-kape, naka-hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficio nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, kato mga kaisunan nato nga naluya na, nga gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila huna-huna na stress ta mga soken tigpaminaw. Awa na gilaing katapat niya na kung doon naman may bunay up ringworm, no, mga sakit sa kapanitan, gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap Cutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga soken tigpaminaw, kaya ang presyo, no, barato o epektibo nga mapalit niyo sa nagarang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga soken tigpaminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga soken tigpaminaw. Pwede nyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon, mga soken tigpaminaw, 1 hour after meal. Ano usab ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga soken tigpaminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella Asiatica. Mga mga igala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola mga soken tigpaminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga soken tigpaminaw, kung ang imong ginatik adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nito mga kaisuran nato nga mahinay nas memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo. Mana nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredients sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano igala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika o farmasya, Visayas o Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas, bas kugun.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Star, sikat!
6: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag. Tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio og kanang unsa ba isa oi DTX 500.
2: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Yan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
2: So wala pa ni siya ninom ana unsa day ang gibati ma'am?
3: Yang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom nako. Munin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, munin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: May napansin akong bukol sa dibdib ko. Natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More the Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live
6: yes,
5: more.
6: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
7: Merna bro mo.
6: Pila edad nay kusga nay?
7: 60.
6: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
7: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
6: Pagsugod gyud.
7: Sugod oo.
6: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
7: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah okay, sa una day nay
7: gato. 180, 200.
6: Mo nay blood pressure ni mo.
7: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
6: Karon wala na kay lagi.
7: Wala gyud.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
7: Wala pa'y tuig. Kay jutay ra man ang among kuan.
6: Jutay ra. Asa dapit din yung adirin sa Tayasan ay?
7: Matuog.
6: Barangay ya.
7: Barangay, oo.
6: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
7: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
8: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Wala pa'y kaon ng dance o UAID. Munang isikin akong inom ka noon. Hantod ka ron. Hintog lang akong lawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
0: Aminaundang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
9: Nabilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, Ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadugog mako nga, na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginong. Abtik kasi sila atong atay nga, kung silang gipainom, maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o lipstick ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ano ba espesyal nga okasyon? Ano ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba? Bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ang imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
4: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
9: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Gold! Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go na! Dragon Fruit Go!
14: Ako si Nerica Tisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
15: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
16: Hard Mama.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag Hard Mama. Extreme.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: din ha, Doc.
6: Mayo usab nga adlaw ka
5: Dragon Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
6: wow.
5: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
6: Okay.
5: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug
6: yes.
5: dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod available na gyud siya finally Doc sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw mga suking tigpaminaw atong ipadayon Doc no ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
6: Okay.
5: Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
5: Yes,
6: Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makanunayon nagasuporta, nagapaminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loyang dilaw no kanunay og naasa ato ang produkto nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuhang panglawas dako kaig tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
5: yes.
6: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3% no ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuod,
6: yes.
5: Available na,
6: mm-hmm.
5: Sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din, ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
9: Ala, bay. Mag-uusa ta dito, bay.
8: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay mamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
9: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa, time sa. Ako sandado na kumpus puro.
10: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo ato?
8: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
10: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
9: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
10: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
11: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
12: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 12. Size.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, naapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Naapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasya'y syrup. O niya, naapod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan, we? Katamis nga handumon sa akong pagkabatanon. Kasakit o kapait kong subayon ang akong kaminyon. Matun pa nila o sa ako kadalagang gwapa. Panwa ako musupa kay nakita sa ilang mga mata. Miturok o migamot sa akong panumduman ang tambag sa akong inahan. Ampingi ang imong kaanyag ayaw patintal sa gugmang nagtakuban. Kaya ang imong kaanyag kung katahom daghang buot mo angkon o nangalyupo. Bisag unsay ipasalig isulti ayaw ihatag ang paraig o ayaw painggalyo. Nabati ko ang hagawhaw ni Bathala diyang naglingkod ako sa sapa o sa kahapon. Nagkanayon ang kaminyoon o kasakasang sulundon o ako gining dawaton. Ako maangkon ang gugmang malipayon dili mapala bisag hadlaon sa kamatayon. Kaya naisulat man kini sa akong palad nga naangkon. Pagkadaling nausab sa akong desisyon, gipakaingon kong ako magmalipayon. Nasud ako sa laang sa kaminyo na pansayop ako sa gugmang maluibo. Kanunay ako naghilak, nagbako, nahikatulog, walay banda, ngagikadulog. Unsaon kuman siya naulipon sa bisyo, sa

0: Walaya, wala na yun, wala na kalayaan. Atot ganinyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba, kamu nga pa ka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, parehar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, oh, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehar ba siya o dili. Oo, oh, ito na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Na ako'y gibati o kanang kabuhiyon ko kanunay, na pagkauman o ako haplas, nawala siya. Kada na ako'y ubos, mag-haplas lang yun ko, kanang mag-cramps akong tiil, pati skin allergy, akong haplas lang sa Wonder Herbal Oil, wala siya. Katong wala pa ka na, nakatesting ining produkto ng Wonder Herbal Oil, na-prove and tested na ko, nga kinisya maayo nga haplas, labi na sa ado na kay mga panuhot, na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot, kay nisya nga gamiton, halang-halang, imong pagbati niya, pagkahuman, taon-taon, di matugay mawala na sa imong kagalingon ng mga sakit.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, ibiktibuha eh. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus ngaway ka parehas? Kanang na i-tyler, dili na amu aoy. Huwag yung milabot, ana. Kanang na i-tyler, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Pantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Kaya Dimday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili, yung ka. Una yung pinaka-importante nga mulik-lik yung kakay na i-marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Turang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo ka na yung mga baboy, nipiske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Ako di si Enrico Galacio, nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Mbonga Dilsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa so, wala paning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop. Akong ikipagamit sa akong binuhing baboy, pero wala man ni angay. Kaya inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Ya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, tagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na kong alkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa kong mga binahing baboy nga na Animal Vita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong giaghat ang uban nga mugamit na mag Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, prasigurado niya. Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Yeah, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Pangalan o address?
4: Adelir, maangito in recurso. Kagakarangan, usamang siti.
3: Ma'am, ano sa may mong nabantayan sa paggamit ng Wonder Banaba Plus?
4: Pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasurit. Kung tumayo niya na yun, mayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano niya, kung ginating sa ako ang panlawas na dili ko kasabot, eh, ang diagnos ng Burani is kuwan, heart failure.
3: Heart failure, oh, dayon. Mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Nindamit ko ini kay nandugog man gina ko niya. Sa tanan na kong nagamit, ano man gina kong napilihan na. Wonder, banabaklas. Mayo na kahit ang taon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
3: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mauni nga, nagamit ka og Wonder Banabaklas.
4: Oo, mauni siya.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh, dayon kuan na kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, dili na sakit akong kilid. Naayon ang Diyos ko ani nga produkto.
0: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banabaklas. So, di ba? Pagaray ko akong anak si John Mark nga sa Lagindingan, nagpagaray imong mama si Mirna sa Asaan. Garay ko nila DM Inday o Grita diya sa Alangilan from Tata ni Salamat ko. Nagasikihor sa Minalulan, pagaray mi na minaw midari kami tatay Nirio Apa GR Lula Titay Salamat. Greet ko akong asawa, Jojo Figura, na greet iyang bana si Edgar Figura sa Glamang Pulumulok South Cotabato. Glamang gini. Glamang gini siguro. Kuya Carl, pagkaanindot sa Wonder Herbal Oil, langhalang nga humot, wag tang sakit sa lawa, sakit sa ulo. Greet si John Day Portugalisa. Sa Karaskal, si Jane Chani, 21 years old. Greet lang ko sa akong bana nga Jupil Manggubat, akong pamilya na minaw karon si Maymay, da ini Tagalogay. Kuya Cardo, namati mi kanunay ni mo sa imong mga balak. Greet ko sa asawa na ko Aline, og Annalie, og Jonathan. Og Tasio Apga, purok size. Greet ko akong asawa, Elizabeth Pansoy. O mga anak, Ganggang, Gingging o Gunggong, nagpag-greet Nilo Pansoy. From Glan, Padido, Sarangani, Province. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Ay mo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao, taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na, kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao, taman 1 year old. Pangalan og address? Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
4: Sa pagkatawan niya akong bata nga, kapaning 1 year, o kapat ka bulan ka ron, kaka nakaingon nga, kanang malurus daw na mga pagkabata, o pwede ko kayong gamanya, kanang hindi ko na makalakaw, o dali-dali-dali, dahil kadihang experimente ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
3: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
4: Dapat siya kabulan. Dayon, hantod ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, tapana. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, tingala among mga silingan nga, nindakaw na kunang bata. Dayon, naulit-unuran na daw. Hantod, ganado kayo siya matulong, mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog, basilag duwa gadgets, i Vitron Syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya pili ang pagkaon, i Vitron Syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i Vitron Syrup.
5: Jimalombab, kibarok, pisang, barangay kasisang, purok des. Pasalamat ko sa inyohan, Vitron Syrup. Kay, kuhan akong anak, maayon na siya mukaon. Sa una, dili pa kayo siya mukaon nga. Kuhan, kanang wapas siya kayo, tumaraan na inyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga, maayon na siya mukaon karon na ulihan na niyang lawas. Sabian, bright.
6: Sa una, day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
5: Hilumon, mangina siya gyan. Pakabalong misturya, pero karon kabalo naman siya may istorya nga nakainom na siya ng Vitron Syrup.
6: So human siya nakainom ni atong Vitron Syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
5: Oh, daghang salamat sa iyong product.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron Tablet.
3: Pangalan sa natong address?
7: Akong pangalan, si Harding Malina, Relocation Mainit, Katil de Oriental.
3: Salti, Amy, sir, okay. Kung unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
7: So, sa dili po magamit ang wapang magkasulihan ng Vitron Tablet. Ikarog, yung dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Pero suka, nagamit ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5, hindi na ako halos kamata. Mag-resulog hihika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging nasara ko.
3: So ni balik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog.
7: Oh, mayon akong kaon, mayon akong tulog. Mawin lang yung kingon ako na nalipagin, beton tablis di ay. Kay sukan siya na, nakababi ko sa ako, ang kanyang ma-advertise di ay sa ako, ang ni Kuya Tardo. Matong isulayan na ako ang beton, isulayan na ako ang sinod man yun. Maayogid gamito na beton tablis.
3: Okay.
7: Ayon akong tulog, mayon akong kaon.
3: Sige, salamat.
7: Ako lang yung
3: ano, mo na ni mong ginamintin karon?
7: Oo, oo. Akong ginamintin karon.
3: Sige, salamat kayo sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya kaos, pag-aray ko akong husband nga natulog ng akong anak nga hyper kaayo, di matug, panahon sa tingkatulog si Iber Garcia ni Kuya. Kanahan kay ko sa imong programang Tudling sa Magara. Request kong song Kuya Bulanghoy Gabi Saging Kamuti. Salamat sa Surigao City ni Kuya. Pag-aray sa Fernandez family. Nagpag-aray Dudong Fernandez from Balangunan. Pag-aray ko sa Buroon Iligan, Ilang Marisa Talingting, Inday Waga, Antimading Fernandez, Arnold Lugiber o kay Marlin Lugiber. Lolita Bagi, nagpag-aray Lingay Lugiber, Gumbaw, dari sa Ularte General Santos City. Pag-aray ko, Kuya Carls, greet ko na Munot o Globi, sila akong Okong o Globo, si Jojo ni Pramalungon. Salamat kay nimo, Kuya Carls. Pag-aray ko yan, ni Dudong Garcis, nga naglingkod, usa, ni Pahuay, gikan na nanggot, nagpag-aray iyang ga, si Norming Dre sa Baliton Glad. Greet ko akong pamilya, tanang taga Giyasan, o mo-request ko, tukar nga, since you been gone. Ako painungod sa kumbana rini na minaw si mong nindot ng mga bala. Wonder Car Joker. Sabi na kay problema sa imuhang blood pressure. O gina. O gina itong ikinahanglan kayo kanang Wonder Car Joker. Mga pinalanggang digpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman na nanimo. No? O niya, labi na og high blood ka. Kay kana mong kung blood pressure, problema na. Problema gina. Kay may pagka-tridor ginang mao nga sakit ka ng high blood. O na, kung naa kay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay o Wonder Cardio Care kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardio Care. Indot na. O, kanang mga tag-as kayo niya o blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akanak mo'y gamiton. Wonder Cardio Care. Wonder Himoid o katong na ay mga colon problem o almoranas. No? Kana bitong almoranason ka o niya na kay problema sa imong colon ba? Kanang ato ang Wonder Himoid. O niya ato imnon. No? Available na sa mga pharmacy at butika. Available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. O niya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan o katong magpalpitit, pareha ramang no? Kulbaan o magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kanabitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee mo man ginagamit ko sa una kape abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor gipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder pagbalik pagabot aning Wonder Herbal Coffee balik po kong kape ay mo na Wonder Herbal Coffee kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon nindot ginakayo siya kaya naman dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, o niya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal sa dili sa lang to. O na advantage niya. Ha? Kana bitang inyong mga anak, sabi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya waginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang muproduce, Dave, o kuan? Kanini ang vitamin C? Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin na ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So ay kuwang mong gina. Muna na may food supplement para anak. Kanang umuang Wonder C Plus ba? Kanang imong anak, bago na tao ta mag 1-year-old, pwede rin gina nga imong gamitan ng Wonder C Plus nga drops para dili-daling subawan ba? Kay protection mo guning vitamin C nga. Di ka daling subawan, di ka daling hila. Dali ka daling magbalatian, God. Ingon na anak ba? Prayanang atong Wonder C nga Wonder C plus nga syrup. Oh, na mo te syrup ana. Ipainom si mong anak. Kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakalindot anang Wonder C plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako. Pero nilapas na kag 12 anyos kay 13 anyos nakapataas ang imong imnon sa 13 anyos pataas mao nang Wonder C plus nga capsule. Oh, kompleto man ni. Eh. Kay mao man ning karong panahon na di nakakasabot sa dagat sa panahon ron ay. Eh. Tanaw ra gud nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No, niya, unsa po nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ano ba? So mauna, ganang atong Wonder C Plus, may nalang po na, patabang-tabangan ka para di kadaling hilantan, subawan, hubakon, unsa po nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mauna nga itong Wonder C Plus Capsule, Wonder C Plus Syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Garay kuya sa Kapada Family sa Bagong Misamis Dumalinaw sa Buanga del Sur, nagpagaray Juvin Kapada. Sa Mama Dumalinaw, pagaray ko sa mga Mirasol Family o Cariaga Family. Si Raul Mirasol Nidre sa 40 San Jose, Dinagat Islands. Pagaray ko akong Ate Jean nga nagprito.
8: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ni taga-syukon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Man, Attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. No? This morning, premios ato ang tudling sa mga garay. May biya po di kay, magpadara ko kagbalak. Unya, maka-premio ka kayakay po dana, no? Unya, ang atong criteria, kinanglan imong balak, maabot siya 5 ka istansa. Munang minimum. Unya, kada istansa, ang minimum po niya ng mga sentences kay upat. So, upat ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay, kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kanang naibot, ipasabot imong balak, unya rhyme ang pagkasuwat, ha? Maunay pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na din kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000, o sa kalibo, no? Ano na, no? Kaning tudling sa mga garay, niya, nindot gipo kayong mag-apil-apil po mabiyaan eh, kaya may nanamoy atangan ba? May naka-line up man yung ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons, ano yung amoy mo trabaho. Ako, Dre, basa na lang yung go. Balak, o niya, pilian ang winner, sila gyapo, no? O yun, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak, pinada ni Tristan Plohimon. Taga Purok Tres Batayan, Kalawit, Zamboanga del Norte. Ang title siyang balak, naguluhan, Damgo sa Kaugmahon. Sa buntag nga hayag, musidlak ang adlaw. Naghatag og paglaom sa kasing-kasing nga bugnaw. Sagon sa kalisod nga atong maagian, padayon lang sa lakang damgo nga maangkunan. Madunay kapakyasan ayaw pagluya. E matag kasakit, adunay kalipay nga kuyong niya. Ang paningkamot og pagtuo mo'y giya, padung sa kalampusan nga atong gipanganduya. Tahura ang ginikanang higugma ang isig kataw, kaya ang kaayo nga buhat mo balik kanimo. Magmatinud-anon sa pulong og binuhatan, aron ang kinabuhi mapuno sa kalina og kalampusan. Usa padayon sa damgo ayaw pagundang, kaya ang kaugmaon nimo nagahulat, gamasidlak og mahayag. Sa gugma paglaom og pagkamatinumanon, makabot nimo ang tinuod nga kalipay o kalampusan. Oning entry ni Tristan Plohimon, Purok Tres Batayan, Kalawit, Zamboanga del Norte. Damgo sa kaugmaon, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: inasaan ang liwanag. Kasi kuha ka kabayan sa busiko. Nasa Frank, nasa liwanag. Bayad po, parang hindi ka masing pangitas liwanag. Pero madun ako, ano mo kayo oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 35.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, na pasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kamusta gmaing adlaw Martes kanatong tanan? Sa mag-ausa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 21, 2026. Laing sumatang po na usap ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Teresa. Bueno, standby Teresa, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nans Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko standby Teresa alang sa imusuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Pangalan ko sa pangalang Teresa. 48 anyos ang pangidaron, taga Visayas, kid ko ate. Apa, nahipadpad ko din sa Mindanao. Gumikan, kaya ako isa kay suong babae na minyo man o taga Lanao del Norte. Abi mo ate, 10 anyos pa lamang ko, sa dihang mibiya ka na mo ang among inahan. Namatay siya sa balatian ate. Ado na kami luna, ng gitamnan og lubi. Ug maokin niya ang among gikuhaan sa among galastuhan ate. Kaluoy sa labaw makagagahom, napahuman sa among amahan ang ako maigsuon. Ilabi na ko ate. Natapos ko ang kurso ng Bachelor of Science in Elementary Education.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then, pag kainom ko sa non-spring coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat kalimot ti Resta. Sa ibang papadangat yung mga swatampo ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Mawalag gini ba? Kung kanus nga nagkinahanglan siya sa pagmahal o pagpangga sa iyahang bana, biya kaniya gidad ng pagbabay. Unsa magyud ang pag-distinguish siya true love? Unsa magyud ang true love? Kanang nahigugba lang ko kay naapa ko'y makuha ni mo? Or sa kasakit o kalipay, bisag unsa ka pa, maging sino ka man, higugmaon ta ka. Unsa o bagyod pag-ila sa true love? Mooni ang pangutana karon. Angay ba? Nga di dala siya makigbulag sa embana, kay ingon sa embana na ang kunon ko, nakasala ko. Tao lamang ko nga nakasala, apan di ko kaya nga mabulag ta, o di ko sigot nga mag-annul ta sa tong kasal, or diri ka sa tao nga, yes, nimibiya siya nimo, apan sa diyan nakita niya nga nakinahanglang kag tabang, naa siya para mo, barog para kanimo. Okay. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abuniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene. Kap Juno, sana na itong mga suking tig, Pamina.
0: Of course, nga itong URP professor.
2: Yes, paswerteng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Teresa, kalabang grabe imuhang kay ubos. Apan, ingnon lang ka nga, tao lamang ko nasayop ko. Ang kuno na ko nasayop ko, tagay kong chance.
1: Kung ako si Teresa, dili na, no? Kanang, anal na dito. So, kay, ako amang good. Ang ako,
0: pero, ako na bang nasabdan sa annulment, no?
2: Dugay, gasto.
0: Gawas nga dugay, gawas nga gasto. The moment nga dili mo appeal ang bana or mo sign ang bana, participate, dili gid siya mag-grant. Ako gani siyang i-research siya. Pero huwag gina siya. Ang annulment, kinahanglan gina siya nga dunay pag
1: sir damay grounds diba nga kaya pwede
2: niya ngayon nagkanig pa sa ilo.
1: Pero kung ako dili gyud kay ngano bitaw ma kanang akong test man gud sa paghigugma sa usa ka tawo kanang bitang walang wala ka di kanang naka sa rock bottom. Kung kaya kanyang unungan mo nay tinud nga higugma pag kanang paghigugma. Kay if kasi naitabo mo kang Teresa nga sa panahon nga di siya kalaka, wala siya trabaho, gibyaan siya sa iyang bana. Imagine gidadaan pagbabay sa ilang kaugalingong panimalay. Imo bitaw imagine nga naka sa pikas kwarto kay may mo kay baldado ka while nakadunggan ni may mong bana o gang babae nga kanang naigi na buhat nga milagro sa pikas kwarto. Imagine unsa nakasakit, unsa nang kaklase nga pagtraidor para sa ko, if that's unforgivable. Dili na ko kaya pasaylo ng tao nga ing ana nga klase nga pagtraidor eh. Kanang usa pa kana bitong nga panahon nga wala imbisya untay mo asahan niya, wa siya dihan niya, aya pa siya ni balik. Kung di nakita na niya nga nakabangon nakagbalik, nakatrabaho nakagbalik, kay nakita na niya nga na stable nakabalik, aya pa siya mangayog pasaylo. Asa man siya sa panahon nga naglisod ka dihag bakod. Kung dato di siya nga panahon nga ayog pasaylo, nganong siya kauna-una, nganong aya pa siya kauna-una nga mangayog pasaylo nga nakabakod na ka. So para nako dili gid siya, dili niya deserve eh, dili niya deserve pasayloon siya. Or kung galing man pasayloon pero di na ni mo dawaton sa imong kinabuhi, no? Kanang yes. Di na si makiguli. Uy, kung may pa to si Danny, no? Dato siya kan Danny. Kay si Danny, yes. Mo to'y test nga genuine gid yung pagigugma. Yes. Kay imagine, gibuhat ni Danny ang tanan para matabangan si Teresa, ma-therapy, ma-add to sa eksperto, matabangan, matambalan. Ang to sa na-okay na gid siya kadugayan. So, kana nga tao ang
0: kung
1: angay ni mo.
0: Kung wala pa si Danny, dili niya ma-angkon yung hingpit na kaayon.
1: Yes. Man. Okay, dili lalim ang therapy. Siguro, mga papanambal.
2: So, on siguro, ay.
1: Ay, di, wagani. Mas given ang mga igsuon gani ini kuan.
2: Ingon na po siguro sa healing period siya. Ni sa kairnas Danny po.
1: Di, igyod.
0: Si Danny, sa base yung letter, si Danny gyud imitabang niya.
1: Oh, si Danny gyud
2: ang... Abag-abag po siguro si Danny.
0: Okay, ang iya magpangutan na din ni Genovs, Cap June, nga... Pwede ba ma-annul? Ang ground for annulment is walay pagtugot sa ginikanan kung ang usa sa magtiayon na doon ay 18 years pa, paubos. But pasabot ko, namin siya at the age of 18, niya walay pagtugot sa ginikanan, pwede siya ma-annul. Ground. Ikaduha, dili husto ang panghuna-huna. Meaning, kung ang usa sa magtiayon walay igo nga kapasidad sa pangisip aron nga maghatag o balidong pagtugot sa kaminan. Meaning, wala siya. So, kani, wala man yun. Hindi man siya pwede. Kaya waman na nahitabo. Pagpanglimbong o fraud. Kung ang pagtugot sa kaminyo o nakuha pinagi sa seryosong pagpanglimbong sama sa pagtago sa maging or doon ay mga gitago ba? Kini mga sa wala magot ni mga sikrito or gihulga or gipugos. Grabe nga pagpamugos. Wala magiging physical nga kawalay kapasidad. So, meaning ang kondisyon kinahanglan na nasa panahon sa kasal padayon gihapon daw dili. Okay, sige. So, and seryoso og daw dili matambalang sexually transmitted disease panahon sa kasal. So, sa diagi kasal siya, doon siya STD, pwede siya nga mag-file og annulment. So, muna ang mga ground. And napadirihan, lahi kini sa annulment, ang kami niyoon, ang declaration of nullity of
1: marriage
0: or pagdeklara nga walay balido ang kaminyon kung psychologically incapacitated usa sa kapika sa pagtuman sa importante obligations sa kaminyon dili mahatag yang sexually obligation ground na for annulment. Ang usa sa magtian ubos sa 18 anyos panahon sa kasal bawal na. So ka na mga nami 17 pa,
1: pwede rin na sila
0: pwede ka mo file annulment. Bigamos or polygamos nga kami niyon. Kami tali sa mga pariente nga dili sa balaod, nga gidili sa balaod. Okay, so walay balido or sa ni walay balidong marriage license kana siya. So wala ba ni folder eh? Wala ni folder eh, unless kung iya i-declare ang mentally incapacitated. Kaya gibiyaan man
1: gibiyaan siya.
0: Siya panahon. Pero kailangan niyang i-prove.
2: Sakto man ito panghuna-huna. Dili man ito ingon niya i-prove niya ang mentally
0: incapacitated. Ang question lang, ma-prove ba niya?
2: Napinta lang to.
0: No, mo gani. So, daling dapita siya maglisod. Kung mangita siya exactong ground for annulment, wala man i-fall sa iyang case. Kung kanamagong mentally incapacitated, kung kana bang ma-prove gid niya nga wala sa sakto pa huna-huna iyang bana nga gidadaan siya babae bisan nagsakit siya kana
1: pwede
0: na siya grabe gid na siya pero kinahanglan gid niya nga
1: grabe nang laban no mahabang labanan
0: correct
1: in short
0: so unsa may angay niyang buhaton naana si Danny eh. Si Danny ang tao nga mitabang niya sa dihang nagkinahanglan siya sa na siya sa down nga moments ang kinabuhi whereas kaniyang bana napakiluoy na lang. Kaya nakatudlo na po siya balik. I think, ang love sa iba na nagdepende sa profession.
1: Oh, depende sa iyang estado. So, ang nahitabuan ni ma'am, regardless kung maanal sila or dili, di nagit siya makiguli. Ana na lang. Di nagit siya makiguli kang koan, sinigiyang ba na nakalimot ko si Ronan. O, di nagit siya makiguli. Kaya, lagi, again, mura bag, di na to masukurog dahigog ba bagyod kaha ni iyang bana or nibalik lang ni tungod kay nakita niya nga okay na si Teresa. Kay lisod kayo dawato ning isa ka tawo nga ayharan nimo maasahan kung okay ka and if dili ka okay what if na napoy mahitabo kang Teresa. So biyaan na pud siya nya mga inapog pasaylo kay nakita niya nga okay na so but pangit kayo no regardless pud kung magigrelasyon siya kang Danny or di no kanang angay na lang niyang kanang mas i-value pa si Danny kaysa sa iyang bana.
0: Correct.
1: Kasi si Danny ang deserve nga i-value nga tawo din niya iyang bana.
0: Sa edad parison sila. Sa edad parison sila.
1: True.
0: Kay para sa ko actually regardless mo to sa edad, age doesn't matter ingon sa gugma. Pero matter gid na siya sa mga tawo pareha sa iyang bana nga way buot.
1: True.
0: Di ba? I mean ang maturity sa tao. Kay usay bangod kung ang edad sa tao bata siya pero mas mature siya manguna-una, mas tarong siya manguna-una kana pwede na.
1: Yes.
0: Pero sa sitwasyon sa iyang bana, imposible kay siya magmalipayon.
1: True. Magmakuan ra siya murag magsuffer ra siya sa iyang bana nga.
0: Panikad na si Kapjo.
1: Sige, imo na lang kay ikaw na
0: kap. Sige, bira.
2: Thank you. Dili man good kay judgmental man good kayo mong duha.
1: Oy. Asa man ta naka judgmental ana.
2: Ka lang,
1: deserve magin niya i-judge.
2: Wala na ninyo nakita ang kaayo pod ni Ronan ba?
0: Sa sugod naman siya maayo.
2: Sa panaahan naman tong panahon niya katong kapanguyab si Ronan niya.
1: Oo, lagi. Nga naman sa tayo sa lalaki.
2: Ingon pa si, ingon pa katiri nga grabe imong kalipay.
0: Kani?
2: Tung nagninyo mong duha.
0: Kay maayo pa man niya ang lawas.
1: Oo, maayo
2: pa siya. Wala mo perfecto ang tao. Makasala ganin ang kabaw nga masipag yun ang kabaw nga upatin. Kita nga mga tao manggod klaro na manggod kaayo
0: nga ang lalaki wag yung makasasala yun.
2: Nga wala may tao nga wala yung sala
1: so nagipili man nga magpakasala nga side man siyang
2: it's
1: sala
2: it's because dili ta perfectong tanan
1: dili ito perfecto pero pwede man tamulikay nga magpakasala
2: sakto gina Adan maglikay ka pero manong dili pwede ka kalikay Dan kinimaluoy lang ko sa kang Ronan ba kaya imbis nga nakita na ni Ronan na nadawat na niya nga na ko'y sala uy nakita na niya ang worth sa iyang asawa ubiyaan na ikuba sakitan man na ikuba kinanglan man na ako
1: ay hapa ka nakita naman niya nga nakatrabaho balik yung baldado pa lang to
2: magbago ng tao
0: correct
2: gikargaan yung tarong si Teresa nga biya eh which gibasa naman to ganina sa gibasa naman kito ni Mugina Rina Ati nga wala gina fall sa annulment ang imong mga rason.
0: Dili dito mabutang siya ka ma-approve dia sa mentally incapacitated.
2: Unsay mentally incapacitated?
0: Kay ayam bana kung kanon sa na kinahanglan siya sa pag-amuma pag ati magidad anon siya babae.
1: Dili sa may tarong nga lalaki, isa tarong nga bana nga nasa saktong paminsa nga magdala og babae.
2: Nasipyat yan eh. That's why nangay pasaylo. Kay wala man ning magayog pasaylo og wala nasipyat.
1: Di choice niya kap. Kay sayod man siya masakitan niyang asawa nganong nagdala man siya og babae. May tutag gitago niya kay wala nakabaloy ang asawa. Okay ra, ma-deny ra per kana. Di ginan niya ma-deny kay gidala niya sa balay.
2: Ang ako mangud dire. Sayang pud kayo kay bata pa na siya.
1: Mm, sa may sayang anang bata pa.
2: Sayang pud kayo kay nangayo pud kayo sa silo. Okay, chance ang tao kay imo man ang bana mo sugod kay sa dili. Mo na giingon dire nga pagsulay sa inyong para panag-uban ba?
1: Dili ta nang gisulayan lugar ka.
2: Mo give up ka.
0: Dili ba lagi na ako ikatambag bitaw sa mga babae. Actually si Tere na in love lang siya sa 22 years old.
1: Yes.
0: Pero kung pwede gid ayaw panguyab ug manghod nimo. Kung pwede parihan nimo edad or mas maguwang pa nimo. Kay ang point manggod, pag abot sa panahon, diha makita yung differences eh. Kay yes, ikaw nga murabag magulang edad, murag feeling niya dili na mo match. So pangita o kapalihon niya mong edad. Nagkanabag.
2: Dili po tanan siguro. Ay.
0: Magatugma ang inyohang mga panghunahuna, ang inyohang mga pagbati. Kay pagabot sa panahon sa mga pagsulay, naamong duha. Unlike aning nahitabo sa bangunan ni Tire, nga nag human sa mga pagsulay nang itaglain.
1: Kay mo bi nila ingon ma'am no nga ang lalaki mas dugay mag-mature.
0: Yes.
1: If kuan ha ka nang emotionally, mo nang lisod kaayo kung ang babae ang kanang older niya ang lalaki kay younger kay mas dugay ang emotional maturity sa mga lalaki compared sa mga babae. Dapat pili ang
2: maani may mature may dili, may edad may tan-on unsa man
1: no istorya ani. Mo isa factor kap nganong ihang bana na kaya siya gbiya sa panahon nga gikinahanglan siya kay
2: lagi
1: emotionally immature siya. Kaya if mature siya nga pagkalalaki, dili siya mag-guan, uy, magdala og babae sa ilahang panimalay.
2: Mugasto, palukaran sa sagawas, kanaan na diya.
1: Mo na, rason. Nagsali kay dili, kabakod ang asawa mang layog. Mo nang...
2: Mao gani, nga nangayog pa sa ilo. Kaya kabalo sa nga sala niya kung iyang ibuhat.
1: O mo lagi, dili tanang sala, deserve nga pasailoon. Dili tanang sala, nga kanatawong mga ipasailo kay angay hatagal second chance. Lagi mang uban nga
2: sa what if tagaan niya mag-chance tiri? Kibasig, nagbahay na po tinood ang tao.
1: Or what if, nagbahay, kunuhay lang na siya, nakita lang din niya nga maayo na sitwasyon.
2: Gibayaan niyo si Ronan nga nakaamgo na sa iyong sala, nga nabalik na yun, nakita na niya nga gugmahan sa simuha, balin ka din sa pikas.
0: Pero kanibiyan si Danny, bisan tuod o ganabang...
2: Gibayaan po baya ka na?
1: O lagi, pero... Pero imagine sa panahon nga, dili siya okay. Naningkamot si Danny. Muna'y saktong genuine nga paghigugma, muna'y saktong tao, muna'y saktong laki.
2: What if na timing lang to ni abot siya? Niya napakitang gilas.
1: Dili mo napakitang gilas. Walay lalaki nga pakitang gilas nga wa siya makuan, makuha. Kaya imagine, baldado ang babae, nagasto pa siya, nag-effort pa siya para maulian
2: lang. Mawag iburag motor ba? Nga na-junk na, iyan i-refer kay gamiton.
0: Abili mo, hayahay kaya si Ronan.
1: True.
0: Kay nagsakit yung asawa, lahi ang nagpaayo.
1: True. Kaya
0: nga,
1: naayo na, gusto niyang
0: balikan.
1: Gusto niya ang kunon balik.
2: Ano, ulian na good.
1: Oh, mo na.
2: Nagbalik na tututlo. Baka yung...
0: Mas lamig yun.
1: Mas
0: lamig yun.
2: Normal man kung
0: mag-uban sila nga. Iyag yung gi... Iyag yung gi... Unungan.
1: Ma-insickness and
0: health. So the last
2: breath. Manang giingon nga. Mabitaw na gina-advise yun sa mga kaslo nun. Adili ba ni parang kanin na pag isinubo mo pwede mong iluwa. Huwag ginabalik-balik ba yun na.
1: Karoon nga namin. Ibuhat naman ang una ni Kwan, ni Ronan.
2: Nga, karoon nga namin.
1: So walay katungod si Teresa nga iluwa siya nga. Si Ronan may nag-una-unag luwa niya.
2: Wala man natintal raman to po. Wala man nila gibiyaan.
1: Degyod. Degyod.
2: Kamu nga mga minyo, Manggo. Dili gini rason ang kining ingon niya nga anak para makigbulag mo.
0: Red flag.
2: Kanang minyo ba mo sa bata sa balaod, mata sa kahitasaan, minyo ka palang na.
1: Minyo man di. Ay, ano man nga nagdalag babae, ano wa man iuno sa asawa.
2: Na, nakasala na dami, ni angkon po, nangay pa sa ilo.
0: The moment nga kasal na mo niya sa kasakit o kalipay, huwag niyo kay mahimo kay bana na mo, huwag niyo ginamakay.
2: Mawa ka rin na,
1: kahayahay yun.
2: Mawa ka rin nga si Makoy, di nagin magminyo. Kay hadlok, magbahay kay buhat sa minyo, kaya ka Makoy, sarado na, di hindi ka makakakuan.
0: O sa aking buhat ni Teresa, dawaton or bulagan sa hingpit, balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati doon ko ng kasahay, ang akong bibi mo, tata doon, yun kung gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hibag nga gasalitong sa bukita kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-client na ang hibag kapsul o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adiano,
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
7: About po sa Evercare, may disminuryahon po kayo. Pag may nam kuwan, kusog din siya. Dinaman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan. Magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitay for one way. Kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na din akong mayuma. Repsen Gonzales, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balik tapan, syempre, ato sa timbayo ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Prissy Villanueva. Hello po, watching from Dumaguete City. Diligid pwede nga palampasun ako inyong programa matag hapon. Maka-relax sa utok, huwag daghan pa dyan dag mapulot nga mga maayong pamatasan.
1: Hello po, Ate Arlene. Ang akong mama o papa mo ay nagpakailan nako sa inyong programa. Karon kami tulo na gyud ang magtanaw kada hapon. From Rebecca Alonzo of Tagum City.
0: From Nancy Buenoflor. Hi, Ate Arlene de Genova of Cap June. Watching here from Dubai, UAE. Kamugyud ang akong kauban matag buntag dali samtang nag-aandam sa akong mga trabaho on. Ayan.
1: From Gilbert Anonueva, good afternoon sa inyong tulo. Nindot kayo inyong chemistry. Murag dili programa tanawan. Murag mga amigo nga nag-istrihanay sa podcast. Lingaw kayo mo watching from Iligan City.
0: From Somiem, nawagtang man akong duka tungod ngayon mo, Cap June. Na-inlove sa 1530. Anyway.
1: From Annabelle Teves, maayong hapon sa inyong tanagrahan ko kay respectful inyong mga tambag, bisan lisod ang sitwasyon sa mga listen letter sender from Dumaguete City.
0: Hi to Melissa Lazar de Guzman, watching from Region 8, Calbayog, Western Samar.
1: Shout out to Ricky Salazar, watching from Doha, Qatar. Human sa trabaho, inyong replay dayon akong tanawon para mawala akong kahomesick sa Pinas.
0: From Joy Paruhinog, shout out sa Barangay Bulibol, Oroqueta City.
1: From Helen Magdo, shout out sa akong mga anak nga pirmi makadungog sa tingog ni Ate Arlene kay ako gyudning gi full volume sa balay.
0: Ayan. Ate Arlene, maing hapon, shout out diri sa Porokshete na lumusan Barangay Sila, Imalay, Balay City, Bukidnon. From Jingjing Taglinaw.
1: From Nelson Datui, hi, Ate Arlene. watching from Vancouver, Canada. I'm one of your biggest fans. Unta mapili sa puhon akong sulat aron matabangan ko ninyo sa akong problema sa kasing-kasing.
0: Ayan. Ate Arde Genova, Gap June, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Kamo akong kauban magtahi matag-hapon. Mawala akong daw kaog kapoy tungo sa inyong mga komedya. From Eileen Patalinghong.
1: From Lily Beth Halforque. Grabe jud ka tisoy ni Cap June karon oy.
0: Aray.
1: Murag wala nagaedad.
2: Ospadaw di Genova. Di kayo madunggat.
1: Sige, refresh. Grabe jud ka tisoy ni Cap June karon oy. Murag wala nagaedad. Shout out gikan diri sa Karkar City, Cebu. Permimi magtapok sa sala basta oras na sa inyong live.
0: Ayan. Comment.
2: Karkar si Bo, ha? Diya, may gikan. Sorry kayo ako kahapit sa inyo, ha?
0: From Marlon Cruz, hello, Ate Arlie, did you know about Cap June? Watching from Imos, Cavite. Habang nagpahuway huma sa trabaho, nindot ka inyo ang chemistry. Natural kayo ang pag-agik-ik. Amin ako ni Nova.
2: De, actually, di ko matingala. Ate, kay kabantay ba itong secure? Katong duwa ka bo, grabing siksiya. Ang niyang niyo, yun nga nagpa-picture. Ay, Jesus! Pero mayo lang ganit. Kaya kiniinyong sulugoon din ni sa kanginan. Retired playboy na. No? Retired ata. Di ka tabadala. Di ka tabadala ito.
0: Walang iba pastilan.
2: Niyang yo, ha? Niyang yo.
0: Niyang yo nga si Cap June na pagbayag ko
2: gawin. Pastilan.
0: Okay. Yes, then, Gina. Simong final para kang Teresa.
1: Again, para na ako, Teresa, ang kinahanglan ni mong pilion nga choice is annulment. No? Panikamutan ni mong nga ma-annul mo. And if dili man galing mag-grant ang annulment, tapawig bulag na yun nga. Yeah. Kanabang, dili na yun pwede nga, i-allow na po ni mo siya sa imuhang, kung ano kanim, imuta siyang dawaton pabalik sa imuhang kagulingon. Ay, dili na yun pwede.
2: Kasado, magunta.
1: Kay mong ginasuktanan sa itong paghigugma kung naa ka sa panahon nga ginahanglan ta ka. Nikay, og dili ni mo kaya ko unungan sa ako ang bad times. Nanong dili ni mo deserve ang akong good times. Iyan,
2: agaw, nag-amot, Coke, Pepsi.
1: Kahayahay ba nga?
2: Tandungay, gipalit sa akong best friend.
1: Hayahay kay lalaki nga ay hara mo tungha kung okay ka. No, kahayahay ba sa lalaki nga ay hara ganahan sa imuha og naka sa good times?
0: Maisa, bawal siya ng bulag. Or makauya buglain.
1: Pero, yun gani. Nga, toon man, nga, bawal siya ng bulag. Eh. Pero dili man, ma'am, sa karon nga cases. So, kanang, naan na may mga isog na gid nga mga teachers. Dili na kayo, ing-ana kay stricto sa kuan karon nga. Kanabitang, kung bulag ka sa...
2: Matutudlo ka. Oh, ka bukod,
1: dili na kayo na sa karon nga panahon ka.
0: Depende sa situation.
1: Depende sa sitwasyon. Yes. Kanabitang, bisan teacher ka, di ba, ing-ana man gina. Actually, nagid sa code of ethics na sa kanang mga teachers ba nga. Kanang, maayog yan ang imuhang kanang estado sa imong kaminyoon. Kay morally, pero, dapat sila kanang model as well. Pero mo lagi. Depende sa sitwasyon. Sa ingani nga sitwasyon, mga ni Teresa, imagine, nga nung mag-care pa ka sa unsa ingon sa ubang tao ng imong bana, hindi naman deserve the waton.
0: Agree.
2: Ngayon pa sa ilo, gani.
0: Doon na dyan ko'y nailangan, mitambagid nga, dili importante isulti sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: May pagwa gyud, you know,
2: pagwa.
1: Haso, dako kay wa. Haso gyud mga yan ang lalaki gyud. Imagine nga nagsakit ka, ibis mo imong kaunong, mo imong mukuan kaabag, wa diha. Anyway, nakuha na ko kapan, nungugat na ko din. Sa kanunay, kiniyagin yung DJ Nova de Marites, Amarinang Bayan.
3: And of course, dito sa itong Library of Questionable Studies, Cap Junjun Yasis.
4: Yes, tinood na siya, no? Na kinisirunan, may pagkabugoy-bugoy.
3: Bugoy-gid
4: sa kamay. Mm. Pero ang punto mang guna ko tiri, una, gasto ng annulment.
1: Ka-afford siya.
4: Oh. Ikadua, legally...
3: Mag-load na lang, balang loader.
4: Murag nakita na ito nga wala'y rason niya nung makigbulag ka kaya yung tao makasala, mangkot.
1: Aha.
4: Katong pagpakasala ni Ronan, siguro nakita na ako tawag ng panginahanglan ba?
1: Okay.
4: Bidridin pa man ka. Niya, pero, nakita ni Ronan...
1: Sakto day na.
4: Nakita ni Ronan niya, paghawa ni mo, nakita niya ang imong words.
3: Jesus!
4: Di mo na ina ako makaya nga wala si... Wala
1: nakita ka, gini yan, nitudlo nagbalik agoy ang mga kuan-ani, ang...
4: Oh. Mao na nga.
1: Ang mga pension.
4: Kung aha pa nakita sa tao, ang... Kung nahayagan ba? Nakita yung... Gugmahan ba rin kuan-ani kang tiri day?
1: Ay, aray ka siya gugmahan kayo na okay na.
4: Nangayog pa sa'yo, di ni mo tagag-chance.
1: No ako.
4: Di ba?
1: Dili deserve.
4: Kung dili ni mo tagag-chance si Ronan, kinsa pa man.
1: Kung dili karoon ka, lusa pa man. Kung
4: tino na siya, Tiri, no? Kini ako ang istorya ni mo, tino na kay, nakita na ko yung lab, mangyap mong kaanik ang Ronan, nasakitan lang ka.
1: Again, mawagin ang gugma. Ang mga babae ka, kung dili ni mo unungan sa panahon, gikinahanglan ka, mawagin ang gugma. Miska nun sa panakalalom, mo kadako nga pagigugma, wagin.
3: Mawagin.
4: Nasakitan lang ka, Tiri. Kay, nasakitan lang ka, kay reasonable po.
1: O, gani.
4: Pero, mo lagi na, minyo, ang good mo.
3: Masakitan man gani ka, nga nakita lang nga dunay lain, ano sa pagdala sa balay? Nakasakit pagid ka?
1: Imagine?
4: Sa napulo, kabuhat ni Ronan.
1: Ay, so,
4: masipiat lang siya.
1: Di, good.
4: Mauna yung mong himograso niya.
1: Mauna yung pinaka-worst mong gabuhaton sa lalaki ka.
4: Aha, naman itong panahon niya niyang kas ka sa iyong motor.
1: Ingana kakaway, respeto sa imong asawa nga nagsakit.
4: Aha, naman itong panahon niya pagpamalay nga grabing kaon sa imong ginikanan. Aha, naman itong panahon nga... Ang imong lolo, lola, igagaw.
1: Grabe na gina nga, pagpangwinta ba?
4: Of course,
3: na gina mo. Dahil sa butumag si Tiri, gano'y imong gasto.
1: Di ba hindi kay gasto, maligan Tiri.
4: Kapag naman ko gasto ka, pero gasto po't ko.
1: Ali, yabon.
4: Niya, ang gusto, graba mo biit sa imong pamilya, Tiri. Niya, karabong, yanong-yanong lang ka mo ingon nga annulment. Kini si Kuya Kap, ingon, dili ko gapo, dili po't ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
7: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hiyana nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, o nga nun yun niya. Galoy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
8: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
9: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa dilisa ko yun sa mga ubang dating. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pagpustin niyo, dres sa kapangin, libungan o

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Daba salamat gani mo, DJ Nova. Thank you so much, Cap June. Salamat, Teresa. Sa'yo mapabadang ati mo sa watang po ni atuntulong mo sa sensor ni Ate Arlene. Kinila ako masultingan na kanimo. Nasayod ko nga, grabe gani mong kahiubos ng gibati. Sadyang kibiyaan ka or sadyang gilisan ka. Glain si imong bana. Sadyang ikaw ang nagkasakit o nakinahanglan siyang tabang. Well, kung naanag si mong nahuna nga di na ka makiguban ka niya o makibulag ka na sa hingpit, imo ka ng desisyon. If ever, ayaw sa pagkigrelasyon ni Danny kung nakigbalik man si Danny ni mo. Nitabang siya, yes, magpasalamat ka nga to kaniya. Apadaya sa pagdali-dali o pagkigrelasyon ka niya, isulbad sa imong problema. Unahasa nga ma-resolve yung problema ni Ronan. Kung gusto gid nimo nga makigbulag na ka, then buhata ang legal nga pamaagi nga magkalagyo mo. Dili acceptable ang iyang gihimo nga anak kanimo. Ang gidadaan kag laing babae sulod mismo sa iyang panimalay sa dihang ikaw anaa sa balatian. So again, imo ka ng desisyon og nga angay lang pod. Nga ipalayo nimo imong kaugalingon sa tao nga magpasakit nimo. Tungay dili ka lang guarantee na kung nangay siya pasaylo, dili o dili na siya makaasala ka nimo. Remember, ang iyang rason, gusto siya magkaanak. O definitely, na nimo mahatag ang anak na doon kaniya. So, again, pwede nga makibulag ka ayaw sa pagdali-dali pagkigrelasyon kang Danny. Isulbad sa imong relasyon kang Ronan o kung free ka na, ayaw ka makigrelasyon o glain. Kanauna ang pinakabuhata, Teresa. Salamat sa imo po panangat imo suwatan po. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. Stand by karon taod-taod. Alang sa to Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Most of yon, ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi taga gabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon.
5: Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O muna, daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Sessions program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Nan's Health Educations program.
0: O galang sa inyo mapamutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. Jan, ang akong ate na diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
2: Yes, kanans, curable. Bisa unsa pa siya na type of cancer, mga kanans.
0: Doon lagi pag-asa. Yes.
2: Okay. Kasi ito na ito, na may stage 4 na siya, mga kanans. Curable pag-iapo na siya, mga kanans. Pero mas...
0: Doc, ano kitawag mo siya? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, kanang... Ingo sila, terminal na, nga nung doon mga stage-stage, unsay buti pasabot, anak, Doc?
2: So, kumbaga yung cancer. Kanakuun.
0: Ang kadakon sa
2: cancer cells.
0: Aha.
2: Kung gaano na kadako yung damage niya o kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm. Kung, so kung stage 1 lang,
2: stage 1 gamay pa kayo na sa pilala na sa KCM.
0: So dali ra.
2: Gamay lang siya. Then more on naa pa lang sa imuhang mga unod na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
2: So, more on sa tissue pa lang siya or sa imo mga cellular.
0: Mayo unta, kung ang tao magka-cancer, mailahan na niya dan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaysa gan mag-good, asymptomatic gihapon ang cancer. Murag, dito na ni mo mabantayan.
2: Dako na kayo siya.
0: Oo, kada ba, murag na nakakasa stage 3, stage 4. Diba? So, unsa yung mga buhaton, Ana, Doc?
2: Okay. More on, ano, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history. Kay sometimes kung sa inyo ang family history dagan ang nagka-cancer na ay taas na possibility pati ikaw kung dili maayo imong lifestyle maka-develop pud ka og cancer. Okay. Halimbawa sa mga kababaihan, kung sa inyo ang ginikanan ng mga kababaihan nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful pud ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no, cervical cancer, there's a possibility na nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kaya kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: cancer. Pero kasagaran, cancer, Doc, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kaya di man may mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon ng lung cancer tungod kay manghilig og inom, pero kinibang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ilahang cause sa death is kasagaran lung cancer.
2: Oh, lung cancer, okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer, very common siya, kung, lalo na kung grabe ka mga smoker. Sila. Pero kung kumpara sa anak, kung wala ka na smoke, gi-improve ni mo yung quality sa imuhang life, yes, dili ni mo, dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas. Kay kumbaga, kabilor, maka, okay, akong pamilya, halimbawa, kung sa, buta na to, liver cancer, kaning kusog na manginom. So, ay, kusog na manginom, mauni ang ko mga katiyuan, mga tiyaan, nagkaroon ng liver cancer, kay tungod mauni ilang history.
0: Waani mo giawat?
2: Kung waani mo giawat,
0: so, malabo nga maka...
2: Malabog yun.
0: Matawag yapon nga, depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Dahil yung breast cancer, kung iyang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola, nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
2: Yes. So, dali siya ma-develop.
0: So, depende yapon sa klase sa sakit.
2: Yes, depende. Then, kung kaibalo na mo, na mauna ang sakit sa inyohang family, kinahanglan ka na mag-adjust, mag-modified, para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle. Kaya kung isunod mo ang ilang lifestyle na wala kang gibago, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
2: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas kayo. Kung stage 1, nabalik ko tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost na siya makaabot sa ugat nimo.
0: Aha.
2: So mas dako na ang iyahang size.
0: Pero sa katong stage 1.
2: Pero wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Aha. Stage 3.
2: Stage 3.
0: To na,
2: nakasulod na siya sa imuhang ugat.
0: Aha.
2: Naka-circulate na siya sa imuhang body
0: system. And kanang gitawag nila terminal or stage 4.
2: Ang stage 4 ang imuhang cancer ni kalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So, halimbawa,
0: stage 3 na pa sa kaugatan. Pero stage 4 ni kalat na sa ubang organ like kidney, heart. Na siya.
2: Okay. So, kumbaga, stage 1,
0: dumay pa lang.
2: Dumay pa kayo siya, wa pa kaabot sa imuhang mga kaugatan. Mm. Stage 2, duol na lang yun siya.
0: Okay.
2: Makasulod na sa imuhang ugat. Okay. Pag stage 3,
0: nakasulod na sa kaugatan.
2: Kaugatan.
0: Stage 4.
2: So, naka-circulate na siya sa imong body system. Mm. Stage 4.
0: Sa mga organ na sa imong lawas.
2: Katuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
2: Mao na ang uban bitaw, kanitaw na, Dok, okay lang ba, Dok, na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign ra siya.
0: Aha.
2: Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayan na.
2: Kung stage 1 ka, pag cancerous, pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Kay makalat man.
2: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
2: Na-open. Kaya nga to ang lawas, Manggod, pag naas foreign body na yung mga bukol or na yung suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya. Prisohon niya.
0: Okay.
2: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, more siya parang mahimong bukol. So, ang purpose, Anna, para dili siya mo spread out.
0: Okay.
2: Para mapunggan siya. Samtang sayo pa lang siya. So, moto siya. So,
0: Dok, kanina bitaw, di ba, na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunay nga hilot-hilot, di masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
2: Yes, katalag sa kayang uban na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid. I see.
0: Like itong cancerous nga ni burot.
2: Oo, like ito siya.
0: Mm.
2: Okay, like ito siya. So, moto no, kanang gibayop si bitaw, kung kano na to yung ano normal process sa ato ang body system, naasoy na bantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ayang gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
2: Ang biopsy, gibangagan ni mo.
0: Aray.
2: Para ang purpose sa biopsy is mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So gibuhatan nimo siya bangagan, ginakuha kag sample. So meaning to say sa pagtusok pa lang sa imong karayom 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
2: Diba? So daghan gid kay ugat na naigo.
0: So bantayanan
2: gyud. So mura siya pag ano ana siya pagtusok, mo magbleeding magina siya. Oh, kay naigo man yung ugat. So pagkuha sa dagom ang bukol nanay opening. So yung sa sulod sa imuhang bukol mo spread out na din siya, musaka na dayon siya. So katong ugat na nasamad na naigo sa karayong mga kanans. Pwede yung cancer cells musulod na dayon dadto.
0: Okay.
2: So automatic siya stage 3 mga kanans. Mo na ingon dayon na ay cancerous ra ba ang imuhang bukol? As soon as possible kinahanglan na kag-operahan. Eh ano man, ay kung dili ka-operahan, muna yung mauna lang niyo ang imong taning sa imong kinabuhi, pila na lang kabulan ang taning sa imong kinabuhi.
0: So mahibawaan na nila.
2: Mahibawaan nila sa progress ba. Kumbaga sa study before, na once na nakakakalap, mauna na niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
2: Na kung hindi siya maagapan. Mm-hmm. Pero dili pasabot na maon lang nakutob yung kinabuhi. It depends ra gyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
2: Bisan ino ato na biopsy na siya, bisan ino ato na cancerous na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay daghang gyapon nagitawag nato nagibiopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawad-on, wala sila ika-opera, wala na operahan, pero kaingon sila nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako. Kay depende sa imuhang lifestyle.
0: Okay.
2: Pero kung dili maayo mong lifestyle, muna ingon. Pag abot ingon sila na 3 months, 6 months, awa na patay na.
0: Pasti
2: ang pasyente. Pero kung guwapo imong lifestyle, nakagibuhat, para support imong body system, muna ingon. Uy, dilampas ko sa 3 months. Dilampas ako 4 months, dilampas ko 5 months, 6 months.
0: O, survive na.
2: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang imo mag-iusab imo ang lifestyle, mitaas gyud ang chance.
2: Mitaas yung ano, yung immune system nimo. So yung pagkalap sa cancer cell nimo naagapan sa imo ang body system, na suppress niya. Then katong bukol niya na ibalik niya sira.
0: Okay.
2: So kay nasira niya, so kinahanglan suportara nimo na para maginahinay niya patyon yung cancer cells. Kay when the time ang imo ang lawas kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para pat yun. Pero kung dili niya kaya, isira gina niya, ipagahi gina niya yung bukol.
0: Okay.
2: So, mauto siya mga kanans na kinanglan, supportaran ang lawas sa tao para makaya niya pati yun mapunggan yung cancer cells sa lawas mga kanan. So, nabay possibility na makasurvive? Curable yes. ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle mga kanans. So, kinahanglan lang i-improve ang ato ang lifestyle.
3: Okay.
2: So, katuno na, pag nakibukol sa breast, ang akong ginarekomenda, of course, non-serva capsule, and then Cervicare brand herba capsule. One capsule, okay. three times sa diyang pag-inom. Hantod, mag-inay-inay kakuyos-kuyos ang bukol sa imuang breast, mga kanans.
0: Pwede mag-igalawa naman tayong oras sa itong health education program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS ug UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule kaya
3: yes.
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kayo halos kumo na yata iya sa atong community.
3: Lagi, Dok.
2: Namura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
3: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS yes. Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
3: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik na pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nang mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba nimo, anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-corn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo-lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakujud tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Oras sa Star Radio, las 2:56.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
10: Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin jong tana. Welcome na sa Abdiris Program, Mas Kurimaw, Balong the Great. kumusta? Bagi na ot lang tangan na amos kada si Kapiskay sa panlawas, mga Kurimaw. Adlaw karong Martes, July 21, 2026. Yan. Atong tigmo de may gala 600 pesos. Atong bisag rakrakan digid mo daga. Pabot sa mga atong giandam. Agro adlaw may gala nga nasa jod ba kamo? Nasa jod ba mo? Og atong unang alingaw-lingaw may gala 8. O, 8 ang naguna, paabuta ang duha para makumplito. Magsugod at adres ito ang

0: Aquí mayor para comiendo los mga episodios, mga putio, madlok o glabaha. Venga, madre, no quiero mi chocumbula ganday. Oh, maglaslas ko. Subdi ha. Madlok ka ning magpatuli, laslas na nung. Okay, dito may gala sa mga tubag, balaw, tubag na ko anak ay. Oh, tambubuan. Computer. Di kan daw kang Linda ng Sikiho. Ay, kumusta mga taga Sikiho? Oh, 3 days ka ba niya? 4 days? Diyan sa may Larina, diyan sa may San Juan, Maria, Lasi. O sa patong uba na mong kinaan. Ipamaulan kung sa kanaw itong hagda sa kambaga, kambagahan ba ito? Ay, mga ferry walk, ferry walk. Long tubag na ko. Anang imo ang tigmo. Ayan. Ang akong tubag na balong kay Nanoni. Okay, ang tubag na balong mga pineriso. Bisag rakrakan, digid na siya mudagan. Bisag banda-banda lang. Computer. Wap agi hapon, aga balaw tubag na ko, anang imuhang tigmo, ayan, ang tubag anak balaw kay Nanoni. Okay, ang tubag balaw, anang imuhang tigmo. Manok panabong. Anak, ipumudagan. Mabisa ko isang mat. Napoy manok, kabisag, tad-tad, nagsama, digit sa mudagan. Alang ang mudagan, pagka di na makakadagan. Oga, balaw akong atubag anang imuhang tigmo. Kay, daot nga sakyanan. Muningan nga di ka mamatay. Kanang daoton bitong kasakinan, di ka mamatay sa kabangga bay. Disgrasya, matay ka sa kauwaw. May nga po dyan, may maningdaan, wa may binulan. Sa aman ang bag-o, sakit mas uho. Bito na, kanang bag-o bitong kasakinan bay. Wapalayo, pagani ang Judith, ang bangko, sige nagpanawag. O, sige naglabay yung electronic text. Bahalag daan, wa may binuan. Sao man ang bag-o, sakit mas uno. Bahalag ingog, di ka matay sa diskresya, matay ka uwa, bahala. Basta may binuan. Diba? Ako, papaliron ko, ato ko sa binuan. Long akong at tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anak long kay mga baboy sa Tangkal. Gikan daw kang Juicy Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Grabe to among biyahe itong tumig si Kihoro eh. Ang plano si Dioto Dumagite at to si Kihoro. Ang nitabo si Dioto Sibo. Oh, si Dioto Sibo. Sibo to Buhol. Aya, pwede na padumagi. Tuyok to yun. Klarong lingaw-lingaw. Enjoy. Ay, klarong enjoy, ha? Di ba? Aga balong. Ang akong tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag anak ay... Langgam. Kay mulupan mga di man ang mudaga. Filosopo niya. Okay, direta may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Luyaks may galas Buhol.
1: Kanang may hin?
0: Oh.
1: Ako ba iba?
0: Oo nga naman. sukat pag elementary or kining kinder, elementary pa ingos college. Ano? Maglisod yung pasar anang mga test-test ba yan? Makapasar magani ko pero maglisod ko. Pero isa lang yung ka-test ba yan? Akong gi-test nga, gi-apilan nga, pasar ko diretso. Uy, gusto mo na? Drug test. Ayaw! Drug test ba yan? Ayaw! Ayaw! Hello! Ayaw! Tiko, Andra, ay? Ayaw! Eh, di mo mag-lichon ta. Ayaw!
1: Ayaw! Okay, baka Luyaks, may galas, dumagiti. Ikaw, Luyaks, tiko, ang mag-iapon. Ayaw! Ayaw! Ako, tubag, anang, imo ang tig mo. Ayan, tubag, ana, longkay, PWD. Ayaw! Ikan daw, agang Maricel, may galas, bugo. Kumusta, mga taga-bugo? Mayo pag, pagbaminaw ninyo dyan yung tala. Kumusta, kumusta? Ayaw! Agong tubaglong, anang imuhang tigmo, suga sa sakyan. Ano man? Abot ko magsuga sa sakyan. Aga, agong tubaglong, mga adik na. Mga adik na sila. So na, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Karon, Rego, Dog, akong atubag anang imuhang tigmo. Ang akong tubag anang imong tigmo balong. Halas lo. Ah, ibabutan ako di bomba. Kage mo gani. Kage mo gani. Aga balaw akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang balawang kay. La migas. Dapa puspuro. Yutur. Kau haagwalo. Kau haagwaw ka mga sundalo. Sa gayang haging harian. Di gud modagan bisa pagrakrakan. Wala siya. Lang akong tubag. Okay, tubag anak balong. Mga sundalo. Piyotor. Piyotor. Wapagid gihapon ba? Ayaw! Awap agabon. Aga tubag na kulong. Anang imohang tigmo. Kay. Edad na lang. Agikan daw ka. Rik-rik. Asa buhol. Kumusta mga taga buhol? Aga di apriod. Ang agong tubag. Long anang imong tigmo. Damahan. Abot ko magdamahan. Piyoto. Aga. Ay, mayo pagpamina di kang tatay ide. Maligyang ice cream may gala sa Lassie Church. O, tatay ide. O, sige na siya kapamina. O, kang Kuya Brian pa. Kang Brian Kent, or Kent Brian Uro. Ang driver sa Lassie. Driver sa band. Lahi ilang mga bandi may gala kina sila uniform. Kuya niya ilang mga kuya-kuya sila. O, katong Kuya Brian, duhaman mi kaban. O, katong si Kuya Brian, buhutan kayo, ba'y kayo kayo. Katong isa murag amot lang kayo. Di magun siya among driver. Ayaw! O, tawagun kayo mga ona, kaglitsun, di pa mong pagkaigahim. Ayaw! Aga, walaw, agong. At tubag, anang imuhang tigmo. Akong tubag anak balong kay Nanoni. Kay tubag anak long si imuang digmo kay mga buaya. Managam gaya po na madagma po mga anit. Kita magbuhay ng dagma. Hindi na pina nasama ng gama. Lang akong tubag. Akong tubag long sa imong digmo, Sara. Ang tubag ka isda. Di mo na mudagan, di mo lang. Oh, naging nira. Amo ni karon man. Ano hong tamo ni karon man? Akong tubag long. Anang digmo ni mo. Ang tubag anak kay. Ayan. Ang tubag na kulong sa imong tigmo. Bitin. Okay, mukha mo mo na. Aga balong. Ang akong tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag anak kay. Langgam ka itong timulupan. Hindi, mudagan. Akong tubag anak long. Kalendaryo. Ang mudagan man na pengot December. Dala, sige. Oga, tubag long. Nako, anang tigmo ni mo kay ligid. Ngano di man na mudagan na ligiran. Flat. Parehas yung inong. Wapay girag, hapa na. Mawala kita. Oh, Filipino tayo man. Muna ang mga foreigner, on time ako na sila. Pag yung adto mo ang oras, adto kita sila. Ang Pinoy kay, ah, anya pa na. Di pagpanghatag sa ilong, pagpanghatag sa kinuos ilong, on time ang mga foreigner, tagas kita nakuha. Oh, ang Pinoy kay Pilipino tayo man, ang nabili niya, udto na, nalaan na yun, ang plat na magiging pang butang sa ilong. Muna, ingan na mga ilong uban. Ako sayo-sayo pang bukuha ito ng kanto pa. Nung taas-taas na yung ilong. Ha? Mang taas-taas na yung ilong. Hello. Okay, padayo tabi gala din sa ito ang pag-panaguhan. Narito may gala, slide pang pasiyaw. Gikan daw kang G-Boy ng si Kihor. Kanto si Tikla o si Balong Magdayon. Maburo si Tikla, pero sige lang kakwaan may gala. O paggawas patay na. Motong ikalima nilang buros, ikalimang buros ng Tikla, istorya-istoryahan ni Balong dito siya agianan.
2: Ayaw tao kamatay, ha? Kayo mamatay pa kay ikaunong naging kaba.
1: O niya kay taon-taon ni Hilong si Balong, tanawag kang Tikla. O, noong sa kaniya,
2: dahil murag patay na po, dahil. No naman, bahaw-bahaw na po.
1: Ay, ikaw, gusti ko.
2: Murang patay na po, day. Ano? Baho na pa. Yala na.
1: Ato, ikadawa, ligaw-lingaw, may gala, numero dos. Ha? Number two, ato. Ikadawa, ligaw-lingaw, huwag paabot ang usap para makompleto ko rin, ha? Nala, sige. Huwag, long akong at tubag sa imong tigmo. Ang tubag, anak balong, sa imong tigmo, guys. Ni ara. Basing mag-ilis tag-sim, ha? Karong pinakaadlaw, ha? Kay, kaya akong kabasahon, kito mga nangasugod na daan. Kay, nagbinuang na pong TM Aslingan. Registration failed na po ni Tata. Moro na si Pied, watakalod na po daan, eh. Ano, nudan, mapunin nga para daw, at manigte. Kamu mito TM, magbalihin na ikumaan. Moraglas na gini. Og, madayo na ni, magbalihin na ikaw ganito work. Pahala mo di. Nga, nadlaman mo. Ipalit na ang SIM. O dugay di malodan, ikuha na po ang SIM nga wala'y pulos. Nagyo, di ay. Grabing panapi man. Ha? Tama-tama ang panapi man. Og, balong, ang akong... Ang tubag sa imo ang tigmo. Ang tubag ana longkay. Mga manok nga naas kulungan. Jubit na Miguel si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Gituyok-tuyok kinamo di upat kaadla. Og akong tubag doon sa imong tigmo. Sani. Oras mo na lang. YouTube. Pagpadayon tadi sa toang. Pagpanaguman. Balong ang akong at tubag si mo ang digmo kay isda sa dagat. Hindi otso rin ka buok niya. Buhok sa upaw. Kinibitong buhok ba? Batidog basa. Ingon mo to, ang upaw batidog batasan. Kaya hasta kuno ang buhok layasan. Hasta yung buot mula yas. Huwag naging buot to. Lang agong. At tubag anang imong tigmo. Bunhok na lang. Computer. Bugas-bugas sa naong. Ayan. Sa una, akong naong. Muran siya og kaguran. Sukat ka nabigamit ko anang parapahami sa naong. Muran na siya kuan. Unsa? Muran siya salaan. Istimuli ay. Tuwa pa may gamit sa pahamis na umurag kaguran. Di ang nigamit na siya, murag salaan. Sabi na kung sawa pa nigamit, murag sungkaan. Paggamit na murag kaguran. Akong tubag. Along anang imuang tigmo. Bala sa pusil. Rakrakan lo kan man. Ya palong, balong tubag na ako kay bao. Oho, yuto. Yuto. Di abagyod. Ang agong tubag. Long sa imuhang tigmo. Ang tubag ana. Sa tigmo balong kay. Ang sanay koto sa ulo. Gikan daw kang Peter Megalas Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og, ang sanay. Akong tubag lang kay mga kanding. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.

ang tubag. Anang tigmo ni mo, ano ni? Kabaw na lo. Ano, apilo man yung kabaw. Nabungi na yung ilog, yung tagpis, nabungi na. Oga akong tumaglong anang imong digmo ara sundalo kaya po dito may galas line pang pasiaw ikan daw kang Karen may galas ibo dito sa klase may galas sa kanang kaiskwila bito pagka doktor aki class ang tao nga taas og or kining tao nga diabetic taas siya og oh di ako may nakatubag ako kasbun ha ang tao nga diabetic bot pasabot taas siya og aklo ma'am at taas siya og su miski sugar ba ma'am ako ma'am okay ang tao nga diabetic balong bot pasabot taas siya og su suwang ma'am ayaw! Ito akong amigo nga sa diabetic nito. Taas mo siyang suwang. Taas siyang suwang, ma'am. Hindi ka madoktor, analo. Hindi ka madoktor, analo. Aga, balong. Ang akong tubag anang imong atig mo ang tubag anak kay taw-taws basakan o mula gina ang taw-taws basakan may gala ibutang para panghadlok sa maya o sa laga naman ang uno lahit naging maya ron. Sao na, kitang tao-tao, amuda, musiba to eh. Kaya karon, ay salagan ang puno o gas, musuon na pet. Iwag ko ron. Hay. Buhay lang ito. Okay, padayon to Miguel Adel sa ito ang pag-panaguman. Og balong tubag na go. Anang imong digmo. Ang tubag ana longkay. Mga pungkol na lo. Saon pagdagan. Dito Miguel sa ito ang nasayod ba kamong? Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga animal ang kaya niya di mo ginhawa for 6 days. Sabi mo itong ba? Oh, mapod niya siya may gala ang animal nga ugutom mo na siya maayo kauno niya yung kagulingon. Katot lang si ikog, no? Ngayon na yung ikog siyang ba ba? Matod po may gala ang animal nga ugutom mo na siya maayo kagulingon niya kaunon or kaunon iyang kaugalingon o gaya niyang mo utong ordo maginhawa di maginhawa for 6 days mao daw may gala ang scorpions.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Maninggawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghindi ko na ako ng ingamay na po dyan, anak na po dyan ko. Thank you, Lord, sa nang sabar ngayon. Gigamutin mo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
3: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Isa ko sa Nance Coffee, nagamit ko Nance Coffee sa akong asawa na say dilit sa ko yung sa mga ubang doctor. Yeah, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dilit yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanak yung Nance Coffee ang mga gamiton. Pitbus ninyo, dilit sa kapang libungan o tabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug gabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang mga nakagamit niini, sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay. Balik sa may gala dito sa ang pagpatagubad. Lang tubag na ko ang imong tigmo. Yan. Ang akong tubag ang nagay. Nanuni. La tubag lang kay putyukan. May rapot 28. Mamapag mo yung tambubuan. Oh, tambubuan dako mga lagutok no yung ulo. Oh, ang kuan karon may gala mga putyukan tambubuan kinagkalana. Mamatay na ilang pagkun. Ha? Sa una kay manghupong ra. Ah, karon kay ah, karon may gala mga matay na. Siya lang magura. Sumay ko anti-venom, anti-rabies. Oso kay ko ano, anti-venom, anti-rabies, anti-honey. Akong tubaglong, anang imong tigmo, kana? Ang akong tubag, anang sa imong tigmo, kay? Buhaya, mga hapa. Siksi na ang buhaya mo dagal, kaya magkaikiay. Oh, gantos dikla, may galang naligo. Oh, paggawas niya may galas banyo na hug yung tupis ng tawil. Ingos balong anak nay, unsa nanay? Ila unsa nanay? Oh, kinidong. Oh, brush ni dong brush. Brush, aha mang handle anak. Ah, ito akong tatay mo gidadaan niya. Ayaw! Ayaw! Wala ganyan usahay.

0: tugana tug tinong ulang bata. Ha? Para di ma. Para tusungkod o. Dog agong ang tubag anang imong tigmo. Ang tubag anagay. Paralyzed. Di gito na kadagan ng paralyzed. Paralyzed. Di kadagan ang paralyzed. Oga balong. Akong tubag. Anang imuhang digmo? Ang tubag anagay. Onsa ni? Okay, tubag anak balong si imuhang digmo. Kay. Pison. 28 ka mo. Oh, di kita mo dagat. Aginan, may laginan. Pero ang grader may gala o gini ang pinuder kusuga mo dagat. Ang pison lang yun. Oh, may aginan, aginan may gala ang istay. Katapos ang email numero 1. Ah, kompleto na. Wantay oras, salamat kasi pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihe og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ako ay ni Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
3: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Week. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineament Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan. appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kong lawas nga nang turming couple so kad nga nakainom na ko nga sige na ko ani inom. Bayo na kay kong lawas nga nang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kog kuan ani pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan gay mawa ka pa minom kog Dragon Fruit herbal capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: Dumaguete
16: Pension House. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo lumalipay sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
19: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
20: Sa'yo na kayong pangitaon.
21: Tapad lang sa pansuan.
22: Call or text 0966-348-9336.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna kong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pampatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:48.
2: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy!
3: Oh, kay nga naman eh, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy?
2: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
3: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunaling akong irgan, mayroon na ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
4: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dukan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
2: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
5: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
4: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga sukintik paminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
5: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
4: Yes, Doc Alan.
5: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan sa usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayo tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no? Kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no? Mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
4: Yes.
5: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
4: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
5: Okay.
4: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
5: Okay.
4: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tungod, available na sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigan mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan kunimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alang rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gyatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
0: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
0: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio.
4: Yes, may hapon na tong oras karon sa Star Radio. 3 minutos man makalabing alas 4 na.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

Hapon Tastic. Fantastic na hapon. Hapon Tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: night, playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kebisara ka star, sikat na sikat. Good damang hapon sa tanan. It's a good Tuesday afternoon. Bahala nagmaulan nun, pero mana siya ginaingon mga ka-star na to diha nga grasya man sad na nga mag-ulan, diba? Dili ra pud ta ma disappoint diha kung naamang gani mo yung mga lakaw-lakaw. Kinahanglan i good dragid nato maski unsa pa na nga weather ang ihapak sa ato ang kaugalingon. Mas tang importante kita kanunay magpadayon. Ano ba? Dili na siya babag. Ulan, init, dili siya babag mga ka-star. As long as makaabot lang kasi mo destinasyon. Wari gina'y problema, just like me. Diba? Naabot ko na rin karoon sa yasa. Anyway, bahalag kusog ang ulan. Basta kay kitang tanan safety lang. Okay, regina'y siya. And thank God, it's a good Tuesday. And every day has a new day. And every day has a new life. So, mugi na siya as always na tong perming i-kuan bitaw. Kanang atong huna-una on. Yeah, it's a good dude. Kaya gitagaan na puntang another gift of life sa matag-adlaw. That's why nga kanunay lang gintang mag-panikaysikay sa itong matag-tag-satag sa mga trabaho on. And at the same time po sa itong mga estudyante, kanunay rin pong muad to good sa ilahang eskwelahan nga gipadulngan. Should study first before anything else. Okay. Aroy mga hapon sa tanan, kutob sa mabot ni itong broadcast this afternoon. Welcome sa itong programa karon. This is Hapontastic. Ano ba na nasab sa inyong cute na pototiwang, but for sure dam agad mo kung inyong tutukan. Kapag pwede pa na siyang malikaya. It's me again and again.
1: Yummy! Gimme!
0: Yes, that's right, Yummy Emmy. Ang inyong makauban hangtod alas 6 sa kagabi, oy. Magpagabi igyud ta. Ang inyong ubos nga kanunay nga nag-alagad. Higala. Diba? And of course, sa tonga oras, 12 minutos suman makalabay ng alas 4 sa kahaponan, ginatod ka na to sa astasan mga ka-star. Katong mga nagsakit bito ang ulo, yeah, sakit sa tuhod, adunay kasukasuan, dili kaihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o na, basta gamitan lang o gastasan. Mali siya'y pinakabagong mangosteen product na gipakusgan kauban ng astasan teen organic seaweed. Mas taas og santan purity 5 times beta. Carotene, taas og vitamin C. Pure energy. Og dili sa'yo makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod kay ang astasan, barato lang. Ang astasan mga kasar, mapalit na. Dari sa tayasan na... diya sa Mercury Pharmacy o Gaix Pharmacy. Diya sa, dito po sa Ayungon. Diya sa may Butika Gale o Lorraine Drug Store. So available lang astasan mga kastar ha. Ayaw ninyo kalimpe. Sa pang panakit-sakit sa kalawasan, gamitin gina og astasan. Hello to sa mga avid viewers. Hello to Kalihan, Tanmi, Sabanal. Hello, salamat kay Ben. Thank you for watching. Matod pa na good afternoon. And hi po dai ko ni Rowena Gilyepa. Hello, DJ. Kumusta mo ako sa BFF ko? Pa-shoutout naman dito sa Maldives, DJ. Uy, hello, uy. Sana all nakaabot ang Maldives. Ginas, ganahan akong destination nga adtuan pero feel ako murag damgo lang ang kalahin. Look at you now, Ma'am Rowena Gilyepa, nakaabot na kag Maldives. Nice kayo ang kuandiya. Usa sa spot diya sa Maldives. Usa ang isla bitaw dara nga. Kuan siya ka na nga. Ang imong puyan, paano mura siya nakas dagat? Nainig mata na yung, wow, woke up like this. Diba? Swimming dahil. Matagal na naman kami magkita ng BFF ko pag uwi ko ng Philippines, DJ. Sige, ingat ka po dyan ha, Ma'am Rowena Gilyepa. And regards mo lang ako sa mga taga Maldives. Alright? And hi to Marinol Digel Libusada, DGMs. Shout out. I love you, DGMs. I love you too. And speaking of shout out, mapasalamatan na ikuha ni Marinol Digel Libusada. Of course, siya may recommend na ako as host dito sa may, nag-host ko sa Ilahang. Dito sa may Danau. Last Saturday, yung brother nga si Sir Koan, galing niya. Will Bean. Congratulations de og ni Nililin. Congratulations to our newlywed couple, Mr. and Mrs. Digel. And of course, thank you for trusting my voice again and again. Sa mga new trust ng gihapon. Salamat kaayo, especially to Marinol Digel Busada. Okay, imagine ni keep in touch na ako. Kaslon yung brother. So, gina-push ko na rin to. Thank you anyway. And hello to Oter Miraflor. Salamat kay Kagawad. Sa may tampo kondos, ayungon. Hello, Mom. Gwapa DTX Coffee Mix. Lami kaayo true. Samot nag-timbugnaw. Kigop taog sabaw. Pero DTX Coffee Mix ang ginahigop mga kastar. Lami kay Spamati. Anyway, thank you, Sir Otar Meroflor. And to Roseville, Roseville Ation. Hello, kanimo, Dan. Mayong hapon. And matod pa po sa iyang nag-message diri karon. Ay, Ati Ems, mayong ulan na hapon, ate. Shout out. Hello, may nga hapon po ni Mudea karon. Way klase. Mustang koen. As a student of Negros College. Yeah. And salamat kayo, Day Roosevelt, sa paghatag og higayon. Paghatag og time nga maka-watch diri sa ko ang live karong hapon. And of course, hello to Mommy Minda Divila Ilaga. Hello, salamat kayo, Mommy Mens. Kani si Mommy Minda. Nag-start ko diri as a radio disc jockey last 2015 or 16. Usa na ni siya sa akong suking tigpaminaw. Nag-start yung kuan ang year until now, ha? Keep in touch ng yapon si Mami Minda. Always siyang nagpaminaw sa Star Radio. But karon lang siya naka-message. Supposedly, kuan na magunta ka ng... So, ginaingon pa na ito, mga kasar nga high-tech na ang tanan. Kung mahimo pa lang kung mag-CR ka niya, nakay kuan ka ng masugo ng high-tech na bitang. The remote control na. Pwede kayo. So, just ginabot ni Mami Minda. Wala siya karon nga. Mahiligo naman ni social media karon si Mami Minda. So, that's why nga nanapod siya karon sa social media, Facebook account. Nakakuan man siya kaning nakakaplag ni Yami Emi. Or Emi Loves. No? Sa ako ang Facebook account. That's Reggie Aden kung Mami Minda. And then right after that, chat-chat dahil sa Mami Minda. Anyway, salamat kayo, Mami Minda, sa makanunayon nga pag-suporta lang gihapon. Sukad pa ni atong 2015. Na nag-start yung kundari sa Star Radio, guys. O kalimot. 2015 until now, Mami Minda. Still, kung ano gihapon, keep in touch sa Star Radio. So, inana lang ka, kung ina, kapag-od ang relasyon between sa Radio Disc Jockey and sa itong mga suking tigpamina. Nalagyod, kapit ka sa akin. And of course, hello day ko ni Idol Jimsy. Isto ko ni Garubiloy, may hapon, Idol. Nauli na ka-idol. May nga po ni Madi Idol. And maulanon nga kahaponan. Or naarabag yapon ka sa Cebu karon. And to Mami Minda, mayong hapon Yami Ems, always good ko na minaw og nagtanaw sa imong life. Thank you kaayo Mami Minda. God bless. Salamat sa effort nga imong kaon bitaw. Sa effort ni Madi nga imong gipa-feel din na ako. Charot. So anyway guys, welcome sa ano atong hugna, unang hugna sa tong atulumanon karon. This is Hapontastic. So for those nga mo keep in touch, oy, call lang mo ha. Comment lang mo sa atong Facebook live, nag-live mang ug ko karon guys. Kani ako ang purpose tumong og tuyo mag-live tayo because katong mga friend nato nga nasa social media account, nasa Facebook. At least man lang pud na sila di maka comment. And then di na pud maabot via radio set. So pwede ra gid kayo sa ato ang Facebook account. Kay loud and clear man pud na siya, way mahay sa audio guys. Mo magbahay, okay? And then sa itong smart number day, for those nga nagpaminaw via radio, pwede rin po ninyong tawagan or textan ng itong numero 0969-484-5454. And then sa Globe na ito, 0956-664-7734. So once again, until 6 in the evening, tamagubanuban. Stay tuned, lagin mo, drila mo sa Star Radio 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat kita. Let's have a break and we'll be right back for more.
1: Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabong Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din sa taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Disin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulik, magmakapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika.
5: Kita, Balagusta.
6: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan ba isa, ay DTX 500.
6: So, kung saan ba itilde sa imong bana, de, ma'am?
5: Kuan, iyong sakit. Iyong murang inuminom, bawag makatumar. Kita sa istit, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit. Dili sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumar, ani.
6: So, wala pa na siya niinom, ma'am? Kung saan yung ibati?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung itrabahuan na ni.
6: So, ang sabi yung maka-istoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit na ni?
5: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manaan sa alasan na niya. Kaya ako makalakong. Good siya. Mula siya niya magbahog yung baboy. Ito ang puso mong tangkal. Gustan siya po itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan ng Wonder Oil. Nawala, good eh. Di siya makakagay. Mahalas kayang kamot. Ganyan na kabagan niya. Kamot. Akalihok naman siya. Tibogit ang haplas ng Wonder Oil.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ako si Marites Lawag, Tagabagong Taas, Palencia. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
1: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand. Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
6: Keep your energy.
4: Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
5: Gold!
6: Pure energy.

0: Emmy on Air.
1: Oras sa Pilipinas, 33 minutos man makalabing alas 4 na sa kahaponon. Kini mong oras ginatid garato sa Eperos Benzel Motorcycle. Kung kamo nangita di agsikanan nga motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki anaw G. Available gina sa Eperos Benzel Motorcycle mga kasar in a very affordable price. Og dili pud mo mumahay sa quality. Kes puledong puledo ka, you know. And kung naano pud mo yung motorsiklo, napon sila yung mga motor spare parts mo pa brand new man siya og second hand. So please do visit lang sa iyang ani mo tangan diyo sa may ana siya mga kasar barangay Mambaid Himalalo. Wala yung kapanig ng normal kundi si Boss Epera and of course too Madam Gina Garupir. At upod niya ilakip sa pagpasalamat kay mga oras no sa St. Jude Funeral Home. Thank you so much to Ma'am Evelyn and Sir Eugene Aguirre. Huwag na po na nimutang diya sa may dakal kalag-kalag ay yung on. Salamat usab sa Amigos Capsule. 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. Boss Angel Shazon ay kalimti ang iyang block time mga kasar. That is 6 to 6.30 in the evening right after sa kong programa. Kaya naghatag inig daghan ng pa-premyo, no? So, kanunay lingid mong mag-paminaw. That is Star Radio. Thank you, Miss Angel. And usab, atopod nga ilakip sa pagpasalamat or panungod kinimong oras sa Randy Store. Kinsa po ito nga nga magka-extra income o ganun magpa-member free registration sa Avon Personal Collection ni Miss A. Natasha Guban pa. At ito lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga-Himalalod, pwede po sa May Gargolis Building lang. Sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Manitag yaga dumala sa Rende Store. And of course, pwede po mong mukontak sa ilang numero para di mag-kuan bitaw.

sa ginaingon pa para dili masayang ang oras. So, i-contact na lang ninyo ang tag-iya, si Mama Lourdes and Sir Efren. Sa 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Mom Jim C. Garo pilis to koning di arad gihapon ko sa Cebu Idol. Ay, sige Idol. Amping dia Idol. And to Mariel Sibal, hello to you. Good afternoon. Salamat sa pag hapit sa ako ang live karong hapon. Sige, sa tonga oras, it is now 36 minutes down 4 o'clock in the afternoon. Ay, kaniya tong oras mga kasar, dali ragid kaayong mo o ano. Sulod na po na ito ang pangkabuhayan showcase niya. Alright, here we go. Naim nag-message din akong gi-check ning ato ang coin. Bitaw ka ning ato ang official text line. So, here we go. So, nag- hatag og hugot lines gikan sa atong sender 311. Hello DJ, na ako'y hugot lines. Okay, sa ato ang hugot lines number 1. Masyak man gani ko nga galinog unsa nakaha kong ang akong uyab na ay laing kuyog DJ. Hello eh. Ay nako, napa gani aftershock yun. Salamat kayo sa ato ang sender this afternoon. Hello to Jamar Elmido Bandico. Good afternoon doll o sa mga ka-star. Hello may hapon sa nimo idol. Gikan sa ato ang sender is of 406 and of course here we go sa iya hanga. Hugot lines number 2. Idol DJ, isang libot, isang tuwa, buong bansa, kauna diha, akong palangga. Hala. Ay, nako. Sige, salamat kayo sa atong sender. Inguna na lang kasayon kung namoy mga hugot lines and pick-up lines diha, mga kasir, ha? And then, ay lang mo, kaulaw. Kita-kita rin yun. So, sige. Ato saning palutso na itong pangkabuhayan showcase. And then right after that, balik din sa ito ang programa. Kaya another na po nga pick-up lines or hugot lines ang ito ang pagbasahon later on. But for now, ato saning apply ning song entitled When You Look Me in the Eyes. So stay tuned lang yapon ta. Drila mag yapon sa Star Radio FM.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niaging abulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jun! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
8: Isa'y pangani mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: So, oong.
8: Bila edad din mo?
9: 78.
8: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana.
9: Oo.
8: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di nang check up. Bisag yung kasabiklan siya, puan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugo ako pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito gala ka upa siya pag uli na mo parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
8: kuan sa pangon sa iyang tail
9: nang hubag jug maayo
8: hubag tanan
9: ni kani inyo hu abot diri hu asa sa abot diri sa kuan
8: punuan sa paha
9: dakapati mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni inyo asulayan na to dito na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
8: ya garon okay na yung bata
9: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
8: pa dito
9: kuan 79
8: so sa mga naminaw karon mamun sa ika istorya ni mo
9: okay umugamit sila ini kang tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya
8: amigos popi regino
10: salamat mga idol.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
16: Okay,
15: giatake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
17: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Testimonya sa Who Wonder Banaba Plus.
19: Agunyar mga kahito in Retoso. Kagagarangan usamang siti. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa juice eh. Tanang maan na akong pag-ihi. Dili nasakit akong puso. Dinasakit akong kilig. Naayuan yung kuloan yung produkto.
18: Who Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
20: Kaya rehe na sa Krista. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayaw per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba ka nang mawala ang mga panakit-sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. O kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na-observe na ko sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag bati yung layo na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa non-sprat.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
21: Fantastic na hapon.
22: Inubanan sa mga manlindot ng music.
21: Manlindot ng music.
22: It's Hapon-tastic.

Hapon Plastic. Fantastic na hapon. Hapon Plastic. Tinilang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 4:56.
2: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: ako si Junel Lagordo. Ako ang edad 65 anyos. Doon ako yung bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bandi size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
1: Mabili sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. Maitis ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Maitis na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C.
2: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sila sa GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga buti. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sa GTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Andi ana ang AquaTouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig na imong inom. Tungod kay AquaTouch Army Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch Army Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa M's Flower Shop.
6: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: Testimonya sa kabiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Guhoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon na ko alam mo ang ato, gisagol na ko saya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilahan. Ngayon ako ang paris nga mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan naman pang tuhakon kay nangitlog na ko dayang inahan.
2: So produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung di
1: kayo kausapan,
0: dinang
1: among mga ayupan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Pag-iay okay, si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mag-ngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
4: Yummy Emmy, on air.

0: Air.
1: All right, then we're back into our favorite FM radio station. That's some cold beer. Shot diya karon. Ayong pag-inom-inom. By the Eat Your Worms, mga ka-star. So before anything else and before tamo proceed sa ato ang programa karon, laday tay mahinungdanong pahibalo mga ka-star, no? Kay usa ka pack bag color violet ang nahulog sa may Alasay sa buntag ni adtong Hulyo 22, 2026 kagahapong adlaw ni mga ka-star diya sa karsada sa duol sa NOR oil paingon sa kang kaandog kabulutan. Ang maong pakbag adunay sulod nga national ID national ID, voters ID ug cash nga sobra sa 2,000 kapina. And of course mga ka-star, alang sa makakita iya na ang kwarta ug aduna pay gamay pahali pay importante mga ID ug ihatod lang sa kang Rodi Daginot or dirbaka sa Star Radio Tayasan Station. So nanawagan si Julito Kalamba. Mao na siya mga ka-star, no? So for those nga nakakita sa maong pitaka, pwede na ga, pwede ra ga, wala to'y sulod na. Pwede ginyuhan na tong cash. Tagaan pa po dyan mo pahalipay. Ang importante na ganyan nga mauli lang ang national ID o voters ID kay importante kay na, valid ID kay na mga ka-star. So, for those nga nakakita, no? Palihog lang o drop diri sa Star Radio Tayasan Station or di ba ka ni Sir Rudy Daginot mga ka-star. So thank you so much. That will be all sa ito ang panawagan karong hapo na. Anyway, 25 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Kung kini mong oras ginatod ka na to, sa D3 Bayo, ang D3 nga may visi, yung visi nga may D3. Nabanansap ka na sa DTX Coffee Mix with the Palalib Siya Season, the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na siyempre, nakadetox ka pa. And thank you so much sa makanunayan sa ito ang CEO sa Klinika di Alternative Products, wala in kundi si Doc Ramil Uy. Hello sab, ato po nga ipanungod kini mong oras. Siyempre sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal, nga barato gipiktibo. Ano na gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ni siya kamahayan apan kasaligan. Sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O ayaw gidulatang imong lawas mo, bigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi sodium ascorbate alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayuma ug uban pa. Tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi the alkaline vitamin C. Mupatinaw sa nahanap nimong mata, mupatinaw pag ini sa nahanap nimong gugma. Dobling-dobling din siya. Saan kasi protektada ka na sa pamanit, hamis, pazod ka. And ayaw pagkalimot sa pag-inom mo, Sam, sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis sa taas ug kolesterol, dili katulog halatilawi di sinyo kining mo sa sakit ug balatian. Syempre kaning tanan available gini sa mga suking butika ug parmasya nga duol lang gyud sa inyong mga lugar. Thank you kaayo sa CEO sa Dragon Fruit Wildline kundi si Ma'am Catherine C. Thank you Ma'am Kat. Hello day ko, maayong pagpaminaw karon sa Mandati family, Glenogo family, di sa may tampo kon wine. Especially sa itong sender nga si Dai Cheryl Glenogo Mandate. And hi pud ko ni Manong Ricky di. And of course to Ma'am Jonah. Nabanan usab sa ako ang mga pamangkin di ang dapitan. Maayong hapon. Di sa may tampo kon uno, galanog-lanog ta, bisag ulan ang panahon. Apan padayon. Oh, matod pa ni Day Cheryl. Walay ulan diha. Naminaw ba yung bidere? Salamat kay Day. Ulan diri actually. Pagikan ako kagania, baling ka ulan na. Pero sa on taman, part of kuan mang gini ato ang. Wala man dyan ni ginaingaw na ulan ug init na trabahuan ta. So, dari for now sa Tayasan, medyo wala na yung ulan guys. Kung ano lang ang basa na lang sa kayutaan. Mag-amping ang tanan ha, kay sige na ingon pa, kusog ang kilat, kaganina, kusog kalundog kilat. Pinakakuan pa dyan na ako kaning kahadlok kani bitong kilat. Bisan pa na siya gaasa mo tugdong, pero ang kahadlok sa kuan kaning sa pagsiga. Maragi siya camera. Pero gano'n dagawin kung magkilat, nandi man ta makangisi. Mo kuan manon, mo hapa manon. Tungod lagi kay sa kahadlok sa kilat. And si guess ato ang oras 29 minutos man makalabay ng alas 5 na sa kahaponon. And check natin eh guys. 29 minutos suman makalabay ng alas 5. So, ato po i-check ng atong mga nag-message. Ay, pasensya na guys ha. For those day nga ni-check day sa ato ang Facebook account, wala na ko galay. Naputal, but I guess nakuan siya na copyright. Pero, okay lang na. Balik lang ta kuan tomorrow pag live. No? Wala, dili na ito mag-continue guys. It's because ato alaging kuan basta makapirate din ang punta mo balik o kuan yung basi na nung ma-restrict na noan. Ang tingali na so song atong gina-play muna siya mga ka-stars. Kuan limited ang ato ang pag-play sa madawat ni Meta. Basta makapirate na siya so you stop automatically. Then right after pag-stop ana guys. Ano na siya? Oo, di nga ta makabalik og live. Pero, makabalik ta, ugma pa po, hona po, pagbalik. Sige. So, usahay, dili siya

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit.

0: Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko 62, senior, o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
2: Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
3: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maimun. Kung dili, mauna dyan. Mauna dyan. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni! Tinuod ni!
4: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Adong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
8: Saan ko mangyay? Kina ako yung kidney stone. Laki ko, ang piyotin ko kugod. Ako kung nga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dala sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos mo to.
9: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
8: O karon, ina ko sa mangyay. Hayahin ako kung mangyay.
7: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: William Anfone. Okay. Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines. Yes. Mm-hmm. And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
11: Yes.
10: Mayog yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wagumi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
12: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
13: Mga penata!
14: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nga, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
13: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: your all-in-one store.
16: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Ulan.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell. Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I.

Kids Hapon Plastic. Fantastic na hapon. Hapon Plastic. Tinilang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

Atong oras karon si Kwidai 6 minutos sa makalabing alas 5 na sa kapunon. Balikan na to ato ang programa kay medyo hapit na po dito manamilit sa kahanginan. So before anything else, akong pagpasalamat sa tanan nga sa makanunayin nga na among suporta every duty na ako diri na among nagpabinaw sa ako ang programa. And of course, dili sad masayang ang inyong pagpaminaw. Okay, as always naman ta dring magsig katawa. Og sa ginaingon pa, ako ang inyong medisina. Panahon sa katawa. Ay nako, but anyway, in a serious matter, charot. Hello po day ko, maayong pagpaminaw sa Del Rosario family. Nagpaminaw na sila sa makanunayon. Sukad pa na kaganinang buntag hangtod gabi-i, no? Thank you kaayo sila sa Sir Tony. Wow, sa siya. Nice big name ba, Sir Tony. Bombadids. And of course, nubanan sa iyang kapikas kinabuhi. Maayong pagpaminaw, lanog-lanog ta. Ang Star Radio FM diya sa Tampukon 1. Sa ako ang mga kasilinganan. Salamat sa inyong pagsuporta, everybody. Sa ugma na punta puhon, samang oras, dali lamang sa inyong pinakapaboritong istasyon, 98.3 FM. Basta nagka-star, sikat na sikat ganda. Mga ka-star nato din ha. And once again, of course, kini na lang usabin yung ubos nga kanunay nga nag-alagad. Wala in. Kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang yung ko sa pag-ingon. Dagan salamat everybody ha. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. O gantan ako. O amping ta kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanan. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw mayong gabi. Labi na diya sa Bye Bye Lady. Yes, Idol Makoy. Ang atong idol diha nga si DJ Makoy. Mayong gabi ni mo, doll. Yes, asab po ni Idol Abay Ray. Mayong gabi ni mo ni Idol Abay Ray. Yes, sa mga taga Tayasan, Negros Oriental. Usab po sa mga taga Argao nga naminaw karon o ba ni Idol Ricky the Giant. May gabi ninyong tanahin. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw diya sa bye-bye. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Yes, at sa paigipabutan sa matag-usang naminaw palangga. At ito na sa pinakaduol nga butika o pharmacy langga, ha? Inom na, palit na o kape nga lamian. Ang kape nga dun ay vitamin C, mga taga-bye-bye. Oy, usap po na sa mga taga-Camotes Island. Mayong gabi diya sa taga-Camotes. Partly diri sa Cebu, diya sa Danau, sa Carmen, diya sa Sugod o sa Katmon. Dool-dool na tabay. Mayong gabi ninyo ang tanan palangga unsa pay gipaabot, ha? Basta kape na ganin na hisgutan, isara ang kape ng bayan. Mao na nga atong Amigos Coffee. Giuban na karon na, giuban na sa atong Amigos Capsule Idol Abay Ray. Muna sa wala pa nakatry sa atong produkto, try nyo lang ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalitra sa mga suking butika o pharmacy.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Butingo, koy.
2: Wabang kong koy, Lord. Nagkaragdar si Pakong Kabok. Nag-iisap pa dyan kong kabok. Ay, di ko kita eskasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labili?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat na ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit. Kana, radyad akong di gamit. Wa, radyo ko'y tambar dito. Kana, radyong Amigos.
1: Musa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadog ko, wala doon ko'y tambal, niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kublawat.
1: Anya, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wala, wala. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
1: Ilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanong 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong magpatong Sabado.
1: Sabado, ato lang naging, kato naging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience, may tagay may... Tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, ang kanang mga
1: taon na. Ako sa tang istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato nanay no, niya...
2: Oo, oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng pil. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Nga yeah. Ka lang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-roon ako ato, kay abe na ko, paon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko. Nga, nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, sige ko ginom, nga, pagka October, muna to na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba natinga ko kay makabakod na ko di na ko magkurukurog nga kanang ang witir gamay na nga sa una ko ay magsigi ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo naulian na ko to naulian na ko to di
1: hello
2: sige kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay kanang UTI.
1: Ana ka UTI, abrapil.
2: O kanabang sigid pangihi nga. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway nga. Inigkaot, magdugo dayon nga. Kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad nimo dai? Pila edad nimo kalimot ko
2: na? Naulian na sa amigos.
1: Pila edad nimo?
2: 56.
1: 56. So atong nag-skit ka 55 gato 54.
2: Oh, 55 pa to nya. Diyara jud ko na ulian sa amigos kay kaluwi sa Dios tungod sa amigos atong karon okay naman akong tanan lawas. Okay na wala na ko mag ano bang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung ako rausas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katingdog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, gol-gol akong tiil. Nga, pagkatumal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. O, pwede na kubyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rausa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, mawagyo po'y na akong nakatabang ako at amigos kay sukat yung ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yung ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang isa katong bagbag yung tino diri, di huba ko kayo. Amigos ro may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-check up.
2: Wala na, naulian na dahil. At kung pagbaging tino, nito karagang ang sakit, amigos na may nakauli. Wa man dyan ko, ingang nag-inom, tambal na lain, amigos na dyan. Di dyan ko magpakawa, o amigos. Bisan o hiling may makapalit o kinarton, mupalit man dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo, pakasunod-adlaw tulo. O namin kwata, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasisasi, no?
2: Gikan pag, Kuya Angel, gikan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang, hantag karon.
1: Is it straight or good?
2: Oo. Oh, na lang dyan ay akong gisaligan. Ay, huwag ko, amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Ngayon ko galit ko ni... Ngayon ko dito sa atong December. Ngayon ko dito sa... Kanang kuan, istasyonan ni... Kuan, Kirnahed.
1: Mahib, o.
2: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya no, ako pa yung sige, mapapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat ka kay, siyempre, kung ano ba, dako ka ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na, buyag ko eh. Ako naman lang galing makatrabaho, alis mo lang, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko eh, mahimong kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na taro.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Murang magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
2: Oo. Oo, nagpa-sugar po atong... Di man ko nang bago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya mahadlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa may na... Every three months,
2: magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya. Wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na tayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit sa mong bana karon, normal na sad.
2: Na, grabe, mura na yun, amig magong ninyo.
1: Nga naman si Idol Dipty Soy, nga naman kung mora mong bagong minyo, nga naman.
2: Ang angkay, makakuan lang ako, kanang makakuan ko ba nga, sa una katunap ako sakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kayo, gili mo itik, kayo gili, dito magamit, yara, labing niwang nga, niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng, way kuan ba? Kung lang ang bana at yung hadlok na gali ko, basi ngunit taglain ang bana.
1: Pero karan!
2: Nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kada gabi, yung kamang.
1: Pila tayo na, di mo? Pila tayo na, di mo?
2: 56 na, pero mura na, mura o kung kagahong lawas. Tanawon ni mura na 30 ka, 30. Masakot naman, basok naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamuls na kuno kayo ka?
2: Isang magbitang pa niya! Isang magbitang niya dahil na! Bulag lang po, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya?
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang, dilig dyan, undangan. Istak sa akong pares, kay, kanaligayaan ko, pirme.
1: Sige, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
2: Ay, thank you kayo,
1: pakapinan pag inatuog. Pakapinan at tugtunga sa sakong buga sumay.
2: Wow, thank you kaya Islam. Maunag din ay, pinakanindok na nagawat ng pulas kuhan.
1: Pakapinan sa natug kuhan, pakapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos, maugyoy kanang mura pag gangpanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik, yun tanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ako nawa naman akong paglaong sa una kanaluwat man ko sa Amigos man ako pagpasalamat sa Amigos ko pe
1: okay nga nagay kayo salamat na kayo parang kahilak ko sa kunimo
2: ang nga kayo na ko mong kayo lalipay man ko tayo
1: lalipay dyan kayo.
2: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, hingna niya si Junil ha. Kung ito pa kanahon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nabi kayo, sige, buta may pangita diri. Mutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mutdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among Euro, isa ay lang. Mutda, tuluri inyo.
1: Tagay-tagay pangalan mo, Bibian Labides diya sa Hilongos, Leyte.
2: Oh, Hilongos, Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
0: Yes, nagandagang salamat, Bibian Labide, no, diya sa mga taga-Leyte. Bye-bye. Sa isunod na lang, bye-bye DJ McCoy. Hindangan, tama ba? Hindangan, Inupakan, na yun, Hilongos, Leyte. Apertera, duula di mga palangga, no? Muna sa tanan nga naminaw ay namuglangan-langan mga palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy, ha? Yan, sa tanan-tanan nga naminaw sa itong programa ay namuglangan-langan. Duol na sa mga butika o pharmacy diya sa inyong dapit palangga pangutana ng Amigos Coffee. Ha? Mga tsaga Negros Oriental, bihadapita sa Argao. Ibao na mong asa paliton niya itong Amigos Coffee no, sa tanan-tanan nga naminaw palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Maragin na itong advice ninyong tanan na butika o pharmacy. Duola lang o niya pangutana mo o Amigos Coffee. Palit sa tanang butikag parmasya mga palangga. Of course, nga to ang Amigos Capsule. Here we go ka Amigos Capsule.
3: Hi, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na to, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, sir.
1: Yes, sir. Taga Juan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo ka na picture sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ato, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kwan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, may mong paggamit, ma'am? May balita na ko, ipatawagan ka. Kaya usap ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
3: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
1: Okay, mag- lumbar pain. O, sige, sige.
3: Oo, sir. Kay last December, yun ni nako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Nyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan na ko og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di hapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba naganam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod aga rin na gani sa ubos gani, sir, gani akong taa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mo to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang jud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab jud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
1: So nawa ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: or na. Usa ka blister pack.
3: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na ako. Oh, buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
1: So, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
3: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kada po na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang ubang po nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, ting ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa ako menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po nga lika capsule, sir, Angel. Ala, nibalik man ako ang menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation at to, dili normal. Karon pag
3: yes, yung
1: Amigos Capsule na normal na, sir.
3: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, ma'am, Melissa, pilay edad ni mo.
3: 49 ako, sir. So maubito to nga.
1: 49. So angay naging magminopausal, no?
3: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyod ko, sir. Ang reaction gyod ato niya, maugyod itong ako ang kanang bingod na pa doon, there is a lubot.
1: Okay, sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
3: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karo, yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam, arita sa butang ng mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagay day nasakan sa pa.
3: Sir, bago ang kuan sir noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya sir, kanang feel na ko pura na magbagong dalaga ani. Mula po na ko ang experience sir.
1: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato pa.
3: Mudagay day naging sir.
1: So dagay day na dili na kuan dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
3: Kay kadung sa time kadung wala pa nang kuan sir, kadung napa ko di pa mati nga katong lumbar pain na ako sir. Mabalibad jud ko sir kay kapoy man nya bali na jud bayang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir, ani say dry jud siya.
1: Dry jud siya. So karon nga naka amigos capsule ma'am. Ni balik og ka kuan dagay day.
3: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir, na improvement niya. Lubricant food sir, honestly lang. Sa katong nag-print yung sir ba? Nila try ta- lang gid mo sir ang kanang.
1: Dili lang ta nang dagay day kay ari lang sa word nga lubricant.
3: Yes sir.
1: So mamin sa unsay kaadvice ni mo sa mga unsay kaadvice ni mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
3: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadto galing mga edad-edara na pareha pud nako nga nang edad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala og paglaom. I-try lang gid labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan gid ta kay sa ako ada ko kay kung pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gid na akong gipamati na wala gid na tabangan gid ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
3: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang dukog balig yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkaangay salamat Ma'am Melissa, tagaasa gani ta Ma'am Melissa.
3: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes sir.
1: Dagangay salamat ma'am.
3: Daghan pod kayong salamat Sir Angel.
0: Yes, dagadagang salamat Ma'am Melissa Lumukso. Oras alas 6:26. So, sa paigi paabot alang sa tanan nga naminaw, tataw kayo ha, Amigos Capsule. Yes, usas tong mga produkto palangga karon ang atong Amigos Capsule Idol Makoy. O alang sa tanan nga naminaw, ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika o pharmacy. Ha?
4: Amigos Capsule.
0: Labi na sa mga nanay diha nga kanunay magsakit ang buko-buko. Magsakit ang hawak. Magsakit ang batang. Sulayin ninyo ang atong Amigos Capsule mga palangga. Ha?
4: Atong handumon kinabuhi.
0: Walay kumon sa musulay mga palangga. Mara dyan na itong giingon alang sa tanan. Walay kumon sa musulay sa itong produkto. Ha?

0: Yes, amigos, Kopi Tangtanan, parisan na tog amigos capsule. Mga kape nga lamian, mga kape nga epektibo. Mga produkto nga mohatag og kaabtik o kalagsik sa tuang panglawas. Wala sa wala pa nakatry, try nyo lang mga palangga ha. Ang atong Amigos Capsule, Amigos Coffee ha. Mapalitra na sa mga suking butika o tindahan.
1: Ay apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
2: Sige na gyud kagreklamo analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Mulo.
1: Unsa man pod na, pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
2: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy permi.
1: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
2: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
1: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot nilagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko darong.
2: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang ko ginumlo ha.
1: Salamat kayo apo. Nibalik na giyod ang akong kuso.
3: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap, nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, ang sa paigipabot ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug parmasya. Asa mo dapita karon na minaw palangga at torasad mapalit ang atong Amigos Capsule. Muna nga alang sa tanan ay muglangan-langan mga palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Yes, wala na tayong oras. Daghan kayong salamat ug maayong gabi sa tanan.

Ya sa nga palanggaon sa paigi paabot mayong gabi ibus bunjo. Diya sa mga taga Kanlaon nga naminaw. Usapod sa Cool FM diya sa Payawan, Idol Digitom. Kamusta diya doal? Ya sa...

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod abikado gid ayo nang akon tulog habang ang Detox Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang Detox Coffee Mix.
0: Detox Coffee Mix. Mabasa ka
2: po ay Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yan nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May
0: okay. Papalit sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo yung Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
9: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa imong product na lunch of your aid o minamins oil o nasong coffee o servitin o remain o lunch ay drop. Ako ang excited manggod ko ma'am, gamit ko ang natay. Sabi ng mga programa nga para kay siya, makaayos din sa sakit. O, kung ba na po, na ko anay si sagit na tipo, gamit po si anay kay mag-ayong manggler, ngayon tinagod siya ng kanyang product ni Ma'am Aileen. Dito na mo pagpabulag anak. Sige rin yung Japani. Sada ma'am. Salamat ka ayon ma'am Aileen sa iyong product nga. Ayon rin mo
10: sa If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
12: Hilin Babor. Mm. 55. Tagayungon ko.
13: Tagayungon
12: sa dumagit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
13: Okay.
12: O de yun, lamang po ang katulog.
13: Karong?
12: Katungo pa ka tilaw. Wala
13: pa ka
12: sila. Kanang kapsul o.
11: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Aswagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
6: Ilan na kabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas, food sa ko ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, la size 58.
2: Og siyempre, alang sa to remind ya capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka kang isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika, mapalit sa mga butika. Victory Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex. Nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o ganapanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya.
6: Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
7: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
9: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat Poor. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
10: Mm-hmm.
9: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
10: Yes.
9: Maayo ba di ay ni siya? Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
10: Salamat kayo.
9: Tinood yun na.
8: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
12: Oh la la.

0: Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Yes, oringos sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
4: Unsa man itong imuhang sakit, sa wapag kaninom o Dragon Fruit?
3: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
4: Sadya na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
3: Oh, salamat ito na yung mga produkto so, dok.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Kay may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos sa ito ipailatong kabangalan, no?
6: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan sa Kop sa Bago Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
5: Okay, salamat kayo.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Testimonya sa Wonder is Kualin.
9: Kasi wala sa tamura, siptang at sa lawero ni Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo. Ingan mo po, jail, sunray, under screen, kaya hayaan yung doktan ko. And nilipon ko, titik-titik kan wala ko ng kaway kanya amo na isulayan may itiyan tulayan lang ito ang iskwalin kaya mismo give ko may kasinati ang din sa wonder iskwalin kung mahimo gamit yun ang pamati.
8: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-spadak nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.

0: si Albert nga taga-Dumaguete.
1: Opo, nga akong mga TL o mga palakit.
0: Kapagaduwam na po sa DTX 500.
1: Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag.
0: Mga sagati.
1: Wala pa'y bulan.
0: Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot.
1: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX! DTX!

0: ng 100 na lang.
1: GTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa gamahimsugon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati ning atong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ning atong programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanon ay Doc Hands Lim Nolo. Oy, naka DTX 500 na ba? Pangitaa ganun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo o antioxidant level na herbal. Kampiyon ka ay mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain, no? I-maintain kada adlaw mga higala. Himuan na nga bitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw, ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO, di pagkalimta na inom na, nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow. Ang pinaka patsada, pinaka uso ka ayron mga higalang nga kape. Digyud malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban magbagulbol na lang kay mahot dan og stacks. But anyway, kanunay mga higala garista king tas mga butika. Mga penata, tara. Kapinata. Huh? DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayong nga kape, ha? Ganaan mo og bago nga kape. Ganaan mo bago. Ang bago nga variant, mga higala, sa DTX Coffee Mix. Mauning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala, sorbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay basi na anay stocks. Anyway, na anay mga butika nga na anay stocks at tuang pinakabago nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas butika. DTX Premium Coffee. Di ba galimdan ha? Ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaluol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook dira ron, hello ninyo. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan, asa man na ba ito itong pagsibiya ka ron? Mga silingan na ito ng mga probinsya, abot sa itong pagsibiya ka ron. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Nga ito mga senior citizen ron. Naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanog kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ato ang kanya kapag teka na ang buhay mo gumintawan. Ani sa tasagoan, paghatag og pagsagad ani mga good facts. Actually, lagang mga pagtuon na binagyon ni mga nutritionist. Gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me, mga higala, I highly recommend. Gamit mo o good fats. Is good ang fats. Unsa man ang fats? Lipid or fats? Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common, kaning LDL o HDL. Kaning LDL mo ni mga bad fats nga gikan aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan, mga mantikaon nga pagkaon, mga saturated fats, mga trans fats nga makuha nato sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika mo na dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi na to ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL, high density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitagkaon mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Nagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats nga gikan sa prutas ug sa gulay. Ang pinaka excellent source ani avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong. Lubi mga higala. Kanang butong yun o kada adlaw, the best yun na. Oh. Butong kada adlaw, bisag usa ka butong kada adlaw, enough na na siya. Kada adlaw, butong yun. It is an excellent source, mga higala, of medium chain fatty acid, good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats, good, nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. O, muna'y kalainan, ha? Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon nga pagkaon nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pag yun, makapa-heart disease pag yun, makapa-arteriosclerosis pag yun, makastroke pag yun, mga higala, maka-heart attack pag yun. Kunting paita, no? Ang good fats, muna sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang. Nabinagyod kung plant-based lifestyle ka, mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muli na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog. Yan, dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog sa tapadyutay ra imo makaon. Nya lugay pagikang gutumon. So makalikay yun ta higala na binigyan ni ngato mga kalite X o mga kalitri mayo. Makalikay kita sa pagdugang sa tundimbang kay magdugay at magdugang at tundimbang. Kanira bang life kaning kinabuhi is a circle, no? Balik-balik lang, no? Usahay makadayet na ta, maka-exercise na ta, then after all, mga higala, murag na may mangikaon. Kaon na po. Nya, kung ma-observe ni mo nga manambok na po ka, exercise na po ko, anime. Jogging na po ko, kay murag nanambok na po ko, anina. Mag-diet na po ko. Pag humana po diet, humanog exercise, kao na po ko. Parang ito nga, life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Walang excellent source ani mga higala, number one. Kari mga

0: good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na din. Yes, sir. Very good yung kayo ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet ako, nag-exercise. Dahil nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow. Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kaya sa itong mga texters. So, D3 bio usa sa iyang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ang D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compressed virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya magamit. Kung saan ni mga higala magkatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakaunaan na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon na mga good fats nga itong ginamention, eh, naatay D3 bio kada adlaw. So, kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulangon nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Yan. So, ha, kanang avocado, kanang olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog mga higalaw niya. Gaubos pag yun ang imuhang cravings. O, muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Yan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kayo na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naani sa itong D3 bio. O naani sa itong D3 bio. Muna nga, kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Wala gina ang problema aniron kay dili man tahingaon og prutas. Di ba, murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right, mga higa? Tinuon ba? Kakaon na guro tag prutas aning Pasko na. Isang tasan. Oh, para. December na. Isang sagot ko pare. Oh, mga Burmans na. Hey, how about karong mga panahon na? Kung wala gyud na sa tong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na to adlaw-adlaw. Pinaagi sa pag-inom sa D3 bio. Kada adlaw. Ha? Ang D3 bio na to, pwede na to niyang i-maintain kada adlaw. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaghanan. Sa to mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kada adlaw. Pangontra sa Alzheimer's o dementia. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-ditribayo na kadaan daw. Hindi akong may experience ninyo nga may panahon sa kinabuhi nato nga dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay ditribayo kadaan lang. Himo na tong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilahang mga kabataan. Number one, mangginang atong mga bata. Para himso ganun ay healthy atong mga bata. Kaya mag-supper manggod, kita mga ginikanan, kung ang atong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian ang mag-antos mga ginikanan. Muna nga mga mamis, himuan nga vitamins sa mga bata ang ditribayo. Ipausap lang na kadaanlaw. Pag mata nila sa buntag, pausapon ni mo siya og ditribayo. Mugana ang ilang kaon, ana. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon o trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan ang kanindot, ana, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance, mga higala, sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid, sa lawas, labi na yun yung ditribayo na to MCTs, na naa sa ditribayo. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain, para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna yung nakalindot, mga higala, sa ditribayo. Kung ipamintay na ito na sa itong mga bata, kadaan daw. Muna ito yung mga bata nga gi-eskwela dira, na ipamintay kadaan daw, ipainom na sila og ditribayo. Ang atong ditribayo! Mag-uban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang ato ang Mighty C, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. Saan ba yung mga higala, kaya ato sa ning pamatiyon, ning pipila na to ng mga consumers, nga naayo na, o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng aura value. Epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver. Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may mumortika siya rancho kompensa. Mula sa Ampalaya, na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Mayroong soap oil, ma'am. 40 seconds.
3: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Midok Ramilo, eh.
2: Ano mga pagkakarili na hindi palit meron?
3: DTX 500. Sir, so, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Makapang yun, ma'am.
3: So wala pa ka nagamit, anak, sir? Ano sa tayong mag-ibate, sir?
2: So, ang mag-awi ang paa, mga siya, umusog ito ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumbang ako, ma'am. Magdadahalag ko ba? Tiyari sa hukod ba?
3: So, karun, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may napiling karun, sir?
2: Kalo, sige na ako, ma'am.
3: Makahatagid ka, ayon, sir?
2: Makahatagid ka, ayon, sa akong taon.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
2: Sa wala pa na kay Balo, hindi rin yung naging mag sa doktor sa klinika. Makapanggaling yung mga palatiyan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo, ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Hurok Uno, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa Osaka. Diabetic o mild stroke. Busa, nakabatib ako sa advertise sa radio sa Energy FM. Sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok katuig, bago pa ako nakatumar niya. Karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Hurok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. Superman.
6: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Pon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay Silikog Absent. Mahon na nga. Iparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C. Hinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika.
9: Pag Mighty C para
10: Mighty C kada adlaw ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naa sa mga butika. Mighty C kada adlaw mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C.
10: Pwede natong i-maintain kada adlaw. Labi na gyud to mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong bukog, ang itong immune system. At the same time, dali ta nga makarecover sa tuang balatian. So mag-Mighty C kada adlaw. O naa sa pinakadool nga butika. Ang nakanindot bito aning Mighty C. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
1: Vitamin C.
10: Oo, muna yung nakanindot sa pag-maintain sa Mighty C kada adlaw. Niya iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na. O DTX 500. Ako, maningala ko. Usay, dukaon yun ko. Basta naka, makainom kong DTX 500 o Mighty C. Grabe. Katulogon yun ka niya. Una yung nakanindot sa pag-inom sa Mighty C or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng very, kuan ni siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat. In a straight line, mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun, mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaluha ka beses pag yun. 2 times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaling ato mga ugat bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay manaw or dagko nga ugat kung isumpay-sumpay na. Perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaling ato mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kay nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan na itong ginakaon nga naay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog og healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kunay mga bara tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang atong mga blood vessels, mag DTX 500 kada adlaw. Tungod sa antioxidants nga naa sa DTX 500 nga perting taas ang yun. Perting taas ang antioxidants. Nakuntabang sa pagprotect sa itong mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan, ano yung mga fatty deposits. O, diba? Magkaedad ta? Naanatay mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Muna ma-high blood ta, magka-problema tas kasing-kasing. So, ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na tas pag-inom sa DTX 700. At the same time sa D3 Bio, kada adlaw. Mag D3 Bio, mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ito mga arteries, mga higala, mga ugat na ito. Naas mga butika. Sa mga nangita sa itong sabon, sir, asa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Katul-katul sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtum ba na, gusto mong sabon nga na'y whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay, galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imni nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsigi na naglumoy-lumoy nira. Agad itong extend herbal capsule na as mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lamian o gumot nga klase sa kape, mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo, DTX Premium Coffee na as mga butika. Mo sa ibabay ko higala, kaya nga itong oras limited kayo. Umapon, mag-uban na uban na punta. The same na oras, the same na sibya. Programang kasayuran sa mayang paglawas, Doc Hans, Lima, Nolo, nyo nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara! Kuyog ta! Kay mga penata!
11: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
5: Welcome, o kumusta mga suking tig paminaw.
6: Welcome, Visayas, Uga Mindanao.
5: Ubanina po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga sokin tig paminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi niyong obo si Gala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kadragon Mail, may adlaw dia, may adlaw sa Malaysia sa ato. Sana ganun ay nagasunod sa ato ang programa from Visaya sa Mindanao. Ani ana sa mga sokintig paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan og insaktong impormasyon. Sumala pa sa mga kaigsoonan nato nga nasulayan na ang ato usab nga mga produkto, no, nga napaka epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga moy usa nga muhatag kanatog dugang kusog gabas ko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tig paminaw. Dako kay katabang sa mga kaisuna nato, estudyante o negosyante nga moy lahat pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisuna usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Mga sokin nako nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Well with Chubaki, ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Dako kayo tabang mga sokin, tigpam na matagabiin ninyo ang IHA Plus. Labi na kay nanay, tatay. Anindot kayo mga higala. Nga may hatag ka na to o kahumpayan sa mga pamaol, panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape, nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay magkalimot mga sokin, tigpam na. One cup lamang, aron ikaw maka hatag og kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw nakakape, naka-hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficio nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, katong mga kaisuna na to nga naluya na, gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit nga. Sige sila huna-huna, na-stress na mga sokin, tigpaminaw. Awa na gila yung katapat niya na kung doon naman may bunay, ringworm, no, mga sakit sa kapanitan. Gamit mo Dr. Punji Soap, kaabag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga sokin, tigpaminaw. Kaya ang presyo, no, barato o epektibo nga mapalit ninyo sa nagarang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga sokin, tig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga sokin, tig paminaw. Pwede nyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon, mga sokin, tig paminaw, 1 hour after meal. Ano usab ang ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tig paminaw, ang Goto Cola, di ba? The scientific name for Goto Cola is Centerella asiatica. Mga mga naigala ang nasa usab sa scientific name sa Goto Cola mga sokin tig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Goto Cola mga sokin tig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? para nito mga kaisuran na to, nga mahinay na sa alang usab sa mga estudyante. Ah, mga limtanon kayo. Muna, nga diha-diha, niya na ang guto kula nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa ato ingredient sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya Bisaya soga Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas baskugon.
5: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule of Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi pangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang Lidex Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takamatik ko yung nasa.

0: Julio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilay, no? Ay, no, po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kaluloy sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na puyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
4: Ako si Rimisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempre gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance eye drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance capsule, Lance UID capsule, nanginom ko ang Lance corn cookie, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko kay Sir Gadelsol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unahan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa uktiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV, Life Care Marketing Incorporated.
7: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
8: Pero ay barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong inabuhi.
7: Kapulso, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Heto na ang astig na ka... Sa kondisyon sa lawas, can treat erectile dysfunction, makakaabtik o lagsig o gado na.

0: flexibility nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Cruz Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bai.
3: Atong oras mga bay, 21 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kaehe, arthritis, taas o uric acid, taas o sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan, kauban ang astasan tin organic seaweed, mas taas o santon, purity, 5 times beta-carotene, taas o vitamin C, pure energy, dili sayang, nga makakabagong gasto para makaangkon og may panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. There is
4: ano pa kita malilimutan? Paano pa kita?
3: Sir na, una hatog basa gining pagtimbaya. Dol, pa-shout out ni Choi nga nangapigatas og ni Crisel nga naglingkod og ni Ate Katyang. Diya sa Saudi Arabia, ma'am, unsa man. Unsa mang oras aron diyan dapita. Matuban niya. Maayo, sir. Come nato. Diya, sir. Okay, okay ra. Okay ra, ma'am, Arabic. Ato ang lugar diri sa tayasan. Sadya ra kay Pangpang. Kumusta diya sa mong gikanan, ma'am? Diya sa Pangpang, ma'am. Diya sa Sukib, ma'am. Nga usahay sa unang bata ba ko. Na'y madunggan na ito nga marabag magdisco. Ato nga gabi, eh. Pagka-umangutan na, asa man itong disco gabi? Eh, marag sa Pangpang matugikan. So, ganyan niya. Doon na po yung mga pagtimbaya. Nagi ka ni Leonard Guapo. Uy, si Bay Leonard Guapo. Amato pa ito ni Leonard Guapo. May gabi eh, Bay Ron. Shout out Ate Alma, Ate Gerlaine Jokento, Francisco, DJ Maria. Salamat, Bay. Okay. Bagong pag-account si Bay Leonard Pauner. Adi na Leonard Pauner, kundi Bay Leonard Guapo. Okay, Bay Leonard niya. Magulat ba ko si Butambag Bay Hakay? Butambag ba ka, Bay Leonard? Sige, ha? Sige, dito maglangay. Ato pa rin, timbaya on the eye. Kaya nagtimbaya, nagsugod si Bay Leonard. Timbaya na to dia sa man si Hebindoy, si Ma'am Lintugdang, ang papamina way undang. Dito sa matuog ni Ma'am Alves Carpe, nga kanunay mga pe. Adlaw o gabi, eh. Saba ni Ma'am Christy Tao Bilbonte, atong guwapang ate, samtang diha, pod sa magtuhaw si Bus Digo Herodias, kansa papamina, wagin mapakyas. Kaba ni Boss Dindo Abrensilio Vlog o ni Ma'am Catherine, may gabi din dapita. Sabto, dito po sa kampay nila ni Tio Jesus Jukento o ni Tia Elby Jukento o mga anak na si Bay Bimboy, Bay Buboards, Dung Alpe, Bay Jerel, Day Michelle, and sabda ni Maria Bungangira o Ma'am Jerlyn. Huwag ka na diha ng mga Jukento pamili. Tanail di Bagyo pamili nila ni Day Ivy Tanail o Day Angelina di Bagyo Tanail Duran. Okay, sa tanahang na minaw karon. Ito na pala pagtimbaya. Ito nga hatag ng pagtagad mga bay. Okay. Diadre. Ani Ma'am Bilin. Kalihan sa Lisi. Okay, Ma'am Bilin. Itong basahin mong greetings, Ma'am Bilin, ha? Mato ba ito ni Ma'am Bilin? Kalihan sa Lisi. Good evening, bye, Ronnie, bye. Pass out out. Puriha sa barangay Dalaopon. Sila si brother and sister. Sila si Julieta Sabanal. Arsili Kalihan. Nara Kalihan. Emperado. Hirehito, okay, Hirehito Kalihan. Ada yung Chris Nari Kalihan. I'm watching, para niyaki city. Okay, madibagawin na rin mo, ma'am, bilihin, ma'am, bilihin.

0: Avon Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended Ayus Avon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Paong sa Astasan.

0: Huwag tang-ang balatian.
1: Kaning high blood pressure nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
5: Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
6: Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336.
9: Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Ako si Lucia Galanido, Pagahero, Hagnat, Bohol. Ang akong kasi nagsian sa NAMS capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa NAMS liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: pangalama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 50 minutos ang milabay sa alas 8 kini mga dakna gihatod kanato sa mas gipakusgan ug mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw na kabalaka kay ani ana sa tunga mga suking butika ang mas gibantu karon nga Dragon Fruit herbal capsule kung dinili kamayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balat tian kaman ula, pwede gyud kamo nga makatumar. Ug ayaw hulata, gay mong lawas mobigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan salkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton ug arthritis uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi nga mapatin-aw sa nahanap niyong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bagkamo sa lamian humutog herbal pagyud ng coffee. Ani ana, gipila ila ang pinakabiktibong herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Gabi Mix with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilaw disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Gabi Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayad, doon mga pagtimbaya diretong hatang na pagtagad karon nini nga kagabhion mga bay, itong alantaon mga bay. Okay, amato pati ni Ma'am Arabic, maing gabi sa Ronnie Bay, kumusta? Dan ni Ma'am Nenet Idunilia Tinebruso nga naglantaw karon atong hatang na pagtagad kining pagtimbaya ni Ma'am Nenet Idunilia Tinebruso. Okay, amato pa niya, mayong, manghangyo unta ko sa tanang mga naminaw sa pag-ampo nga unta, makita na ang uyuan sa kungabana nga naigo sa bomba sa usani sa Ukraine si chief engineer Jerry Tinebruso bulo unta makita na siya sa nabalaka sa taon ami usamay iya dangatan karon wala mi balita sa lapt atino abi na ko ni kuan tinud ana diay nga naigo kuno sa bomba sa Ukraine okay nga si chief engineer Jerry Tinebruso. Okay. Okay. Ato yan po, ma'am, ha? Ato yan po, ma'am, ninit. Pasensya ang aksyon ko katawag kaya binakog binuan lang. Tinood na na din. Okay, na doon na pilain, ha? Si ma'am, ninit. O, mga gabi, eh. Kaya kanyang mga pagtibay, ma'am, ninit, ha? Kaya doon na itawag atong hatag at pagtagad ka ron. Nininga tak na, nininga kagabihon, mga bay, kanina. Mutambag na si Bay Leonard. Okay. Bay Leonard, ha? Stand by. Okay, okay na, Bay Leonard. Nana? Nakasulod na, Bay Leonard?
2: Okay,
1: mga gabi, sige, bay. Sige bay, atong mga tambag karon bay kay imong na dungog ang atanan nga sa tuwa nga sugilanon karon bay dinhi nga kagabhion bay.
2: Ara ka tambag no na. Nakoy basahon bay sa Bible bay.
1: Sige bay, balik basa bay.
2: Apo sa sinder. Atay mabasa dire sa Unang Korinto 3:3. Versikulo 2. Ano dingon? Pero ang dingon dito. Amon teksto. 3-2. Dara.
1: Sige ba, sige ba.
2: Paminaw sir, ha? Amon dingon. O kung doon ako'y gasa sa pagtanagna, o nakasabot ko sa tanang sagradong tinago, o sa tanang kahibalo, ug kun nabatunan ako ang kalig-on kaayong pagtuo. Tony Balhin ang mga bukid apan walay gugma. Sa tres, ako walay kapuslanan. Konser kanang abala naman ta nga kanang sa gugma walay dato ubre, walay lain-lain rasa. Kung gugma, mubati mga dana, bisan mo imang pata nga, dili ko angin niya, dili siya angin ako, dili ko angin niya, dili niya angin siya sa tungod sa among posisyon o kahimtang. Once nga mubati ka gugma, kanang Murabot ang dili na ninyo makontrol. Pero, sa sitwasyon ni mo, sir, I don't know kung hindi bawal ba sa eskwelahan na magkarelasyon ang student o ang maestro o maestra. Pero kung ang basihan, sumala pa sa teksto nga itong gibasa, kanang bisan pa to, dog, kanang graduhan ka, huwag na ano mo tanan, pero mubati gapon ka kulang nga naman. Kay kinamagong konbayron, kinamagong mubati tagugma, diba, kinamagong mubati tagugma, murag, mahimo bito na to, nga posible ang butang imposible.
1: Mm-hmm.
2: Kung kita na higugma.
1: Mm.
2: So, mawala na, sir, kanang ako'y katambang naman, sir, nga kanang kwan, kung ready ba ka nga i-sacrifice ng posisyon tungod lang sa binuhat ng higugma, kay wala man po'y balaod sa tao, wala'y balaod sa Diyos nga nag-ingon nga ayaw ka higugma.
1: Hmm.
2: Pwede ni mo siyang sultihan sa mga gibate. Pero, mahalaga na, matapos mo sulat, pwede ka nang mag-ubla ang iyong kagmaon kay maestro, si, maestro ka na sa estudante. Pero, mulag sa tanahan ako, sir, kanang kamaamupod kang mag-provide soon kung kamo mangita magkadayon.
1: Mm.
2: Pero galing lang posible nga maipit ka.
1: Mm.
2: Kay posible nga mataktaka sa mong position. So kinilang ang angin mong naon, sir, isuknas mong kagalingan ay pangatan na kung andam ba nin mong isakripisyo ang imong profesyon tungod lang sa binuhat ng mong higugma.
1: Mm.
2: Kaya bisa kung sa'yo mong piliyon, sir, sila mong matawag nga lihado ka. Pero, posible nga, deligapan ka magmalipayon kay mulang matawag man ni Byron nga first love niya.
1: Mm-hmm.
2: Na kinibay ang first love para mapunay gigitaw sa kanta nga Power of Love, gamhanan kita mga sir.
1: Mm-hmm.
2: So, kung ako pa ni mo, kung pili agad ang kung unsa gid ang nasa ng kasing-kasing, pero pangayo guide ni God kay nanambutanga kanang magwalang puso nito ka na paabutan lang, sir, kung masulti ka sa mong gibating ato siya, paabutan nga maabot ang yung gustong edad, una ka masulti.
1: Maghulat lang siya, sir. Maghulat siya, sir. Leonard.
2: Okay,
1: kay karon nga umusulti siya ron. Umusulti siya ron nga kuan pa minor de edad, babasin og na ba yung mga malapas yung sa balaod ba niya, abasin mo sa buliing o sa padiha nga mga sakyan unya pud sa uban ba nga dunay kasina o kalagot niya.
2: Oh.
1: Imbis
2: nga kuan na, sir, kanang kung imong desisyonon ang gibati gid nimo, imong nanti kadaan nga duna jud kay masakripisyo.
1: Hmm.
2: Na ang imong lang imo lang ipangutan na yosok na kung ready ba kang isakripisyo ang mong butang tungod lang sa babaeng imigigog mo. So God bless naman, sir. I hope nga giyahan ka sa Ginoon. Salamat, Byron.
1: Mga pagtimbaya, Sir Leonard. Bye, Leonard. Mga pagtimbaya.
2: Okay, pahawal ko sa kong pamilya, Dre. Byron, ma-request ko, Byron.
1: Ano sa bay?
2: Konbay, katong tayong dalawa bay, Rivalira.
1: Tayong...
2: At ipahaom sa imong programa nga mga lama sa kagahapon.
1: Okay. Salamat ka, Leonard. Salamat, Leonard. Salamat sa mga manirton kayo. Kaya nga bulawan nun o ganabang makahulugan nun nga tambag by Leonard Pauner dia sa Dumanhog. Salamat, bay.
2: Goodbye. God bless.
1: Okay, mga bay. Mato si bay Leonard. Ato nga nadungog ihang bulawan nun o makahulugan nun kayo nga tambag niya mahinautan ni Sir John Dib nga mutuhop kato siyang kasing-kasing. Okay, nga doon ay lang pagtimbaya itong hatang pagtagad mga bay. Sa... Okay, matupato ni Ma'am Ninit. Salamat bay, God bless you. Okay, why sa pa yung Ma'am Ninit niya itong nga iyan po sa labang makagahaw Ma'am Ninit ha. Nga matapagkita ni mong uyuan. Matupato ni Ma'am Ninit, Indonilia Tidebruso, Manghangyong tako sa tanang mga naminaw sa pag-ampo nga unta. Makita na ang uyuan sa kungabana nga si nga naigo sa bomba sa Ukraine. Si Chief Engineer Jerry Tinebruso Bulo unta makita na siya na balaka na taon. Usa na iya ka gidangatan karon. Wala may balita. Salamat bay. Okay, Ma'am Ninit, ato yan po sa labang kagahom nga unta makita na ang uyuan sa bombana nga si Chief Engineer Jerry Tinebruso. Sige, adita maglangay. Una tapos ang sanahan, live musika alang kini mga higala, ikanta ni Angelan Pinto nga naguluhan og Hulog ng Langit.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon, Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes,
2: din ha, Doc?
3: Yes, mayo usab nga adlaw ka
2: Dragon Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mill, no? May adlaw usab diha.
2: Yes, Doc Alan.
3: May adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni kay Dragon Mill sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mill.
2: Yes.
3: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilaha nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, mm-hmm. Doc, no, ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyo ang yes. Suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience na ninyo, mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay yes. Tungod available na mm-hmm. Sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna, mao, mugamita, o Shiva Essential Oil.
8: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
7: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
8: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More, the bio-nutrition formula, ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More, the bio-nutrition formula. MV More, the bio-nutrition formula. Take more. Live more.
11: Agi.
12: Naunsa ka din, ha?
11: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
12: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
11: Dili, uy. Gikan mangugko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
12: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
11: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
12: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
11: Mauba?
12: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
11: Dagana ding ingredients ani no?
12: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulihi dayon.
11: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
12: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
11: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
12: Dragon Herbal Oil with Subaki.
11: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
3: ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Torra. 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana kuan na itong high blood diabetes akong lawa kuan lagsik na katurni ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na yung lawa sinalag ma dili mo kapuyon kana lag
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: So, oom.
6: Pila edad din mo?
7: 78.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana.
7: Oo.
6: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan siya ya di man chag gusto pa opera bali ako no siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito gala ka upa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
6: no kuan. Sa mga tail
7: no hubag jug maayo
6: hubag tanan
7: no kani inyo hu abot diri hu sa abot diri kuan
6: punuan sa paa
7: dapat ay misara jong na aday kanang amigos ko pe siya ni inyo asuna yan na to dito na maujo ni nakakuan niya doon hantod garon
6: ya karon okay na yung bata
7: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
6: ilan ang idadad to
7: kuan 79
6: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
7: okay umugamit sila ini kang kambala kay maujo ni nakaayos akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
6: amigos ko pe ray gino
8: salamat mga idol.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.

0: pangalama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 24 minutos ang ilabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, ihatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalalaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madugog sa Star Radio Tayasa na ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Bliciason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Molboal, Molboal Pharmacy, o SJN Pharmacy, Sabadyan. Butika Santo Niño sa Alegria at John Chan Pharmacy o Sinovit Pharmacy, Sinatilan We Cure Pharmacy, MPG Rector We Pharmacy o Shielmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy, sa Malabuyok Sinchon Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bituon Pharmacy, Sepura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drago Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran o dari sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Detribio Food Supplement, may isa ka natural, anti-viral o anti-bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagwalig-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalabs, Chia Seeds and Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapika na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bayha, dahil salamat sa tanang naglanta o nagtibaya karon sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. At itong sabun ha, salamat kayo sa mga nagpadala silang mga mensahe. Salamat diha. May na pagkwena ulit ni Kapitan Juby Taob adiha sa barangay Matauta. Matapato ni Kapitan Juby Taob. Good evening, bye, Ronnie Bay. Shout out diha, bye. Okay? May gabi na yung mukap. Gusto na makahigalaan diha sa barangay Matauta. Samtang diha po ni Idol Haripats, mga gabi eh. Ni Leonard Guapo, may gabi, salamat sa tambag. Ni Ma'am Ninette Indunilia Tinebruso, may gabi, isab nila ni Depelain sila si Ma'am Bilin Kilihan Salisi o si Ma'am Arabic, si Ma'am Meji Esteban Estaniel Serna. O may gabi, di ka natong tanan, isab ni Idol Haripats. Sige, alay musika alang kaninyo mga bay. Agikanta kini ni Lani Misalucha, kantang naguluhan o tunay na mahal.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkainay-inay na akong TB nga. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay. Kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga

0: luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
2: Kasi Lori Lindy ako nagpuyo sa Purokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal yun ito Marco aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis, murag nag kuan akong kutis, nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
3: Ubay special nga okasyon, namakay tao nga gusto ni mo malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Amps Flower Shop. Amps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Pangalama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 47 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagnag gihatod kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumoran dayog tambal, sulayg natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol. Aduna ite fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Typical antibiotic, tungkol kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa imong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labuyog Carinal og sa Malabuyog Cebu sabit sa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bayhatos, bon, salamat gyud sa tanang mga nagtimbaya sa itong mga sugid ti paminawan nga karunay nagsunod sa itong atulmanon undiin walay undang-undang ang ilang pagpaminaw sa mani Ma'am Lintugdang. Unya, kada gabi ipod, naminaw ka na to, matagabi si Ma'am Alma Iscarpe. Kao ba ni Ma'am Cristita Abdel Monte? O tanan-tanan pa, nga naminaw giyod, kanunay nagsunod sa itong tulumanon. Kao ba ni Bus Dindo Abrencilio Vlog? O ni Bus Digoy Herodias? Sige, sa tanan-tanan ha, may gabi, hindi dito maglangay. Atong tambagan, si Sir John Dib sa iyang suliran nga gihambin diha sa iyang dughan.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Salamat Sir John Dib ang imo gipambit ang imo nga sugilanon. Makiusa ni siya ka magtutudlo o maestro nga nagtago lang sa pangalan nga John Dib para nga dili ma-identify ang iyang kaugalingon. Unya, wa po dito kaniya kun asang lungsod ug dakbayan ning atong lalawigan sa Negros Oriental siya na himutang basta kay taga Negros Oriental. May mga bay, kiniyang problema ba? Kabahin sa usa ka binuhat nga iyang nahigugmaan kung diin sukad kani adto wa pa gyud siya ka sulay baka na nga uyab-uyab tungod kay mao kanunay nga ana di sang una-una ang pagpaningkamot nga magkahuman og eskwela sa diha na ka mag-eskwela nahimong maestro o pagka maestro na mao pa gyud na una ang pagtabang ngadto sa iyang gidikanan og sa iyang pamilya. Nya pila may sugilanon milabay ang mga pila ka tuig agikan siya nga pagkamatutudlo. Dibati na siya paghigugma sa diyan ang edad na siya og 35 anyos. Unya siya nga paghigugma ang binuhat o dalaga nga nakapaptik sa iyang kasing-kasing kinihang tinunan nga nag-edad og 16 anyos. Unya, nasa mga huna-huna ba na kinay nga mga kahadlo, kabalaka tungod kay minor di edad pa muguni. Unya, ato nga nasairan mga bay basta kay minor di edad gani kana bang giprotektahan magunis sa tuwang balaod mga bay. Muna nga di basta-basta ba kay simba kulang ba siya usa ka magtutudlo unya bisag tinuray ang iyang tuyo unya sakyan po niya sa mga tao nga nasina kaniya unya na ano mga gamiton ang mga dalaga may na magdahigugma kaniya kaya di magpagamit og lain simba kulang og wala mahigugma kaniya kay kinigod nga pagpaninguha sugal maguni mga bay sa diha nga maninguha ta sa usa ka babay may na lang og nahigugma wala simba kulang wala mahigugma. Niya siya usaga magtutudlo. Muna kung tambag ka ni mo, sir. Mientras tantong minor dinad pa ang maong binuhat, nga nakapapitig siya mong kasing-kasing, ulat ta siya nga mag-edad o 18 anyos kanang legal age na siya. Kanang hingkod na sa panimuot ba. O niya, pwede magod nga. Bisan o di ka makaingon niya sa personal niya. Kanagod nga, ikmanagod ni mo sa ipalabtik-labtik ragusin mong klasik. Maragod nga i-sulusambi nga i-good, ipadungog ragod ni mo kunuhay ba? Kana mga itawag bag nga paghaman ana, makapalabtik siya. Kanunay palabtik-labtik na siyong klase? Ngamun ka nga punta na nakoy binuhat nga nahigugmaan. Ang problema lang kay ako maedad na, unya kinisya, minor de edad pa, basing makapwis ko. Kapag tinuray din akong tuyo nga to kanina. Maragod po nga mga pagkidhat-kidhat. Problema lang kay kuan mangbabasa kay mga maestro mga seryoso magkuno sila. Mga rin na ito nga, ipaagi lang sa pasiyaw. Ano lang sir, ipaagi lang sa sambinga sir. Dili pasiyaw sir, ipaagi lang sa sambinga. Aron nga magkamatikod sila. Nga, naday kay binuhat nga gihigong maapan, napuno ka sa kahadlok o kabalak. Kutabag ka ni mo sir ha? May kutabag lang ni mo sir? Huwag din mo mabuhat ng paagi pala pasiyaw o kulang komedya. Kaya nahulata lang siya sa sakto nga pangidaron na nga pwede na nga panguyaban nga kada ba nga kuha na siya ka na nga hingkod na ang iya pangidaron. Kaya na nga pwede na siya nga maminyuan. Kaya garon din ito pwede kay minor de edad. Kaya sir, bata kong tambag na mo, Sir Jante po niya. Mitras tanto nga, di pa kaingon eh, bagi na lang pasulyap-sulyap na lang.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun.

0: Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong igala sa kangidad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 22, bulan sa Hulyo, tuig 2026. Mga birthday ng adlaw. Happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. O sa mag-birthday o mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Orang gidnay pinakada best sa atong birthday abtikus gan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar the best na gid kay nangagasa gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gid ta.
1: Lami man gid na siya.
0: Alami, ginang na mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, turas, 45 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali harigin sa oras. Naigyan ka ding orasan, magbalik-balik rin numero. Pero wata kabalo nga ang atong kinabuhi. Di na mo balik. Pagkabatanon, nagkagulang ang atong kinabuhi. Sama rago na og anong mo taliwa na kaslaing kalibutan. Adi na dyan ka mabalik pa dinhi sa kalibutan. Anong po na matigulang tadi na kita mabalik pagkabatanon. Unay giingon, padayon, padayon gintaan eh. Padayon sa pagkayod sa matang adlaw para mabuhi. Ginanglan mo dyan ka nga mo trabaho para sa imuhang panginahang lanon or sa imuhang mga needs kada adlaw. Labi na sa tumana na nagtatay. Trabaho, ginis nagmayo kay na, labi na tunay mga estudyante. Kaila, manang obligasyon ang pagbuhi, paghatag o mga needs silang mga anak. So, trabaho, good. Kayod, good. Kayod o maadlaw. Kiyod og magabi eh.
2: May bagong nagkasal, nagpakudak sa
0: may bagong nagkasal, nagpakudak sa may altar.
2: Paghalok, kamera, kumik.
0: Okay, tara, 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganahan nga mo text or matawag karong buntaga. Open ra itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede niya tawagan, pwede po ni textan kay andam gida ang muhatag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan pa mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usahay makayo, usahay pod makadaot o manabi man gani. Kanang lagi yung makaayo para hapsay o malinaon ang atong kinabuhay. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran. Ilabi na gini ni sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Diya si Malalo, de Libertad, Giolngan City. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Diya sa Ayungon, Bindoy, Banhoyon, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Ibta, ibta na ang mga iliptunod.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Ipataop og magabi eh. Ibton og mabuntag.
1: Unsa to?
0: Unsa to kuno. Bungol, manibataa. Klaro ato niya, mungon pagkang unsa to. Panghinga tuloy, pugod. Nangyete ka, wala.
1: Unsa to?
0: Unsa to, good kuno. Aming kit ka ng simod. trabaho ko maniniyot, maniniyot, maniniyot. Kodaker, kodaker, kodaker. Nagihingan. Dugsong ko na sa syudad kay para ko na siya maasinso. Matay iamang napil ko nung amas ni grabe man ko na yung kalisod. Inisulod siya pagka maniniyot. Magnitahoy-tahoy ang trabaho. Problema ang serbisyo kay paltos man pirme. Inigkuha sa picture matay putol ang ulo. Inipagkuha ni mga gasandigas lube. Inigdibilos picture wa na nagkagod na kaglube. Paltos ang trabaho ni kudakira ni wad anyo ni pamugas. Wan agad ng bulugasan.
4: May bag.
0: Okay, toras sa alas 4:53 na gitse kabuntag. Yes, because is lagi to kong sobo. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, samban, ug sauban, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta, kay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Nagiyan nga, oras, oras na para mangmata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kaputi sa paa sa inyong asawa. Or sa paa sa inyong silingan. Okay, kumusta, kumusta sa matong matindirang tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong matindirang tindiro isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa matong mga bus drivers, pickup drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa matong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Hindi nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natumadagko ng kaldiro, dagkong sampot, lagom-lagom, butayang tubig inita, aron makainamong kape si Dudong o si Inday. Anang kape, the best magida, maugin itong pangitaw nilagmata na to sa sayos kabuntagon. Labi na ron kay medyo tingulan na. Sos, lami dyan kayong kape. Nagyan kape, it's our life. Kape, it's our future. You need to drink coffee every morning. And you need to put coffee in your pocket always. Ako si Mr. Kodaker.
4: May laing nagpa-picture duha.
0: Okay, tara, 56 minutos. Suman pa kalabay ang alas 4 sa kabuntago. Sa mga nangapiron, may pagpangapi. Sa mga nangatulog pa, muna gingod nga.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na kay buntag na.
4: Putol ang mga ulo, maniniyot, maniniyot.
0: Okay, des, barang kayo magtotayasan, may buntag din nung diboy hinoo. Atong higala gini nga kanonay na minaw sa Star Radio kada buntag. Galanog-lanog, sipa-sipa na ang Star Radio. Ano yung radio nung diya siya ang gamay nga kamalig. O sa English pa na, small hat. Small hat. Gamay nga payag. O mahatra. Munig yun, payag na siya payag. Kaning hot na, may hot nga payag, may hot nga init. Lain-lain na siya spilling. Walang kaning English lagi, walang tayo kaning spilling. You need to be careful. If you... yeah, ano man, if you write English, you need to be careful your spelling. Glanog-glanog, sipa-sipa na ang staridiro ni Repita sa small hot ni Nung Diboy. Small hat, gamay nga payag. Anong Diboy no? Good morning no?
3: Bangon, bangon, bangon!
0: So, kaoban siya ang pinangga og botan nga asawa ng Mernay no? Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis dia. Ilang may imadmira. Og sa mga apo ni Diboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Ibda-ibda na.
3: Bangon, bangon, bangon! bangon.
0: Ibda-ibda na ang mga tunok. Kay ka ng tunok, sakit kay gina. Labi nagmana, op, oh, pagkasakit na. So, ibda na yung tunok. Kaya di maibot, magna na.
4: Gibiyaan ko na lang ang akong pagkamanananggot.
0: Gibiyaan na lang ko na yung pagkamanananggot or coconut pilot. Og nilugsong siya sa syudad. Ngitag maayo nga trabaho. O may laing trabaho nga makitaan. Maniniyot ramang yun. Unay giyon nga may laing choice. Okay, biya po nang mo. Pan ka ng photography ka ba? Pinagkadaadlaw na imo kuha ni imo. Ah, murag tawhay biya gud. Kuha ra ka dito mga picture. Kuha ra ka mga video. Ronsa pa. Pagkauban, awa na payment dayon. Easy money. Tras kita ni 5 minuto sa mga kalabay ang last 4 sa kapuntag. Ano, alas 5 na yun. Sige pa mo, tikongkong niya. Tikangkang na mo. Unag yun, tikangkang pod pag may time. Ayaw, sige tikongkong. Tikangkang, tikangkang. Kay butangan. Masa may butangan ba? Tikangkang, mabutangan, ughabol kay. Ga, banga nga. Okay, das barangay Lutay Tayasan, may buntag ng Cesar Gabonada. Ng Cesar Gabonada, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Alang Bayrowilda, Bayrowil Caljilero. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bay Kokoy Guardario. Atong igalan ni nga ang sikrito, walo kabok bidbiron. Bay Koy, good morning, good morning. O ni resulta masikat. Amo ni hinungdan nga ng himsog kay si Bay Kokoy. Kusgan kayang gugmas yung asawa tungod siyang walo kabuok bidbiron. Nani siyang hawak upat siyang dugan upat munang walo tanan yara nang gibulag kay pag-usahon ko na sa hawak medyo bugat mad plano ganin ni siya next month kuno og makadaog na po kuno siya ma-upgrade kuno siya upat na pod para mudusin ang tanan. Bay Koy, good morning, good morning. Og sa mga silingan ni Bay Kokoy Guardario dia. Silang Bay Arnel, o Arnel Guardario. Og si Madam Luanda, Madam Kunsing Luang. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Bay Persinet. Nakusog mo gonit siyang panit. Bay Net, good morning, good morning. Og ni Bay Persinet, Bay Re. Ando na lang yung kubay. Ana dalan jukog dala kog dala kog arnola ani kay taon bay Kokoy mangayo kog bidbiron di magin mga atag oh nang inig abot sa print patulot lang jukos kong loha sa loron dahin kuno niya sa arnola. Okay, tala sa alas 5 na nagkid sa kabuntag o sa Sitio Laguna. May buntag po ni Chimo na Binson. Nga sa'yo kay nagmata. Ilang by Lixter Binson, by Dan. Ilang by Joey. Sa iyo, Titi Binson. Ilang Syra Aquila. O ni Harvey. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Nagingon nga. Mubangon. Para mo mulaag tanan yung ilaag may payo pundo mag balay trabaho ninyo na sa mga buluhaton sa balay na pa mo agi magsimog laglaag sa may mahimo ninyo ada. Okay na po ng laag makapawala po na sa stress pero kung ano bisag once a week ra ba once a week ang paglaag rag okay ra discipline. Discipline to wandering any place. Okay, tara sa alas 5 na gud sa kabuntagon. On the replies ng Dibuino, mayong buntag bay. Mayong buntag po bay sa og sa tanang na minaw sa Star Radio. Good morning, good morning. Okay, rayo ko dribay. Nangapi na ko bay, kauban sa akong asawa. O kauban sa akong duha kaapo. Ano akong duha ka po bay? Ako gining kitim plano gatas firme para paspas ang ilang pagtubo. Amo ay saktong apuan. Good, good grandfather. Always, someone always drink milk in his grandchildren. Hindi boy, no. Good morning, good morning. Paspas, may gumutubo ng bata. Basta imong paimnon firme gatas. Pero tisting, painom mo kape. Diba, sa loob sa upat katuig, manalag na iuska. Gramo ang tinubuan. Anong gramo man ginabay ang saman timbangan kay gramo? Ako na lang usa ka kuwit sa ruler 1 inches. Okay, tola sa 5:03 na gid sa kabunta ko. Ako nang kape lami, ako nang kape po. Sabi nagparisa ni Mugatas, lami oy. Okay, yung juga nga, kan di mo lami. Kape. With milk, with sugar pag yun. Alam mo palabig ka og tamis o ino mong tamis kay balo naman mo kung sa'y resultada. So, kanang light na good, light sugar ha. Light coffee and light milk. The result is lightning. Okay, stand by. Maminaw na kitang mga awit. Oh, I play a song entitled Anong gitawag og manggang hilaw. Oh, dagan mang manggaron niya. Wa pa man mahinog. Muna gitawag og manggang hilaw. Oh, request ni siya ni nung Liboy Hinoo. Iyako na ipahinungod sa mga nabdos nga nangala og manggang hilaw.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Ako si Yensia Nicolo. Gamit ko tanang haplas, tanang kape o nakagamit ko sa UAB na non-stop food. Mauna yung gigamit. saloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumasakit-sakit aning kalawasan kay 72 years na bayak ko niya. Mag-imintay na ako, Nance. Daghan tayong salamat sa Nance.

0: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko noy. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoyla kay makabright din, no? Kay naanam siya nga, palit ko usob ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, Ana.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kinawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na yung igala sa kangidad Pirate. Og na mo'y otang Pirate. Og mo palit Pirate. Anak rin kasimple ang atong kinaboy, og natay kwarta mo palit, og guay kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagad. Okay, toros, 33 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak kay Buntagda. Okay, rin ta sa itong kapalaran ka ng Buntaga. Pamina pa pati kaya ito lang yatag ura-urada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ang ton Abril 19 ari sa poton ka sa taong hangol o swerte numero color. To 8-4 og maron. Abril 20 ang ton Mayo 20 Tauro sa tagi og panahon ng imong mga higala swerte numero color to 4-5 og lavender. Mayo 21 ang ton Nyo 20 Ono Gemini. Malinaw ng imong adlaw swerte numero color 7-6-1 og gold. Hunyo 22, Sangtod Hulyo 22, Cancer, masakitan ka sa ipenulti sa uban, swerteng numero color 367 og sky blue. Hulyo 23, Sangtod Agosto 22, Leo, ayaw panumbalinga ang mga taong walay pagsalig ka di mo, swerteng numero color 289 og yellow. Agosto 23, Sangtod September 23, Virgo, dili magpadala sa taong gara kayo. Swerte numero color 378 og orange. Og gadtong atong katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangi lang ninyo unyang taod-taod. Gadtong mong kapalaran. Gatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili, kaihi, arthritis. Taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin frada, kagipakusgan kaubad ang Astasantin Organic Seaweed. Mas taas og santon, purity, 5x beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiasa na bilabolo sa batong Astasan Herbal Capsule Dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Garindan. Naganahan nga mugwapa, muputi, muhamis ang panit, gamit nag-ayo sabon, beauty soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon, beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, og makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen og mga nutrients nga maoy mo paputi og mo pahamis sa imong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop, mapalit sa iyong masuking butika og tindahan. Ang trato ko putot ka ayo. Saon na tao man og ting init. Lagi yun masikat mahalag putot na yung trato. Ay mong kabalaka kay magabi ito pong ramo. Okay, tara 36 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Standby, standby sa rekwita kay gaong-ong na po na itong mga pangkabuhayan showcase. Kaya wala ni sila, wala man sa tadiri. Alagyan ka na itong mga pangkabuhayan showcase diri. Aturan ni suportaran, suportahan. Kay muni naghatag o kinabuhi sa radio. Standby, standby. Aminaw na kita ang pangkabuhayan showcase.
2: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinakasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa mga consumer, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat
3: DTX 500. Mabalis ang mga butika.
4: Dita, Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
5: So, saan ba yung field day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-state at tumar ani.
5: So, wala pa na siya nainuman na. Kung saan yung gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuwan niyang gitrabahuan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuwan. May isip. D3 Bayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Pero ay barorong, tsinta. Purok ba ni Canon, purong extension. O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
3: Kapusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Mga penata!
12: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 15 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon.
13: This is Amapola Broadcasting System.
11: Product UE.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa may imong gigamitan?
2: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po, niya karon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay. Sa una day, na yung
2: 180, 200.
1: Muna yung blood pressure ni mo?
2: Oo, bisag inong pa ko para sa high blood.
1: Karon wala na kay laigi?
2: Wala, Jud.
1: Kanarang amigos coffee. So, permanente na ka naginom. Dumitugay na, mga pila na katuig.
2: Wala pa ituig kay Jutay Raman ang among kuan.
1: Jutay Raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
2: Matuog.
1: Barangay yung
2: barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
2: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So maayog yun ang amigos coffee. Imo diyong napamatuntaan. Sa dalasalamat mga idol.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong higala sa Kagidad. Dinilang siyong paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun ta. Okay, ito na, 52 minuto sa buwan makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Arita sa atong suwerte sa Salt Karong Buntaga o Kagapong Adlawa. Sa atong resulta, Gapong Adlawa sa last 2 sa hapon, 759. 759 sa last 5 sa hapon, 042. 042. O sa last 9 kagabi, 667. 667. Pagkado atong swerte result Kagapong Adlawa sa mga nakadaog. Congratulations. Agadong mga swertres, giatad ka na sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o gerbal nga baratog epektibo na anin na sa tumasoking butika ang nabantog o gmaski pa barato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala pwede gidgang makatumbar, ayaw hulatah nga ang imong lawas mubigay. Panalipdi ka nunay pag Dragon Fruit Plus. Osbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule apalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idaran na alas kasayuran at kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhon malutan o gang pagbato ng arthritis na umaguban patungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Bosa mga nanay, tatay, pagtumar, kronay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Amis pagid ka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipa ilailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tila medisin niyo, kininga mo ayo sa mga sakit o balatiya. Dragon Fruit Herbal Coffee, dunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyong masuking butika, dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Johnny. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din ni Mamel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, importante lang gid makabuka. Kung makita niyong kahayag sa inyong kusina. Okay, padayon tas tong kapalaran karong buntaga. Paminaw, pamati, kaya ato nang yatag ora-orada. Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra ipatigbabaw ang pagkamayan na tagon. Swerteng numero color 931 o green. October 24 hangtod November 22, Scorpio. Ganahan kang adto sa mga lugar nga makaparelax ka nimo. Swerteng numero color 264 o green. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, mag-ilog ang mga tao kanimo tungod sa imong pagkabuotan. Swerteng numero color 149 og silver. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, dili magpadala sa mga scammer. Swerteng numero color 754 og pink. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, huna-hunaon og maayo ang plano. Swerteng numero color 982 og blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, mudistansya ka sa toxic nga mga tao. Swerteng numero color 514 og Yellow Grid. Ang gantong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og samot. Now, if you don't know, now you know. If you know, now you know more. Tarotak tak, tarang tak tak. Philippines is a great history. Okay, katong mo kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalilangang masakit sama sa ilanat, high blood, diabetes, bukol-bukol, hubag-hubag o guban pang masakit nga gihambing sa iyong kalawasan. Wala una tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yeah, sa South Cebu, available ato Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malboal, Malboal Pharmacy, SGN Pharmacy, des Bajan Butikas, Santo Niño, Aligre, Chanchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore Pharmacy, Shilmo Pharmacy, des Lagitrin Pharmacy, H&Lets Pharmacy. Malaboyok, Sintod Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Barga. Dias Tumadog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Barga. Mantalongon, Butika Barga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Zipora Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apedra, Grisier Pharmacy, Dias Sambarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy, Mawagida, ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og dili sa Negros Oriental available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa itong Amigos Coffee o Amigos Capsule niya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Gingel Pharmacy.

0: Okay, ito ras, alas 5.58 na gids sa kabuntagan. Katong malulog lola dia, na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na gid para mang mata, oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingod sa kusina. Kanang kusina, kusina inyo ginaampingan na. Labinas panahon nga magluto, tagsundag. Maglong agog kanon. Ampingan dyan nyo na yung mga kayo diya. Ayog biya, eog. Napay kayo nga nagdilaab. Dapat secure. Secure your kitchen. Don't neglect. Ayog pagpabaya. Para dili ka mamakma. Okay, rata sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok. Paugnat po sa pusod. Spain, nagsilibrar sa ilang kadaugan. Ang bag-uway pang gikoronahang World Cup champions nga Spain, nilingaw. Or nalingaw sa mabulokon nga kasaulogan sa ilang kadaugan nga misikad pinagi sa usa ka parada dito sa kadalanan sa Madrid. Atubangan sa gibana-bana nga 2 ka milyon ka tawo kagahapong adlaw. Atol sa masadya og bibo kaayong programa nga gipaygayon sa Civiles Square si Coach Luis Dilapuente og ang tanang mga miyembro sa team tagsa-tagsa nga gipailayla samtang nagsulot og We Are the Champions nga t-shirts. Ang mga players og staff nagpahulagway sa wala pag-isa og usab ni Rodri ang tropeo sama siyang gibuhat ni adtong Lunes human gipilde sa Spain ang Argentina sa score nga 1-0 sa extra time dito sa New Jersey aron sila makoronahag kampyon. Gipuli-pulian og alsa sa mga players ang tropeo samtang malipayon nga miwara-wara sa ilang mga kamot agig pasalamat sa ilang mga fans nga midagsa sa kadalanan aron personal nga masud-ong ang ilang mga bayani. Adto mo mulitang sports gitad kanato sa Shibay Central Oil. Sakit ang kalawasan tumaranday og tambal sulay ang natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang Shibay Central Oil. Ang Shibay Central Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shiva Essential Oil ang plus nga motog epektibo. Shiva Essential Oil apalit sa mga suking botika og tindahan. Dinis sa lungsod sa Tayasa na bilabol atong Shiva Essential Oil diya sa Aix Pharmacy o Curie Pharmacy. Yes, malabuyok si Boa Bilabol atong Shiva Essential Oil diya sa Bit. Sari-sari store in front of nyo, malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago Tiyasa na Bilabol sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karina. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, sir? How are you? Your morning, sir, there in Barangay Bago. I know, sir, you're always okay. You're always happy because of coffee. Og sa mga kaubanang magtutudlo ni Sir Boyax diya sa Bago National High School, silang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa uban pang mga teachers din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta, kay buntag na. Okay, from Sheila Cadorna Velasco, good morning. Good morning, Madam Sheila Velasco Cadorna. Or Cadorna Velasco. Diya sa sityo Ungkangan, Barangay Awaan, Ayungon. Okay, doon natin ay paibalo masikat. Doon natin ay may nungdadong paibalo. O sa kapak, usa ka pakbag color violet ang nahulog sa may alas 6 sa buntag niadtong Hulyo 20, 2026 diya sa karsada sa Dool sa North Owell paingon sa Kangkaandog Kabulutan. Ang maong pakbag adunay sulod nga national ID, voters ID o cash nga sobra sa 2,000 kapisos. Alang sa makakita, iyan na ang kwarta o aduna pa'y gamay nga palipay. Ang importante, ang mga ID o yatod lang. Kang Rodi, Rodi Daginot o diri or dili, diri sa Star Radio Tayasan. Ang nanawagan, Hulito Kalamba. O, Kalamba ni or Kalumba? Kalamba ni na diri, mo may na diri di. Kalamba rin po itong pasakot. O, kita to na kita diyang pakbag, color violet. Paliog lang turnover at dos karuni na ginot. Or kundili, iato diri sa Star Radio. Muna'y gingon, inyuhan na ang kwarta, ang ID lang. Ang mga ID lang mo importante. O katagan pa magpalipay sa tag-iya. Ay, na magkaulag uli. Total matik naman ang kwarta, inyuhan naman na. Isag, inyo pa na i-turnover ng kwarta, ihatag naman sa tag-iya. Importante, mabalik to yung mga ID. Kaya muna importante yun. Kanang ID, lisod ka inang sus, prasa ng national ID, mawagtang na. Asa mong ka mangitag ID ron. Lisod ka i-process. Kanang kwarta, huwag mo trabaho ka, guskadla, makitaan naman eh mo. 5 pesos, ah, kitaan na ka, kita na dayon na. Kaula ka rin, tas kilis ka sana, marang kita naman tag piso po. Paliog, kinsa to na kita diag pakbag ha, pakbag. Pakbag, color violet, paliog rag uli sa tag-iya. Yatod dito sa Karodi Daginot or yatod lang diri sa Star Radio. Star Radio Tayasay. Gipanag-iya ko na to or ginanawagan, Hulito Kalamba. To the Southern Luzon, Camarines Norte, Quezon. Okay, ang nagkita yung oras. Napupos na ginatong naman pakurat sa kabuntagon sa tanan-tanan na itong mga kigalaan nga naminaw sa Star Radio. Mayong buntag kaninyong tanan. Og des tiyasan original bisaya mayo manok. Mayong buntag lang Joy Sorinio da. Jojo Sorinio. Jessica Sorinio. Fighting Katipay. Og di Boss Janon. Og Ina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, mangon attack kay buntag na. Naigyon mo bangon para mukaon. Mo bangon para matulog og balik. Akretong kinabuhi na anak magini mo bangon sa ses kabuntagon. Matulog pud panahon sa kagabion. Ana ra man ginaatong kabuher. Need nato nga matulog. Need pud nato nga mo bangon.
2: That's our real life in this world. You need to sleep every night and you need to wake up every morning. That's the reason why you're still alive in this beautiful Philippines.
0: Kaya itong Pilipinas ron, bisagun sa paka daggang mga isyo. Nag-iingon nga, hindi trigapon nga itong Pilipinas. Importante nga, malinawon ra. Ang imong kamot. Okay, das barangay Bagtotayasan. May buntag ni RJ Balasabas. Sa tuwing gala ni ang gugma perming lampas. Kay ang iyak asawa, walang kakupas-kupas. Ilang madaptik ya Balasabas, nanuntur Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og niyong Johnny Bainosa dinadapita. Og ninong Johnny Bainosa papayari, kanya akong radyo. Alas dos kadlaon pa, wak na, gatingog na. Nagmata na akong sayo, Bayre, kay basig maulahin niya akong paminaw sa imong programa. Munang advance kanya akong radyo. Kung may mo kanya akong radyo, way palong-palong. Palag mo karat ni, basta kay tumatik na gilis siya. Sa mga silingan ng Jolida, sa bay Kusta ni Ros, ilang bay Tunyo Inoodia, ilang bay Peter, ilang bay Roland, o di bay Ruel. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O ni Boss Digoy Herodias dia, Ang asayo kayong nagmata. Ang kanunay po yung naminaw sa Star Radio, Boss Digoy. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang by Reggie Herodias.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni by Dindo o ni Boss Dindo Abrensilio. Ang atong higala ni nga usa ka vlogger. Nga, ga-earning nga ni siya 2 million kada bulan. May mabotag ni Boss Dindo Abrensilio. Nga magtakilid, murag si... O siya man, bay. Murag si Rubin Padilla. Og magtalikod, ay, bay. Og magtalikod is Boss Dindo Abrensilio. Murag si Bong Rebilla. Nga, og magatubang, bay. Og magatubang, murag si Daniel Padilla. Pagkagwapo, ha? Kaban siyang kapikas, kinabayas, Madam Katerina, Madam Katerina Surinio, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diya sa sityo kang Abukay, Barangay Magtuhaw Tayasa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Kapitan diya, Kapitan Romel Mayagma, good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaban siyang mga barangay konsyales, si Barangay Konsyal Juicy Fernandez.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ninong Jelimer Fernandez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang nung naro dyan ng Ilsa, ilang nung Gwale ng Ruby sa Banal, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ah, bangon, bangon, bangon.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ah, tayo ni Baya, bataan din. Miskulaan sa unang panahon, di man miskulagon. Ang hinding nakataunan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, ragyon. Og dinis Barangay Kabulutan, mayong buntag po ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang kapikas sa kinabuys by Garner Hino or K.Dotske. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa tindira sa Tunisiyuan, Tosinuhas ng Madam J. Macabrero Diaz, Madam Kathleen Daba, Wilisa Ganaganag, og ni Mikmik Booking Kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni DJ Barek, mayong buntag po ni DJ Barek.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanunay po yung naminaw sa Star Radio. Ilan nung Idi Arnaiz diya ng Jilmar Nais og ni Jilay Kaedras. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consyal Simoyo Sores nga loud and clear po king Star Radio dire na pita. Consyal Simoyo Sores, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang Madam Edna Tirano og ni Retired Police Major Margini Tirano Yosores. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong sekretary po ni Diris Barangay Kabulutan, atong sekretary si Bay Nicodel Gauran. Og sa treasurer si Madam Julie Torres. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong vlogger nga si Bay Jan Paul Torres. Angga earning na pulis siyag milyon. Og ni Kabultay Bay Kinit Abuyba. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Onegyan kani si Bay Kinit. Nagdala-dala ni siyag bultahi sa mga dalaga nga muhikap. Sigurado diyong mupilit. Ang mga minyo na iba, di na pwede muhikap. Pwede namang yapon. Pero minyo may muhikap ni Bay Kinit, sigurado yung lagpot. At the surface and such and sins and now. Okay, turas, alas 6:12 na gid sa Kabuntagon. Das Barangay Poblasyon Tayasan, may buntag ni Boss Jirjos Nabdos dia, kauban ni Madam Mirian. Good morning, good morning. Ang dia sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Piso Manager. Madam Chris Mera Meres, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa ni Boyax Deron, Boyax Barbershop. Boyax Barbershop, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: With massage. Rag... Boyak, masat sa pod. Palot kas kas buat.

0: Dilik mo kao nagpamaha o guwayhom ba? Dilik mo kao nagpaniunto guwayhom ba? Di pagin mo kao paniapon o guwayhom ba? Munang ending. Oh, unsa na guwa. Ending, high blood yun. Ah, kanang humba, the best mong ginak siya. Pero, kuan rin na kanang manage rin ba? Manage to eat pork humba. Because the result or the benefits is not good. You need to eat regular, eat healthy food. Okay, sa alam sa atong station manager, Mr. Ayan, halatong sa itong kabalan sa bat, handos to binti at sa bayro ni Bay Librario, nga mandos o badlaw, mandos po nung magkabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, 138, Sir Buyak, Slabiog, Kanila. Kung nalamingon atong alagaran, ang labaong makagam sa mas pagalagad kanini ka na to. Og marapun po magduog-duog lang yapon tagbalik sa intag sa tagsa ka mga radio, same time, same station. Only right turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. La Size. This is Size.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
7: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. La Size. 17. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug ayo sa voice.
8: Love you sa maayong panglawas.
9: Love you sa maayong panglawas.
8: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

sa mga kausapan mayong adlaw na sa pagkanatong tanahan. Kumusta, kumusta ka to ang mga kaastasan ni ha? Kumusta naman yung pagpanikaisikay karon ining ato ang pagpaningkamot ing madanlog ng aping sa kalibutan mga igsoon? Kumusta di ato mga kaastasan users? Kumusta ka to ang mga kahigalaan? Kumusta di ang inyong pagpanikaisikay? Kumusta ka mong tanahan ilabi na sa itong mga malalang mananaw? Kumusta nga to ang panglawas? Okay ra ba mo? Okay ra ba mo? Unsa man, wara mong gaugoy sa inyong mga balatian.

Ginigitawag og astasan. Ang astasan mga igsoon, gituyog mugna sa Patch Herbal Company Incorporated. Aron makatabang sa mga katauhan na nag-anto sa mga balatian. Huwag malikayan ang mga balatian mga kaigsoonan. Manang sulbad na kanang tanan pinagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Ang astasan mga kaigsoonan, manay gitawag og perfect combination. Adunay ingredients, adunay mga sangkap mga igala nga naa sa mamala. Naapoy sangkap nga adunay dito sa kadagatan mga kaigsoonan. Manang gitawag siya og perfect combination. Ala karong adlaw atong isgutan mga kaigsoonan kining unsa maning law of potassium.

Putan ka rong tao-tao, doon man laman ni itong balak. Pangapot, pangapot. Yeah. Prokti na mga bagay.

0: kong kusog. Og sa imo mga sulti, kasing-kasing ko kanunay lang busog. Apan imbis luha sa kalipay ni mga aping mudagayday, mga dagkong lusok naman hinoon sa luha sa kaguol o pagmahay. Nganong ikaw pa ang gipitik ning uluwaton kong balatian. Nga daghan man unta diha nga nagulay na gani inuan. Kinsa man ang sumbunganan ning walay puas nga kasakit. Kangulngol ning dughan kanunay kining nagkitkit. Daw sa nagduhiraw ning kinabuhi taliwala sa kangitngit. Gimahayan ang langit nga nung diha pa kanimo nahilambig. Pinsa kaha ang laing nilalang nga nagpaabot sa unahan. Nga maoy makatambal ning kasing-kasing kong samaran. May mupunit pa kaha nga daw sama naman ako sa bulat nga nalaos. May manipa pa kaha nga kon imong singuho na nimaho namang ahos. Sayang sa mga nanglabay nga mga panahon. Gigugol ko sa usa ka binuhat aron lang intawon mahalon. Apan ibisan gamay wala gani limsi sa pagmahal. Ug nakigtaba na malhinuan sa laing binuhat. Kalamig yung apason ug bunal. Ayaw ko. Idangat mga ikson, kalamig ko nung apasok bunal. Hala, tantay mo. Tala, standby mo mga kaiksonan. Karong taw-taw na itong pagkaisgutan o kunsaning low of potassium. Isa mga nakantos rondihan ining low of potassium, paminaw mo. Kay para ni ninyo. Kunsay katabang sa produktong astasan sa mga tao nag-antos og low of potassium. Standby mo, manlaman nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu, Savon, Beauty Soap, ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap. Wala na may maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

Kauban. Love you, love you sa bayang panglawas. Nagyatod ka na ito sa produkto ng Astasan, mga Igsoon, ng pinakabagong pinangkusgan karon ng herbal sa Pilipinas. Niningin kayo na itong pagkaisgutan ang Low of Potassium. Unsa man ang Low of Potassium, mga kaigsoonan? Ang low level of potassium, diya sa itong panglawas, na ilhan kini nga gitawag og hypokalemia. Hypokalemia. Ang potassium, mga kaigsoonan, importante kini nga minerales o electrolyte nga makatabang pag-regulate sa ato ang heart function, sa muscle contractions o nerve signals, mga kaigsoonan. Munang kung ang potassium level sa ato ang lawas muus-us,

pasensya kayo sa mga namahoron ni ano. Pero kinahanglan mo ginatong diskaso nato ni mga kaigsoonan. Usa unang hinungdan nining low of potassium or hypokalemia mga kaigsoonan, excessive vomiting or diarrhea. Lain nga hinungdan nining low of potassium mga kaigsoonan is the use of diuretics or water pills. Ay, paggamit og diuretics mga kaigsoonan or water pills. Kay lain pa is kining not

Kidney disease. Ano ka mo, nakahibalo na mo niya na mga kaigsoonan. Saning chronic kidney disease. Dayon, lang hinungdan sa low potassium mga kaigsoonan is kining excessive alcohol use. O, kanang magasigil, lagiginom diyan, amurag mga kamil. O, amurag wala na yung ugma mga kaigsoonan, amurag mahubsa ng factory. Munang inom yung tamas ginhawa mga kaigsoon. Usa na sa mga hinungdan nga doon na tao makasinati tanihan ng low of potassium mga kaigsoonan. Dayon kining eating disorder. O kaning pagkaon na to nga wala mabalansi mga kaigsoonan. O kining gitawag na to certain medications.

pangusa ka tao. Naon sa may hinungdan mga igsoon ining tanan. Naon sa may timailhan mga kaigsoonan nga ang usa ka tao makasinati na niining itawag og luo potassium. Bantay mo diha ha. Bantay mo diha unsay mga sintomas niining luo potassium nang usa ka tao. Una, kining muscle weakness or cramps. Muscle weakness or cramps. Pagpanghina sa ato ang mga kaunuran. Ang uban gani niini mag muscle cramps murag bikugan. Ang uban magbinhog maayo na mga kaunuran diha. Na mga sintomas na siya nga low potassium ka. Ikaduha nga mga timailan nga makasinati ka o nakasinati na kaning low potassium, fatigue or tiredness. Sobras kakapoy mga kaigsoonan. Ay noon, kanang wag itay kwarta mga kaigsoon na kapoy mo dyan na. Kining watay kwarta mga kaigsoonan, sus, mora dyan tagihilanta. Oh, mora dyan tagalo o potassium maning watay kwarta.

mga sintomas mga kaigsoonan. Lain pa nga mga timailhan ngang usa ka tawo low siya og potassium kini gitawag og constipation. Oh, tubulon. Dahi kayong malibang mga kaigsoonan. Oh, mo na gitawag na to og constipation mga kaigsoonan. Maguba na lang gumanang nao. May paning atong nao nga murag ikumot sa mananaba. I-constipate pag yuta, nasamot. No, muna niya nga basig low potassium ra kaigsoon.

0: dito sa sa ilalo mga kaigsoonan sa mga kaunuran di ka di ka kasabot ano nagbinhod nagmaayo diha mga kaigsoonan imong gibati no so bantayan na dayon ang katapusan nga timailhan mga kaigsoonan nga nakasinati kanining low potassium o maglisod yung kaginhawa pero kining paglisod o ginhawa mga kaigsoonan in severe cases rani siya kung grabe na good na kasi kaliso na kaginawa, kay gibulagan kasi mong uyap. Parang kaliso na kaginawa. Dala, sige, oy. O niya, unsa may mga pagkaon, mga kaigsoonan, nga, muna ito ang bantayan karon, no? Unsa mga pagkaon nga puno sa potassium. Ato nang bantayan karong taw-taw, mga kaigsoon. Ah, mapainom-dom sa ata, na yung karong taw-taw atong isgutan. Kung nun saman ay mga pagkaon nga rich in potassium. Standby mo, manlaman ini mo ang painom-dom.
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant tulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon

0: makakalimutin. At pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Labyo Boya on air.
2: O, sa kadlaw na ng mga Ikson, nga away si Burikda at Buyat. O, muna yung nahitabo. Dili, naku kagwanta, di naku kagwanta. Ini atong pagpuyo, gubot kayo, di naku kagwanta. Mulayas ko. Ang sanay, mulayas ka. Sige, o mulayas ka na Burikda. O mulayas ka na Burikda. Maglumos ko. Ahay. Yadlukon man tani mo anang maglumos ka. Nga naman ay burikdat. Mahadlok, magaling kang maligo kada buntag, maglumos sa may noon. Ay, ay, ay! Ayaw, tinon, aday, may tinon, aday. Mahadlok, magaling kang maligo, maglumos naman.

Direktas ng papanaguban, mga Ikson. Ah, mahadlok mangani ko nung maligo kada buntag. Maglumos may nun. Batanga. Mala, sige, padayon ito mga kaiksonan. Kaganiha itong isgutan nun sa mga sintomas. O sa mga hinungdan mga kaiksonan, ano ang tao makasinati man o globe potassium. Karon, ato ta sa... unsa may mga pagkaon mga kaiksonan nga puno o dato sa gitawag nato o potassium mga kaiksonan. Una, kining itawag nato o bananas. Kining saging mga kaigsoonan. Dato ni sa mga kaigsoonan sa potassium. Una ang katong mga tao nga nakasinati o low potassium, kaon na mugdagang saging mga kaigsoon. Kining saging makapawala po ning bugas. Anong kabaloma mo nga ang saging makapawala sa bugas, be? Ay, siyempre, nabari unggoy nga gibugas nga sikaw saging. Ikaduha mga kaigsoon nga, mga kaigsoonan nga pagkaon nga dato sa potassium mao ang sweet potatoes. Kabalon, sa ni sweet potatoes mga kaigsoonan, kabalon na mo ani diha. Ikatulo kaning spinach. Oo, kanang spinach mga kaigsoonan, dato sa na sa potassium. Lain pa is avocado. Oo, kanang avocado mga kaigsoonan, kinsa man tong low potassium diha, pwede na mamuta magkaog avocado. Dayong beans and lentils. Orange and orange juice. Oranges and orange juice. O, pwede sa na siya. Dayon, kining gitawag na ito, coconut water. Kining tubig sa butong badiha, mga kaigsoonan. Tubig sa lubi. Rich na siya o potassium, mga kaigsoonan. So, kinsa man ito mga nakasinati, diya o ka ng low potassium, mga kaigsoonan. Uy, naray mga pagkaon diya nga...

Klangan pa niya, kung malangan ka mga igsoon, basta mo niyang mugrabi na niyong gibati igsoon, o na nga pakonsulta na is doktor mga kaigsoonan. Karon, ito tas pangutana nga, unsaan mo niya itong mahilikay tanining, mahilikay tanining low potassium mga kaigsoonan. O, sabay mo hato niini. Kinahanglan nga, imintinar na to ang ato ang mayong panglawas or healthy lifestyle. Aron masiguro yun nga doon na tayo insakto. Huwag ikong potasyo.

water, avocado mga kaigsoonan, mga oranges. O timanigyo na mga kaigsoonan, no? Onya, ikaduha, ngayon mong buhaton is stay hydrated. Stay hydrated, drink enough water daily.

Di makatasa sa squad lo. Nandilin na po na mayo. Sisip na po kayo na. No? Okay, kanin mo kong kape mga kaisunan. Ang palabihan nato ni, makakuan mo na siya, makadehydrate. Ikatulo na itong buhaton is avoid overuse of laxatives or diuretics. O, likaya na ito ng mga laxatives, mga kaigsoonan. Oh. Ikaupat, manage medical conditions. Oh, kanalabi ng problema sa kidney diha.

0: oras, mga kaigsoonan. Ikalima ni mong buhaton, normalikayan ang itawag na to o kining low potassium exercise smartly. Exercise smartly, mga kaigsoonan. Excessive sweating during intense workouts can lead to potassium lows. Okay, rehydrate with water or natural electrolyte drinks like coconut water. Okay, di po, grabe na po kayo pag-exercise, mga kaigsoonan. Hindi na po na siya maayo. Okay, panington may tagmayo, mga kaigsoonan. Kanang panington tagmayo, mulo po ng imuhang potassium niya na. So, igo-igo na kong exercise, mga kaigsoonan. Dire-dire tong grabe na kayo. O niya, mas maayo, i-rehydrate ni may mong kagalingon, pinagis pag-inom o tubig. O kining itawag na itong mga natural electrolyte drinks. Ilabi na niining coconut water.
1: This is Amapola Broadcasting System.

At ang mangosteen, doon na siya yung mga health benefits. Sama niya ng gitawag na ito o rich in antioxidants. O niya, maka-reduce siya sa mga inflammation. O niya, maka-support siya sa itong immune system health. O kining makatabang siya sa gitawag na ito digestion due to fiber, mga kaigsoonan. So gawas nga mukhaon ka o saging, avocado, mga leafy greens,

mga kaigsoonan. No, why kuya, ang astasan mga kaigsoonan kay FDA approved ni o halal certified? Ay napabutang mo sakit pa or maglog potassium pa kadiha mga kaigsoonan. Gamit na lang og astasan mga kaigsoonan, palit na lang. No, palit na lang og astasan sa mga radio stations.

pinapabutan ninyo mga igsoon nga magsakit pa, magsakit pa ta. No, ay, hindi na nato napabuton. Karon pa lang daan, palikuran na inyong lawas mga kaigsoonan. Kay magunsa man ang ato ang magunsa man ato ang daghang kwarta mga kaigsoonan ning kalibutan na kung nagsangkiig na ka sa imong mga balatian. Nonya, kini ra bang may taglawas mga kaigsoonan, kumpiyansa kay ta di ta kauna-una nga unsa kay epektibo ang astasan. Oh, basta may pataglawas unyar ta makauna-una mga igsoon nga mapailitaman kog tumaro kining astasan. Tanawa ron, unsa naman ko ani. Karon pa lang daan mga igsoon, minti na ra na. Pag tumar ang astasan kay makatabang yun siya kayo. Ilabel ni ato nakasinati og lo og potasyo mga kaigsoonan. No, mga inana ba? Kaya kini magong tao mga kaigsoonan, naamanggutay isa ni kaning prinsipyo nga anharat mo tumar og mga vitamins og mga minerals og mga herbal, mga food supplement mga igsoon, kung nagsakit na ta. Kunya ganahan na ba ginato nga nagtumar na yon mga kaigsoonan, kung sa katumar na nato. Ganahan na to nga maayo na yon ta. Kuna yung ginaingon mga igsoon nga wakak yapi. Oo muna diha. Okay, kinaiyan na to, isip tao mga igsoon, na kinahanglan yun, kaya nagtumar na to, maayo na yun ta. Kaya nun sa mga kapila katuig ni mong abusara ni mong lawas, o yan yung sa katumar ni mo, maayo na yun ka. Kaingon, malaman sa tana nga, uhahay! Kala, sige, no, diyan. Ay, namuglangan diyan mga igsoon, na Diris Barangay Bago, no, natay produkto niya ng astasan mga kaigsoonan. Dood, ato lamos balay. Diyas tayasan, apo na diha. Sa uban ng mga kalungsuran, mga kaigsoonan, Visayas o Mindanao. Napalit na o available na ang ato ang astasan sa mga radio stations nga sakop sa Mapula Broadcasting System o sa mga butika, mga kaigsoonan. Wala kayo kay oras, no? Kita na lang si Buyax Labyog, mga kaigsoonan. Magpabili na lang panultihon nga nagaingon. Lawas na ampingan kay maorigyon ni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hardmax.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-hard mama. Extreme na.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kayo. Daghang salamat.
11: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Aline. Nagpalit ko ng Nance Coffee. O dili lang Nance Coffee, apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Aline nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Aline. Salamat kayo, Ma'am.
12: Mga pen-